0: saktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsip ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
4: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
5: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aling nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa mayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
7: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pang-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Zanton Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinung ganini sa kadagang kape nga ako nga tilawas Zanton Plus Coffee Mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang archi di ini taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanton Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:13 na mga katropa. Kining mong time check. Dito at ginigan nato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Maoro ni vitamin C, mga katropa, nga non-acidic. Busa digid maghilab ang atong tiyan, katropa, rap-rap. Santhone Vitamin C, makapahamis pausab sa tuag panit proteksyon sa tong lawas aron di tadaling taptan sa mga common lang kay mga sakit-sakit o bosip on hilanat ug uban pa. Pinas panahon karon nga tingbaha, tingwan-uwan, so importante gyud nga ligon ang atong resistensya. Mag Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
2: Kinsa may angay madupag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mong insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nomus libertas, data popule, necesse non esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang giyataga ni iniway pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato din sa Sugbo o sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot nining at agapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes. Pitsa 4 sa buwan sa Agosto tuig 2020.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay iskatropa ka John Lehman Chavez Viking.

0: Libertas expresiones nan solom iost lukindi es sin itsam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag ganito rin yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning! Sarah Kape! Kapi-kapi sa tanin niyo, guys. Taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi.
2: Of course!
0: Ano po tayo, Facebook Live, katropag Philip? Just normal. Permanente na okay nga itong YouTube. Live tas YouTube, mga katropa.
2: Katong magpag-greet, hala. Diri mo, mga katropa. YouTube ta. Kaya si katropang GCTM, sa iyo kaing nibangon.
0: Oy, naminaw po doon si Abay na ko-Japit Kandol. Good morning.
2: Oy, yeah. Good morning.
0: Vic Riley Retuya, watching from Bugos City.
2: Yeah.
0: Katropang
2: listat adinog, may puntay o sa holbot sinaw, boys. Yan ang natig hardware.
0: Ania, good morning, sir. Watching from Terra Dulce in Ayuan, diyan sa 5th Street. Salamat kayo. Ania, Els, giga ni LV Mait Kagas, may muntag diyan.
2: LV Mait Kagas, good morning.
0: Katropang Joy Nunez, may muntag, sir. Diris katropang Joy Nunez, gapo, nangumpra.
2: Nangumpra na, sir. Every
0: man, malasya mangumpra. Duka-duka mo ko pag-agi niya, God. Good morning, Bonnie Gakayan Gumapak. Happy birthday ni Sir Jose Joe Rica Plaza. Happy birthday. Yes, may kinasangan.
2: Si katropang Sean Yung at aron dito sa Estados Unidos. Good morning, brother.
0: Brother, may buntag na, brother. On niya, Chang Sifu, good morning. Shout out address Macchan Island Resort. Ah, matod pa na ako na yung Batman si Kirwin Espinosa. Gadadaan naman to o Glock.
2: Mahal po tas Glock. May ganili ang machine gun mo yung ida.
0: Kana moya, wag yu kay kumaswitog mga armas. Mikan kay akong armas
2: kanira. Libre 60 na katropang jan.
0: Ang akong armas kanira yung gitong ans do kapaamon. Nay mga kuan do atong bodyguard na gid armas. Kitawa,
2: matala. Sakit sa armas, inig buto ya taps. Inig buto buhi.
0: Agoy. Hoy, live tas YouTube ha, nagka-problema in town ng atong Facebook mga katropa.
2: Tanaw na ito YouTube, yung murag daghana, daghana mo na nanaw, basta wakas sa Facebook.
0: I-share mo sa itong page, rap. I-share palihog katropang rap-rap ato, sa itong page. Palihog ko no. Ania, good morning ni good morning mga idol. Gikan ko no Snaga, kasi ni Iris morning
2: nakadag. Oy, botante na niyo, basta gikan Naga.
0: Botangila na ninyo pangan diha og apelyido kasi na pita. Labi na gares YouTube mo comment.
2: Yeah,
0: kay lahi mo gunang username atong makita katro baga Philip. Give me back acknowledge sa inyo mga pangan.
2: Username ko nya dili inyo ang pangalan.
0: Na.
2: Okay ra okay inyo ang pangalan pero dili gani palihog botang ina. Basta botang ang address. Kay para ma-acknowledge sab nato og asa mo nagagikan.
0: Boring ko no ang impeachment. Matubang Mary Jane Tagra. Kailang hisgutan na naroon daw daan, ha? O niya, good morning po. Gito kag... Ray Duran, naputol ko na ito sa Facebook. Matod ba? Naputol, pasensya kayo.
2: Vic Ray, Riley Retuya, good morning. Gikan sa Bugos City. O niya, si Roger Jera, good morning. Katropang Janlio, katropang Philip, watching and listening from Macchan, Cebu International Airport. Good morning sa kuang mga kauban, nga mga porter, good morning po sa kuang gwapa nga asawa. Kana? Ako sige, dinayin yung paminaw diya sa MCIA, mga katropa.
0: Anyways, dito maglangay, katropa kay Philip.
1: Bullseye!

0: Dago na karon sa tuwag kabagahisgutanan. Luha kabagatinon an matudpas grade 7. Diresta Lamban National High School nagsumbagay, matay ang video ga viral.
1: Oy!
0: Yawa na ros panahon.
2: Mga batanon. O sama na.
0: Pero, di ba?
2: Ano kung sa owner ito sumbagay?
0: Ayaw!
2: Kapag yun na ron?
0: Asa?
2: Sumbagay.
0: Ayaw! Okay. Katropa ka, Philip. Normal, rami niya. Ay.
2: Di ba ngayon ano, ko ano,
0: no? Purting grabiha magunit. Tanawa, ato ko makita ang video. Daghan mang, uy, di man dili man ma-share katropa ka, Philip.
2: Di sa katana mabahan sa Facebook. Awa man tayo Facebook, no? Awa man tayo live.
0: Wala man taga live katropang rap-rap. I don't talk ma-share ba ni bebe. Ako ko nung iswire up og maka-download baka ining maong video. Pero grabe yung trending nga ni di social media.
2: Di, naaman siguro ta di katropang rap-rap. Tanawa sa exciting. Ang kuhang gawa hapon. Kay ako may nag-report na sa to ang trending katropang janli.
0: Ano ka di harap? Kani porting trending nga gid ga video.
2: Ang katong ipang set ni katropang Almi Mata.
0: Kay grabe ni katropang...
2: Asa newsroom ba na? Asa man to gikuhan?
0: Although, tanawang ko na itong video kadali, katropang rap-rap.
2: Kasi gamit sa, kuan, sa kasikas. Naman to, ako may nag-report na ito ganiha.
0: Grabihan mo da, although di man ni makita ino ang bata, pero grabihan mo da, makmakiyakan mo ganyan tao niya.
3: Pala ba ito?
0: Although, niyatong baga high school pa ta katropang Philip, elementary.
2: Nasa tayo na na.
0: Ay, nasa tayo na na. Wala lang itang mag-video eh. Pero wasad na buts punto hinoon katropang Philip nga. Kaning nga, pinosilay. Karon no, mga estudyante mo, patay maestro. Ha?
2: Ani barog naman?
0: Ni barog, oh. Looy kayo.
2: Gamay sa dintahon kayo.
0: Gamay sa kayo, mataaw.
2: Dako naman ni ang nag-goan yan.
0: Imak-mak ining bully, giyak ano, tara, oh. Giyatangan pa, oh.
2: Kung nira ang tagpupare sa nakadako.
0: Sus.
2: Kaya makaino ta, sige, practice mo, ano. Basi, maabot mong manipakyo sa umabot panahon.
0: Sus.
2: Gamay kayo, taga-silbi
0: ka, tropa ka, Philip.
2: Taga-liog na in town, oy.
0: Yeah, ibuli ng mga bata ba niya?
2: Ayasin mo din ang pamili o gamay ka. Ayaw ka na parehalin yung height, parehalin yung timbang.
0: Adi, magina may tabo ka, tropa ka, Philip, nga parehas ay. Kaya ka nang parehas, di man naman butanawa ng gibuha to. Giyakan in town bata.
2: Zoom ka, tropa ka, Rafael, para maklaro.
0: I-zoom, Rap. I-zoom ko, no, Rap.
3: Walay kopta na iba to,
0: ah. Walay kopta na iba to, oh. Bagay lang, sumagay lang, oh.
2: So, naaden, eh. Naaden, nagtanaw.
0: Naay, katanaw. Nay gatanaw.
2: Okay.
0: Sus, okay na rap. Ayaw na rap. Ayaw na itiwas. Naam din mga ingunan eh.
4: Bullseye.
0: May standby sa kompletong detalye ini karon taod-taod. Kinsamaning mga bata. Hay mang ginikanan ini. Kinsamaning ga video.
4: Bullseye.
0: Ha? Nanong wa mani uwang nga. Giyak ka naman ang bata.
3: Abdantag siyam-siyam na.
0: Oh?
2: Abdantag siyam-siyam.
0: Sama na inyo nang
2: gitupo.
0: Ha?
2: Ikaw
0: mo sokol,
2: bayot ka.
0: Ano na nakadagli? So, ito po lagi ni.
2: Naanin,
0: naanin, nag-ignite. Diba, kinumdum ka itong kanya itong mga bata, bata. Suko, bitatawag. Ah, karon, lahi naman rin ka tropang rap-rap.
2: Tagong tagbayot niya.
0: Sa una, tagong tagbayot. Ako. Unya,
2: pakuan ka. Pa.
0: Pahawk. Pahawk ka.
5: Sana.
0: Bata, sa una, bitaw ito, bata nun. Bata, ako sungugon, may igigog bayot. Ate, janli bayot. Ate, masuko sa goy.
2: Nagkakasumbagyan sa una. Bayot ay ha?
0: Dagang kong ibugno.
5: Sana.
0: Pero bitaw, lahi. Katropang Philip, sa ato man kong panahon eh. Eskwila patag elementary high school. Matay. Pero paminaw na to, huwag ka na to, huwag kong tagbayot. Pero tagma-insulto.
2: Insulto ka.
0: Lahi man kong tsao. Nalahi kayo, katropang Philip.
2: Sa una. Gamay naman sa bayot sa una.
0: Gamay sa kayo. Oo,
2: karon
0: sa among iskwilahan sa una elementary, di yung kumalimot, pero duhari yun kabuk. Ako ba, no, pa mo angkon?
2: Ang amo, sa amo.
0: Di ba, iskwilahan na?
2: Ay, bayot siguro, no. Ah, sa itibong iskwilahan. Wala pa may bayot sa una. Kaya sa among barangay katropang Zanli na may bayot, siguro wakabot na po.
0: Libo ko ni, naghan man di sila, no?
2: Naghan man.
0: Diba, sa una mangkod katropang Philip, wa mangyug kayo na karon di, manggalingon fully na dawat na yun. Although, ang diskriminasyon, dili na susama sa una. Karon no, inong bayot ro mga bata matay mo, kiay masad. Pero sa una, mga suko, tarap, oy.
2: Ikon man, anya, bayot.
0: Anya. Ang akong pangutana ini, kinsay gagala-gala ini mga bata. Kaning uploader. Ha?
2: Katong nag-video.
0: Katong gaingon. Katong ga-video, Bito Rap.
2: Update nag-siam-siam.
0: Ha? O sabi ni?
2: Update nag-siam-siam?
0: Naabag yung mga hamtong na nga matupo-tupo. Kaya sa una, matay. Sungugon ko sa una, ana. Ah, kana jani talawan man hika padungga no hika padungga. Kasuway ka na nana.
2: Kasuway.
0: Hikap saka.
2: Hikap sa dagan.
0: Ako mo hikap koy. Ya ko style kay sa una.
2: Luman ko hikap dagan ko.
0: Pareha kita. Kay elementary ko. Yep. Kay bawa na biya kabisan ang gatong college na ta. Huma na kong trabaho. Sapsing biya kay kong lawas.
2: Pulas man ta sapsing. Oh. Karoon na malanta in taon na
0: unod. So kanadato ka.
2: Okay lang ako nila.
0: Pero sa una, mo tirada sa una katropang rap-rap. Amot lang ka nabot basad na sbantayan ka na inyo ha. Pero lahi man ang inyong mga
2: trinin dito. Lumbalangoy man dito.
0: Wala, di man itaga-isla. Daan bantayan man eh.
2: Daan bantayan.
0: Lumbahilo. Tingali, tinaw, narap na yung mga hilo dito nung. Pikpiko, nung kanumang ko. Ah, tinaw, na o.
2: Ano, ano, rap?
0: Wala na.
2: Namatay na itong mga hilo ay.
0: Maorosage na ang gagod. Nga, daghan ko namang lupa. Lupigon mas amo. Asa mo ka pikpik. To amis babaw. Pero, katropang Philip, muni uso kay sa una, nga karon na-adapt gyapon ba? Ah, kay, katong ka video, posible, batang, itong mga batang 90s, batang 80s. Ikaw na magkas 70s.
2: Ah, di anak ko happy 2000 ay. Kasi nandahan. Tanawa rago ni itong Facebook. Mao mag-inihinungdan ba? Huwag na huwag tang ta?
0: Diba?
2: Atong radyo ka no, tanawa, monitoran, huwag tang ka no ta?
0: Ganihan, naga, dito sa transmitter mo doon na problema. Ah, nag-change power.
2: Okay, okay, okay.
0: So, karon, ibalik na. Okay, so, listen kayo, wapata sa radyo.
2: Wapata sa...
0: Facebook.
2: YouTube na lang ta.
0: No. Pero moni, nakadag, listen ka tropag Philip. Niya karon, imbis uwangon ni mga bata.
2: Gitupo na noon.
0: Gitupo na hinon. Napakay katupo, ano yung kagalagala? I-play ko ng audio katropang rap-rap. Madungog manimo nga, ano gaya mahumana na ay? Although nasa mga bata nga kalagot kayo. Manawa, kaniwa pa itabi-tabi kayo.
2: Gamay
0: kayo katropang dyan.
2: Gamay kayo katropang dyan. Gamay kayo timbak.
0: Namas ako yung gamay niya. Isog yung ba? Isog yung ka, isog yung ka.
2: Looy kayo.
0: O tanawa o. Kisa mayroon yung video-video. Moy dako na ko pangutana kisa man nga video be.
3: Mana.
0: O mana mana.
2: Dako naman ron.
3: Gi barog ko siya gi.
0: Oh gi oh. Padungog ato lang paminaw ang audio ha kay ang video murag ko ang kay tan-aon kanang lain kay tan-aon kadto pag Philip. Kay giyak-an mo gud imbata.
3: Siyam-siyam man na.
2: Siyam-siyam.
0: Ano wa may ni uwang?
2: Bulsa.
0: Karon
2: tingog ka ka tropang Janik
0: ka ningon ni
2: abdad nag siam-siam.
0: Wala
2: man
0: to.
2: Dako na to.
0: Dako na to.
2: Na gamay rang 12-14
0: edad ato. Kisa may ga video ini be. Sa man ni minor di edad sad mo ka video.
2: Pero ka to tingog ka tropang Janik di ko mo to og 14 lang to. More to. Pero di pa sad to mag 18. So.
4: Bulsa.
0: Eh sad pa ron to hatagan ta nagigong pagtagad sa pikas nga bahin mga katropa. Security measures sa matag tunghaan sa konsulasyon og talisay katropa kay Philip. Maski pahugtan pa gumikan ini mga online threats. Pero sa ay makaingon ta ka pero magisakyan lani.
2: Kaning online threats ba di man iingon nga atong gipakagamay katropang Janli.
0: Oh.
2: Pero di lang sa kayo nato hatagan siguro ka nang grabe yung gayo bitong gibugaton. Pero alert ta. Kaya magsige lang tayo ngayon ane. Kasi dagahan naman natin gidiscuss ka tropang Janli.
0: Oh.
2: Nga, abo-angap, duka kayo, maghimo kog dami account, maghimo tag ulga-ulga.
0: Oo, oh, kanang dita ka na may eskwila. Oh,
2: labi na og kanang sumatip test ron.
0: Oo. Oh.
2: O baka ha, periodical test.
0: Oo, oh, namagi periodical. Oh. Oh. Ate, mag-quizzer, ugma, nalimot, magkugtoon, mag-pause, himo lang kog dami.
2: Ayun nga nga, ate, larger mga kuklasmit kupyanan.
0: Baita.
2: Pero angay ni Sosihon, Japon. O kinsa may nag-post, mauni angayan na to nga gukdon. Kaya di ta mutugot nga kanima o'y magpasulabi o niya ma-disrupt na inoon ang klase sa mga tunghaan. Labi na og walay specific katropang Janli. Ang tanan man mo'y magprepara. Ang tanan mo'y mangandam. Mauna nga karon kinahanglan na to nga ato ang strengthen. But sometimes mga katropa ka nang ingon nga naibomba mo good katropang Janli. Wa po kadungo ka naibomba ni butos iskulahan ba? Hundreds
0: of... Wala sa pag-ampo.
2: Kadi lang ta mag-ampo. But hundreds of bomb threats have been responded by our policemen, pero na-disrupt ng klase. Ang learning sa mga bata, mga katropa, diin girang pa ang atong nasod niya Pilipinas niya di ata sa bottom level. Ni naniun pa sa mga tao nga walay lingaw. Di man ta makaingon kay tropang Janli nga mga responsable ang mga tao nga nagpost sa ingon ani. So mo na nga atong gi-discourage mga katropa, og angay sab nga alerto ang ato ang kapulisan, hilabi na ang ato ang mga naa din ha on duty, whether it is a tanod or giswilduan sa mga tunghaan.
0: Standby ron, Dodd. Hatagan ta nagigong pagtagad sa Picas bahin. Aritesto pagbalik. Update ta sa impeachment. Gumikan kay gahapon, gipresentar sa prosekusyon. Ato lang iklaro, prosekusyon pa ni Katropaga Philip. Ila pa tong higayon gahapon, tiwason ni Kanong Adlawa, gipresentar ang witness nga kanhi COA State Auditor ni Katropaga Philip nga si Roderick Wamil. Usas mga highlights gahapon, naghanag bloopers ang Kapunan.
2: Ngayon nga ba kayo nag-reputasyon si Kapunan?
0: Sa gahapon, no?
2: Sa may imong evaluation, kaya ikaw, you have personal encounter mga ganyan
0: ni Atty. Kapunan. Judge siya sa ni-appeal
2: mo ganyan ito. During your he days in
0: law school. Law school sa una. Judge siya, ni-appeal mga kuhan ka ng moot court competition ngayon sa Manila. Judge siya dito. Kaabot siya, usas siya sa judge siya. Naabot pa miya itong semifinals ba miya ito? Naman ito international moot court. Kami may gipada dire, Southway mga eskwila. Nagkaabot miya ito, Katropaga Philip. Grabe yung kayo ng iyong record dito, Katropaga Philip. When it comes to, dili lang sa mga, dili lang sa academe, kundi sa Aris Corte, banggitan dyan, litigation. Pero kahapong adlaw, murag...
2: Na-minus, yeah?
0: Dili kay ko ingon, nga na-impress yung kayo. Wa kay ko masat. Personally na ko ha, regardless of political affiliation. Now, gahapon, na mahayag ang kaila ang
2: subot sa sabot ka tropang Janli wa makakuha sa
0: wala expectation. Wala pa. Bina ko ganang guhay gyud gi ba? Katropang Philip gahapon adlaw gipresentar ang unang witness sa ikaduhang count, doon ay paglapas in relation to confidential funds. Now, dito si State Auditor Roderick Wamil. Diin matod pa niya sa kadugay na niya inintrabaho. Si VP Sara lang ang adunay, o ang iyang na-audit, nga sa adunay mga, sa mga vice presidents.
2: Among the vice presidents.
0: Yes.
2: But dili sa gadong mga opisyal nga adunay confidential funds.
0: Adili kay vice president ramay gihisgutan na to ini. So, presidente do naman ay confidential funds.
2: Pero
0: mga congressman,
2: na,
0: mga gobernador.
2: Ang pangutana, na-account ba? I mean, audit ba?
0: Wa na tay labutan na. Ang atong focus ani kay mo may leaning sa pangutana ni Attorney Kapunan. Then matod pa niya, inakog ready na ang video katrobang rap-rap i-play. O niya, tanaw na to. O nga naman de, nga naman nga si VP Sara lang ang dunay confidential funds. So may purpose. Palihog sa kong play sa video katrobang rap. Palihog ko katrobang rap.
1: Ang time lang po ni Vice Presidente Sara Duterte.
5: But there were three. Who were the vice presidents during this period?
1: Ang naging mga vice presidente po since I assumed with ICFO in 2014, ay sa ating Vice President Binay at
0: Binay.
1: Sa ating Vice President Lenny Robredo at yung ating incumbent Vice President po na si Sara Duterte.
0: So promote naman niya si Sara?
5: Vice President Binay, Vice President Robredo at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
1: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential funds.
5: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
1: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
0: Matod pa niya, wa kunos Binay, wa si Lenny, Sara Duterte. Now, daghan ra bagbaga fact checker sa social media. Ah, tanaw na to kung sa katinood. Now, unsa man po'y purpose? Nganong adunay confidential fund si VP Sara? Okay? Common eh, public document, manigadro mag-Philip.
2: That's right.
0: Sa atong pagbalik, i-check sa ito kung sa katinood. Kay, gapon, wala pa man to.
2: Wala pa.
0: Wala pa yung cross-examine.
2: Mm.
0: Karong adlawa, posible, mauni mga pangutana nga kinahanglan to bagon po sa witness, gikan sa Commission on Audit kung kuwa. Kay, 2014 pagod ka.
2: Mm.
0: Binay pa yung presidente. Bisi.
2: 12 years ago.
0: No. Unya, ningon siya, nga wa konoy confidential funds, sila si,
2: VP Binay.
0: VP Robredo. Wa, sad. Siya nga, karoon po kong kasukad.
2: Karoon pa siya may audit.
0: Si Sara Ray ang na-audit.
2: Ah.
0: Kay Sara Ramay Duna. Noon naman ko yung nanggawas ng baga dokumento nga posible, tiwaso ni karoon.
2: Mm.
0: Kay,
2: ipangutan na sad, the validity of that document.
0: Yes. Mm. Pero kani, gikan gini mismo sa Supreme Court nga dokumento.
2: Mm.
0: Standby, karoon dod. Atong okay. Tiwason. Kung itanahon po na ito, o kung saan nagigastuhan ni VP Sara sa iyang confidential funds.
4: Bullseye!
2: Kaya, noon bag yun na nga, gikaw-kaw. Kaya kung gigasto na katropang
0: Zambi. Gapon katropang Philip, wa pa man dito gi-appeal ang lalis sa kaw-kaw.
2: Ah, okay.
0: Ang gisurya raman gahapon kung nasubay bas proseso, ang pag-audit, doon na ba'y mga papilis, o sa may pang pamaagi. May standby karon taon-taon, atong tiwason. Komersyal na itong gamay, niya atong tiwason.
2: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:44.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
4: Santo Basco.
7: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minom og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil. Gasukasukan ako o kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pag-imit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako maglibah na o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
11: Hi, sir. Mangabang ka?
12: Yaks! Kaluod!
11: Manong luod man, sir?
12: Di ko ni mo eh. Parihan mo gagnaon sa kong asawa?
11: Ayaw!
13: Exciting!
4: Balanced diet?
14: Check.
4: Regular exercise?
14: Check.
4: Vision X Plus?
14: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil,
15: mapalit na sa mga butika.
14: Turbo Food Supplement Ferment.
16: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.49 na katropa ka Philip. Kini maong time check mga katropa. Kitot kini ka na to sa Sunthon Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na po ni collagen. Makapaputi and of course magkapahamis sa to ang panita. Mag Sunthon Gold Coffee Mix.
21: Bullseye.
0: Now, atong tiwason katropang Philip, may giingon sa witness ay pakita lang ang naong sa witness dong. Kita ang naong niya mo niya pamahayag.
1: Nung, since nung nagasyon po ako ng 2014 sa Ikpaw, wala po ang naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo.
0: Wala pong naging appropriation.
2: So why budget?
0: Wala gigahin. Si Binay, wasag ko no si Robredo. Now, ang pangutana na to ini, nga posibleng ipangutana usab ni Attorney Poa karong adlaw na makaka or naglibog lang kas pangutana. State Auditor Roderick Wamil. Kay katropang Philip, girelate man gud ni nga ngano man sa kadaghang vice presidente si Sarah may imong gi-audit, may pangutana ni Attorney Kapunan. Ha? Matod pa niya nga si Sarah Ray akong gi-audit kay wala kunoy appropriation si VP Robredo, ingon man si VP Binay. Now, kinimoy atong siren. Ha? Gumikan kay sa atong pagpanuki-duki katropang Philip, si VP Robredo walay confidential funds. Siren na to, karang taon-taon ang rason ha. Kay ato man magkumpara ro, kusay purpose ni Sarah. Nganong naa ka may confidential funds? Pero, si Vice President Jedjomar Binay, base sa data sa Supreme Court, doon na may confidential funds 2012 o 2014 nga kining tawhana galingkod na.
2: 2010 man siya nahimong Vice President.
0: Oh, pero kining tawhana, nahimo siyang Auditor de Escoa 2014. Ah, sa 2012, posible nga, wa pa ni siya kibaw.
2: Wa siya.
0: Oh. Ah. Pero to, kaya mura magod ang insinuation ba? Kaysa ako na ginaingon at tuning ibalik-balik, kining hiringa, dili ni ingon pure legal. Posible po ning pagpanaot lang. O de, it would be very unfair sa usa ka tawo nga, atong ginsinuate nga matay si Sarah lagi na ana.
2: Mm.
0: Which is very unfair. Kay ang Office of the President na ay na ay confidential funds. Even police na mga mayor, mga gobernador na Unya si Sarah atong ingnon nga sirang usa. Ah? Which is
2: single out.
0: Kene murag yung single out. I don't know o kusay background ining kinintawhan ha? Auditor sa kuwa o nganong moingon mangka nga sa kadaghang vice presidents sa imong paglingkod si Sarah Rayna ah.
2: Bullseye. 2014 naman siya mihulip din ang dapita. Iyaon tang giklaro since 2010. Pero ni ano?
0: Dili man siya, dingon man siya nga. Di man siya maingon nga since 2010. Kay di man na pwede nga dili personal knowledge.
2: Personal knowledge. Anya.
0: Personal knowledge. So ang iyang maistorya
2: is ambot naman gud siya katropang Janli. Duha ka prior vice presidents.
0: Pero 2014 magsugod ta. Kay ang pangutana man gud di man ta mo ingon nga diretso ra ta ana. Ang pangutana man gud imong personal knowledge. So naglingkod ka 2014. 2014 ang presidente Binay pa.
2: Binay. Ang VP.
0: Ang vice president. Now ningon siya nga wala. Pero ato lang iklaro baga katropa nga dunay confidential funds si vice kani vice president Jedjo Marbinay. Although matod pa niya wa kunoy appropriation. Pero atong iklaro nga walay appropriation dili na susama sa walay release. Kaya ang question na ni anong wa man imo gi-audit sa ato pa wa ka mo audit ni Binay. O sa may rason si Sarah ra ba inyong gi-audit?
2: May sugo.
0: Kay daghan man ko naglibog katropang Philip atol sa paghisgot baga katropa sa confidential fund sa Office of the Vice President. Uning mas maayong maklaro, matod pas witness na dungog nyo ganiha. Matod pa niya, wala kunoy appropriation, maong wala siya mo audit. Atong ibalik ha, ang iyang pamahayag katropang Philip. Nya barogi ni witness Hanes. Barogi ni sa ako ibalik ha dra. Pangutana.
1: Vice Presidente Sara Duterte.
5: But there were three. Who were the vice presidents during this period?
1: Ang naging mga vice presidente po since I assume with ICFAO in 2014, ay sa ating Vice President Binay at si dating Vice President Lenny Robredo at yung ating incumbent president, Vice President po na si Sara Duterte.
5: So tatlong Vice President, Vice President Binay, Vice President Robredo at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
0: Ang pangutana, kinsay imong gi-audit? Kinsay imong gi-audit? When it comes to confidential funds, why giingon dere nga kinsay gi-appropriatean ang iyang giingon kinsay imong gi-audit?
1: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014,

0: una niyang gibarugan katrobang Philip, wala sa ila yung gi-audit, si wala, Sara ra. Ikaduha, ingon siya nga, walay lain nga adunay confidential funds.
1: Bullseye!
0: Katropang Philip, base sa dokumento nga gi-file sa gobyerno ngadto sa Korte Suprema, ang OVP kaniadto ni Vice President Jejo Marbinay, doon na po'y confidential funds. Palihog ko pakita sa dokumento, katropang raprap. Adara! Supreme Court ng ang dokumento, ha? For instance, in 2012, during late President Benigno Aquino's administration, the OVP under Vice President Jejo Marbinay ni-request og funds to be charged for confidential fund man lang gini. Pertinently, the source of funds was special provision of the contingent fund. Paragraph 122. As presented by the report, the contingent fund releases for the period of January 1 to December 2012 can be readily seen that an amount of 6 million was released.
1: Bullseye.
0: 2012, na confidential funds. Wala gi appropriate apan didto gikuha katropang Philip sa contingent fund. So sa ato pa kaluoy gong Sara gi audit iya kang binaywa.
2: Ayon
0: di ba? 2012 pasayloon ka na mo kay wa ka kahibaw.
2: Og
0: 2012 gi-release sa ato pa ang audit aninas mga 13.
2: Kana.
0: So, pasa ta diri pita.
2: Pas.
0: Pero na ay paragraph 123. Sige suwat dia.
2: Paragraph
0: again,
2: 123.
0: In 2024, the OVP under then Vice President. Sunod nga page ka drobang rap. The OVP ayay. Requested for confidential funds to be charged against 2014. So na 2014 gi-request, naanakane.
2: 2014 gi-request, okay. Mabay pagkuhan niya, mabay pagtikang.
0: Naanakane, nalaw? Sunod nga paragraph, 124. Pertinently, DBM records yield that the amount of 6 million was charged against 2014 contingent fund. To cover confidential activities of the OVP. So naas binay. Ha? Oh, ceremonial functions and technical services. Paragraph 126.
2: So 12 million na release.
0: Ha.
2: Sa 2012.
0: So, pero walay audit. Ano yung magkamangutan na tayo nito, Hana? Na, maingawa.
2: Pa 15, ano biya siya?
0: Oh.
2: So 15.
0: 15 magini auditon kay 14 gi request, 14 gi release. Are na nis mga skatoeg.
2: So, 15 na 2015.
0: Paragraph 126. Verily as seen in 2012 and 2014. Dagaas. 2014 gaas. The OVP's request for confidential funds to be charged from contingent fund of VP Sara has been done in the past without contest. Now, wala akong pagkita sa resibo rap. Sa pag... Katong resibo, gidong. Katong resibo. Kana. Dara ang resibo, Mr. Kuwa. Kuwa man, ha?
2: No.
0: Kaya nahitabo, magkodin ni katropang Philip, parehas, yun. Nga, kaning kang VP Sara, gikan man sa nis contingent fund. Dili sa regular fund, appropriation sa OVP. Naitabo na ni kaniadto katropang Philip, unya ngano man nga karon raman mo inyong gipite.
2: No.
0: Man oy kanay nga ngano mo ingon man ka nga wala pero resibo. Department of Budget and Management Special Allotment Release Order.
2: Saro,
0: i-zoom gamay ra para mabasa na to. Babaw, i-zoom gamay. Department.

0: Office of the Vice President. Locality, NCR. Isobra para makakita agad itong mga kigsoonan. Dayon, madaraw, F fiscal year 2014. Naanak ka ini.
1: Naanak ka ini,
0: Mr. Kuwaman. Ha? Boss Kuwaboy. Naanak ka ini, boss. Ha? Oh. O sa igisuat, funding source. General Appropriations Act. Contingent fund. Ang purpose. To cover for confidential activities. Ingon ka wala.
2: Bullseye.
0: Amount. Butang ubos rap. Oh, amount. 6 million. Notes. Mm. The allotment herein shall be valid obligation until December 31, 2015. Ay, ay! Naanag yung kain eh.
3: No.
0: Release. This release was approved by Office of the President. Noy.
1: So 2016 na ni on ma kuan.
0: Okay, until December 31 pag ni hot don.
1: Kuan ni mahurot sa 2014, then last 2015 na release.
0: Oh.
1: So 2016
0: wala mo din. Tanaw kanus aka na kanaw ka ba ka kanus ana release?
1: Kanus sa
0: me. December 22, 2014. Di man ko motuog na kas 23 yung gi-appoint, sad.
3: So
0: naana kas opisina.
1: Di ana ni, dyan li, ma-audit ni, possibly, di alas 2016.
0: Oh, niya nga nung wamanin ni mo gi-audit, kay, adaray mong pamahayag hapon, oh. Be. Atong paminaon ka tropang Philip, be, oh. Adara. Mr. Roderick Wamil. Rick, may muntag na, Rick.
3: No.
0: Saan ngayon yung katropang ni Rick?
3: No.
0: Rick, may muntag, Rick, ha?
3: No.
0: Daray mo kayo, barogihan niya. Official, pwede nga dokumento. So, di, ganda makapamakak, ini.
1: Kasi kung ano yung pirma, dili ni siya.
0: Na yung pirma ni.
1: No, dili. Biskuan ba, certified. Can be admissible to court, man.
0: Paminawa.
1: Considered as.
0: Ay, public document man eh. Public document man eh. Narap na.
4: Ni Vice Presidente Sara Duterte.
5: But there were three. Who were the Vice Presidents during this period?
4: Ang naging mga Vice Presidente po since I assumed with ICFAO in 2014, ay sa ating Vice President Binay at si dating Vice President Lenny Robredo at yung ating incumbent President, Vice President po na si Sara Duterte.
5: So tatlong Vice President Binay, Vice President Robreno at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
4: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po.
0: Muna yun ang pangutana na to. Sukad paglingkod di mo nga nung siya ramay imong gi-audit. Ha? Ayan na, si Binay na amag yun ay confidential funds, di man na madinay. Ikaw, regaingon rin yung imong gi-audit.
4: Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential funds.
5: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
4: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
0: Niya, unsa man di ini do? Unsa man di itong nakita aron kadrobang Philip? Sa ato papiti ni rong adlawa. Kay karon kadrobang Philip, panahon maros dipinsa. Nga i-cross examine kinintawhana nga niingon nga wa kunos Binay. Aldos Lenny Robredo baga katropa wala gyud. Wala tay nakita nga dokumentong nang gawas nga si Vice President Lenny Robredo adunay confidential funds. Wa ta kahibaw sa rason.
1: De kwan man.
0: Og unsa pod ang iyang focus? De gawas nga kontrapartido nakadepende man kun sa imong focus. Katiman dihanggi hinumdum ka panahong digong. At the start sa terminong digong, i-appoint this Lenny Robredo. Hinumdum ka siya gipadaas housing. Og housing ka murag di sa tingali kinahanglan ang confidential funds. Sa om na di mo.
3: No.
0: Ah? Dili magamit. Dito man siya sa housing katropang Philip niya, wa pa sila pagkasinabot ni Tatay Diggs. Ah. Pero kang VP Sara, dito siya katropang Philip sa Department of Education kon DepEd. Now, ang pangutana na to, unsaon man ang confidential funds alang sa Department of Education? Bullseye. Ikaw, saon man na dito? Padol, gamay imong ba sa mic?
1: Naamay ko, ana ay... Bawa ka ang mga recruitment at dumaskulahan?
0: Mao ba? Mm. Natanaw na to. Og unsay giun sa pag-justify ni VP Sara. Mm. O ni atong ikumpara sa laing vice presidente. Mm. Og naabasab sila ini. Kay gimo ang gi-insinuate ron sa publiko nga sa Sara ra gyud naa ini. Ha? Natanaw na to kay tropa ro pra pali og ana nga dokumento rap. Okay, abi kita resibuhay kita kay tropa Philip. Tanaw na to. Kunsa ba gyud nga namang si VP Sara, although binay na, di makaidako. Although ang kwarta, lahi og value karon ikumpara sa una. Hundreds of millions kang Sara, kang binay, 6 million o 8 million lang. Ha? Although ni-depreciate ang values kwarta, katropa ka Philip, kay ang 6 million kaniyad to, ang buta kag pila na naroon.
1: Aroon, may 6 million naroon.
0: Ah, sobra pa. So dako yung kan Sara.
1: Dako.
0: On sa may purpose, nganong dako maginigan, Sara? Paliyo ko na ko rap. Pakita ko rap. O, dara. Accomplishment report. Kaya nga dokumento, gikan is OVP Katropaga Philip. Tanawa ko siya nasuwat niya. Office of the Secretary of Department of Education. Sa July 12 to 2023, mauni ang laraw ni VP Sara. Kaya baka kung sa'yo, pinakadako niyang gasto Katropaga Philip. Total amount. Gaa, 150 million. Oh, now, o sa'yo nasuwat niya? Una, ang plan A. Ano ang plan? Ano plan?
1: Plan.
0: Counter-insurgency program. Nigahin si VP Sara o portindaku ang amount, 9 million? 200,000?
1: 9.2.
0: Oh. Prevention of recruitment by NPA and other communist groups towards teachers and students.
1: Now,
0: atong ikumpara sa kung VP Lini, naabas sa nga programa. Pero wala man. Wala magay kong kabantay nga si Lini na kickbatoks NPA. Ano kang VP Lini ni kundinar sa NPA?
1: Wala, sad.
0: Si Binay, wa sa kay kakadungog.
1: Wala.
0: Wa sa kay kakadungog. Sunod, 19 million, reduce abusers against learners. Now, ang pangutana na to, ini, dirin ha. Kay nigastog 9 million BP Sara sa pakigbatoks NPA. Ang dakong pangutana, tinuod ba nga adunay recruitment sa NPA dinas mga eskwelahan? Nga, ato klaro ha? Nga under sa DepEd. Kung sa may mga eskwelahan nga under sa DepEd rap? Elementary o high school?
1: Elementary hangtod
0: high school. Nga mga public schools. Dirin sa ato, makarelate pa tayo ni. May kong pangutana niya. Dito
1: sa real, wala.
0: Samo sa lutak, minus kayo. Apan lahi, ngadtos Mindanao. Kay,
1: Negros.
0: Katropang Philip, public knowledge mantingali. Ha? Nga, mga bata, mo yung gigamit ron. Inomdob ka na, tayo makita kapag videos, mga sa mga balita kaniya to. Gabaga bata, katropang Philip, may na kay mudag armas? Ha? Kanang mga sakop sa NPA nga pirming mga dakpan, katropaga Philip. Ang uban mga maestra gani. Ato ka dito sa Bukid, dito sa Negros. Kinsama ng mga tawana. Kasagaran mga estudyante. O niya, gasugod ang recruitment diha pala sa elementarya high school. Bakak ba na o tinood?
1: Hoy, tinood na.
0: Tingog sa diya pa nagsa.
1: In some areas, but not all areas.
0: Dere sa ato, dili kayo. Pero dito sa Mindanao, kanin Sara, taga Mindanao, bini. So may rason nga nung doon na siya ay confidential funds. Nga lahi po, ikumpara ras kang Lini. Kay kang Lini, wa may yung kadungog. Kadungog ba? Ako nadunggal na rin. Hinumduman na akong nanay Lini, katong vice president pa siya, katong mang Bigas pa lang yan.
3: No.
2: Ayaw ma.
0: Wa, magkakabantay ni Lini Robredo nga may kamay na bakal. Wa, mani.
1: Wala.
0: Si Sara, eh, noon. Mangliab ni Guan ka ng...
1: Mga din niya magustuhan. Mga
0: din niya magustuhan.
3: No.
0: Hindi, maningon nga ni Dipinsa, ta. Pero nga to, nandiri ka tropag Philip, pag-awas na di ako sa tinuot. Ano mo ingon, mamuli, ano mo kalit, managingon ng witness sa prosecution nga. Wala. Niya na, ama lagi din ako.
6: Bullseye.
0: Ha? Hindi man, pwede ka tropang Philip nga sagulan po niya opinion. Kay, although, sayo, lahi magandang appropriation, lahi ang release. Imong girason, si Sarara, maoy, adunay appropriation. Pero ang confidential funds ni VP Sara o Kang Binay, parehas magpamaagi. Ha? Base sa dokumento nga gifile sa gobyerno ngadto sa Supreme Court. Pareha man sila. Kang Binay, gikan sa contingent fund. Kang Sara, gikan pod sa contingent fund. Dili, gikan sa regular confidential fund appropriation sa OVP. Inyunani usab ang nahitabo sa 125 million sa OVP ni VP Sara ni atong 2002. Ako 2022. Walay regular confidential fund appropriation ang budget kaniya ito katrabaga Philip. Ang pondo girelease gikan sa contingent fund kay doon naman na is proseso po aron maaprubahan. Okay, mingon mo siya nga. Sukad ng Lincoln ko na itong 2014. Si Sara ragin ako, kay Sara ramay na ah. Na kaniyo, sao man to? Ito dokumento ka kaniya katrabang rap-rap. Ha? O niya karon, sagpaon ka itong kanikanin dokumento ha. Katong resibo rap. Ayaw na lang to 2012, gawa pa siya ito. O kaniyo. Pirmado mo na. Original man nga dokumento katrabang Philip. Oh. Gi-issue December 22, 2014. Na, nag-yug ka, ana. Now, kaning 2014 gi-issue nga gastoonon until December, dara? December 31, 2015. Dara? Shall be valid for obligation until December 21.
1: Musa man ni katuig.
0: Musa katuig. Nag-audit ka ni, supposedly, 2016.
1: Ah.
0: Now, nga nuwa man ni muna i-audita. Ingon, mangka nga sa kadaghang vice presidente, VP Sara lang. Ni di amdi ay Kang Binay, oh. Sa malalis na mo di, oh.
1: Wala gina mas.
0: Ang purpose, to cover confidential activities. Oh. Ano yung anong wala, manani mo di, oh, dita.
6: Bullseye.
0: O niya, anong mamakakmasagka nga wala si Binay.
1: Nga, kuwang dita, sa research, kuwang.
0: Ah, di na po. Di naglingkod ka naman na to. Ha? Na, nagugas ko, ikaw na, ikaw sa ni-claim. Nga, 2014 ka na, di napita. Oh, eh, nga nung wakamang ka, di yan magkapag 2015, 2016. Nga di, magkasukat 2014, hangtod, ni-retire ka.
6: Retire,
0: former naman siya.
1: Ah, former.
0: Oh. Wag kita kibaw ko sa inong dan ganong na former ni. Best advice atong magbalik tiwasan ito kay daghan ba kayo katrobang Philip atong hatagan og igong pagtagad. Ha? Kaya nga to bakit nalang patas mo diha? Ah dili pwede na nga ang inyong harang narrative ang inyong gustong ipakita. Kay gahapon pa lang daan paglingkod pa lang kabunan gisab-an na dayong giwarningan na dayong cheese. Insya nan. Namot yung cheeky good
1: Learns,
0: nga.
1: Learns.
0: Learns din na itawag day.
1: Learns.
0: Diyan mo ko yung cheeky katropang Philip. Gapon, ito yung play sa itong pagbalik. Ha? Pero backgrounder lang. Diyan mo ko yung cheeky nga gipresentar ang prosecution panel nga nauna pag-release ang nauna pag-cash out kaysa pag-release sa cheeky. Lagin mo si hinang naom ni.
1: Ayaw sa Learns.
0: Relax.
1: Manang relax.
0: Okay, listen man na nga. Now ha, wap ang ma-release ang Chiki. O niya, ang nag-cas out na. Mudawat na yung kurti, ana. Mamaunas ka trilyanis. Naka-withdraw na ang bangko, wap ang mag-abli.
6: Bullseye.
0: Kani, di manimada o binuang ni diha kay daghan man kayong gatanaw. Karoon lang o. Pag-ingon yan, katubag ko lang ito kipakita. Ingon ka, wala as Binay. Naam lagi.
1: So, minus na to, puntos langit.
0: Awal na, minus points na to niya. Ano, o sa may tawag na to, sweetness nga mamakak?
1: Ako, an ka na...
0: Pagkakon! May karons to, pagbalik. Tiwaso na to, ha?
1: Oras XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:16.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala rin po yung bukol ko.
10: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumi ang piging gasiyok. Nang buwa ko, babimog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Kasi, magin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kayo nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: May buntag? Mo-apply yung tako pagka-barbero?
13: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
12: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsiyokon.
13: Ayaw!
14: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
16: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: sa mga butika nationwide. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:24 na, mga katropa. Katropa ka Philip, gini mong time drag. Ito, gini ka nato sa Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape, kawalay sagul caffeine. Kape nga makabusog, mga katropa. Di gini magsakit ang inyong kuto-kuto. Di maghilab ang inyong tiyan. Mag Sunthone Plus Coffee Mix kape na. Gamot pa.
3: Bullseye.
2: Now, gahapong adlaw ka tropa ka Philip. Mga highlights lang ning ato ha, gumikan kita sa taas magiting impeachment hearing. Pero gawas atong atong gihisgutan kaganiha. So good pa lang sa impeachment gahapon, hearing ka tropa ka Philip. Pagtikang pa lang Attorney Lorna Caponan, daga nag bloopers.
4: No.
2: Kay gi-question mga katropa ni presiding officer, Senator Judge Cis Escudero. Ang kining cheque nga gi pang presentar. Probar kaning cheque ha kuno, probar nga na in cash gyud. Gipaldo gyud, gikuha gyung kwarta. Now, katropang Philip, matod pang Cis Escudero gapon nga. Iklarong inyong mga records. Gumikan kay na amo gud sila gi presentar nga cheque katropang Philip nga naguna ang encashment date. So wala pa ang cheque. Pero kinang la importante man kay ebidensya ko na. What if inyo nang gitamper kay imposible man kayo na. Affidavit ko na. Unya attachment
4: okay, ang ilahang mga kuan gatro pang diyan, ling ilang mga affidavit.
2: Oh.
4: Kamante ka tong una pong.
2: No kay na kay ni.
4: Naka naggato ali to ali.
2: Oh, niya.
4: Ang Department of Education ay mong Department of Justice.
2: Ang burden of proof na as prosecution, kamo may mo probar. Napalig ko pakita sa video katro pang rap-rap. Malig ko rap. Ako nalang mo play. Ingna ko ready na diha katro. Sige rap, malig ko rap.
5: Likewise stipulated, Your Honor, that the said amounts were paid by the Philippine Treasury for
6: counsel,
5: the account...
6: Counsel,
5: yes,
6: with respect to the last check, what was the date of encashment? You mentioned July 11 or is it July 16? Or should it be July 16? Kindly check your records. Because the encashment cannot be before the date of the check.
5: Respondent, what is it?
2: So, patabang si respondent. Ayaw, patabang si mong kauban.
4: Ayaw, mong kauban.
6: Kindly check the last check. Last three digits, 664. Counsel mentioned that it was encashed on July 11, 2023.
4: July 11.
6: It should be, if I remember correctly, it should be July 16. Checks. Kindly check the dorsal side of the check.
5: Encashment.
2: Ah, okay.
5: July 13, Your Honor.
6: 13, okay. The date of the check is July 13. But encashed by the SDO on what date? You said July 11 earlier.
4: Abtik ni sis, no?
2: Oh, abtik ni sis. Adi, arang laay. May nagpangitaay pa.
5: Encashment eh. Counsel for respondent, maybe you can...
2: Oh, patabang!
3: Bullseye!
2: Langag!
4: Hindi ko nga na yung obligasyon to prove.
2: Oh.
4: Nga mauna yung hitabok. And now you're calling the respondent to help you?
2: Oh.
4: Uy,
2: mauna yung
4: lords.
2: Pirmiro, mo pa magbarog yung tao na na diya. Okay, mo ni mga chicken nyo, Ruiz, nga gipangkoan, gi-incash nyo doon.
4: Hindi man alman si Escudero.
2: O sa nga, oh, nga ano mali nga, gaon naman nag-incash, wapang may isyon chiki.
4: No.
2: Affidavit ko na niya, inyo lang ng pastilan.
3: Bullseye!
2: Anto karon, wapatamasito lini. Ha? Naabi ang inyong burden of proof. Now, arita ka tropa ka Philip sa obserbasyon sa Commission on Audit Kunkowa. Kay, gipangayuan may sa observation. Humana ning tanan. Unsay imong na obserbahan? Kasi man eh, ang pinusas pinakadakog rating tibok nasod sa kadaghang mga opisina, kuwa, ang Office of the Vice President, dagko kinigrado ning OVP. O naghimo, biyadang isyo ron, kaya wala may isyo ang confidential funds. Ang isyo is ang pagwari-wari sa pundo gikan sa confidential funds ang posibleng pagkurakot, posibleng pagbulsa sa pundo gikas confidential funds. Confidential fund alone dili man kalapasas balaod.
0: Bulsa.
2: Kaysa ato nang gibalik-balik dag almost tanang opisina dunay confidential funds. Gapon wa ma-explain mga katropa ko sa may paagi des pag audit ini.
4: Wala di lang audit confidential man.
2: I-audit gapon ni. Pero sa may paagi, kala ba nga paagi ni apply sa tanan? O kanang paagiha inyo rang gi-apply ngadto kang VP Sara? Kaya na'y pamahayag si Congressman Leviste kagabi. Naam, saan na siya confidential funds?
4: Si Leviste?
2: Oh, Leviste. Karang tao-tao talag na. Pero aray sa ta, palikog play sa video katropang rap-rap sa Observasyon sa Commission on Audit. Konkowa, taliwa ni ining tanan, ikaw dugay ka namang gasilbi dias kowa. Unsay imong observasyon?
0: Palikog play
2: katropang rap-rap.
5: Paminan. Certification ay January 10, 2022.
6: Yes po, based on this document po.
5: And based on this document, when was it notarized?
6: It was notarized po on January
5: 16, 2023. 2023, okay. Ano naman? In your observation, what provision of the joint circular does this certification violate?
6: Actually, ito po yung isa sa proforma annexes ng joint circular. So, wala naman po kaming nakitang violation aside from
2: the
6: execution.
5: No. So, yung sinasabi mo, nakikita dito yung discrepancy ng mga dates.
6: Based on this document po, yes ma'am, may discrepancy yung dates.
5: Okay. Now, dahil dyan, what action did you take, if any?
6: After what po, ma'am?
5: After itong nakikita mong certification.
6: Ang naging action po namin, actually, yung naging audit namin is yung for the whole of the liquidation documents na sinamit ng OBP. Pero dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Sinasabi ko nga po, it is one of the annexes po under the Joint Circular 2015-01 and they submitted naman po yung certification as required.
2: Oh! Tapos unboxing!
1: Oh, no!
2: O amigihimo, kay kakumplier man sa sila.
4: No. Kasi ganit kayo, grado ang OVP.
2: Oh, ma'am!
4: For how many consecutive years na?
2: Tolo? Ma'am, maunay dako kayong pangutana, galit katropa ka Philip. Now, walay nakita ang kuwa, kaysa man ay makakita.
1: Nga
2: naman ang kuha daw. Wala naman po kasi ako play balik ka. I-play na kong balik ka o sige ingon sa kuha.
5: Question ay January 10, 2022.
6: Yes po, based on this document po.
5: And based on this document, when was it notarized?
6: It was notarized po on January 16,
5: 2023. Okay. Ano naman, in your observation, what provision of the joint circular does this certification violate?
6: Actually, ito po yung isa sa proforma annexes ng joint circular. So, wala naman po kaming nakitang violation aside.
2: Oh, wala naman po kaming nakitang violation, katropang Philip.
5: No. So, yung sinasabi mo, nakikita dito yung discrepancy ng mga dates.
6: Based on this document po, yes ma'am, may discrepancy yung dates.
5: Okay. Now, dahil dyan, what action did you take, if any?
2: What action did you take, if any?
6: After what po, ma'am?
5: After itong nakikita mong certification.
6: Ang naging action po namin, actually, yung naging audit namin is yung for the whole of the liquidation documents na sinamit ng OBP. Pero dito po, wala po kaming naging particular finding dito. Sinasabi ko nga po, it is one of the annexes po under the Joint Circular 2015-01 and they submitted naman po yung certification as required.
2: Wala kaming ginawa. kasi they submitted naman po yung certification as required. Now, tiwas ta ni ugma na kita magtiwas ni. But anyways, standby baga katropa, gumikan kay di anak ko noy lain na pong bomb threat. Ato Ronggi confirm katropa ka Philip. Osas baga tong ha Andres Banilad. Unsa naman yung taon eh? Sa gunso naman yung mga threats. O, alam ganyan, huwag di ganahan mo tayo kung ikisang mga estudyante. Magpost-post lang sa Facebook. Ay, anyway, standby kay check una na to. Baga katropas, katropa ka Eric Amaro, katropa ka Rap-Rap. Gumikan kay Daddy si 9 anyos kababay. Sikop, human mangawat, ug bag sud sa usa ka bar. Bullseye! Asa man nga imnanan? Although, di naman ni minor katrobang Philip, pero aning di si 9 anyos patay, bataa pa sa doy. Ah, naana ba ka ni Panginabuhian? Ah, kaning ihang gipalit diag beer. Sa mne, gihagawas gini kanan eh.
1: Natag sa uyo.
3: Ayun. Or, wata ka ba o? Front of poisonous tree na.
2: Sos paita. Hey, ato i-check mga katropa niya. Ato pong i-verify. Matod pa doon ako no, matod pa i-bomb threat. O saan ka tinood? O niya, detalye o sab, nining 19 anyos nga nangawat o bag. Nag-standby na sa katropa nga ni Camaro. Live report.
7: Ayo ka buntaga katupag Sanli katupag Philip mga kahigalaan po no sa update ng atong bank trip ho na katupag Sanli katupag Philip nataron diri is my UC Panlilat katupag Sanli no so sakto to ang una natong nako usab na report nga gipagawas ni mga estudyante karong mga orasa kay gani na po diri taga sundan na to mga sakop sa special weapons and tactics kun SWAT mga sakop sab sa kining barangay Kasambagan katupag Sanli mga BPSO personnels og ingon man no antong taga police station form Mabulo police station katubang sa likod ng Philip mga kaigsuunan po dah kay lagi marag nauso na po ni Karog kinipog panahuna katubang gadsan katubang Philip mga kahigalan gahapon ha puntoy usag kantungaan sa Sugbo nga na kuhan po to karabag na ay hulga po sa ingon ta kinipong bomb threat katubang gadsan likod ng Philip mga kaigsuunan po na mangutahan na tayo Chef Carol, ay buntag? Buhay lang? Ipa-clear lang. Ipa-clear dahil eh. So, ang ganyan ay speakers yun, yung building. Atong klaruhon, katropagyan dyan eh. Chef, diyan sa inyo ha, bigas, building. Dili.
2: Dili, bigas. O saan yung eskulahan na, katropang Eric? Pwede ka, nakay ko andihan, nakay video?
7: Nakay i-send ya, katropang rap-rap, mga kagalan po. UC Manila.
2: UC Banilad. Diara. Karoon pa na si Hendrik. Murag ni loading pa nakita na din mo diya katropang rap.
7: Oh. Dahil taga Cebu City Disaster Reduction Management Office, CDR.
2: Unsa nga matang sa bomb threat ni?
7: Matod pa, doon nalay ka na bang, mawag na, usual, pabutpon nga kanipong buwan katropang Zanli diri sa South Sea Division. Ang atong i-check pag yun, naman ko rin ako sa Facebook kanin, ato pang i- pangita katubang Janli ang post sa Facebook patabang siguro tang katubang Almeria basig na ay makita siya karon katubang Janli mga kigilan kay gani no Mabulo Police na nadiri atong CDR mo personnels mga bomb squad kung baga katubang Janli i-clear na nila ang unang may pater ni kini atong mga sigyo ipagawa sa mga estudyante katubang Janli mga kigilan o gamrag diri i-appeal ni kisigbit nga
2: kaya sa una na itabo ni katubang Philip August 13, 2024 na apo ni bomb threat niya
7: sakto na katrubagan din katrubagan Philip mga kagilaan pod niya karon ana pod ana pod diri katrubagan din katrubagan Philip mga kagilaan na natong Andre mga investigador sa police station for Mabulo police station katrubagan din sa atong mga CDRR MO niya gawas ka eskwelahan ni ang ilaw man ni go do na siya ay mga establishment of mga corporate tindahan pharmacy dunay kining convenience store dunay kuan po, printing shop, katropang Sanli, doon ay, sa pamantong uban dito sunahan, ha? Ubay-ubay ni, katropang Sanli.
2: Estudyante ko nun ng hulga. Huwag mo ko makita ang social media?
7: Maunay atong siren pa, katropang Sanli, kay dito mo ko nagtambay sa Mabolo, niyo man ito ni mahibawaan po, kay nyari na lang tayo, katropang Sanli, mga kahigalaan po da kay
1: ay nagkopyansa di Arik ha
7: nagsulob na ta sa atong issued nga bomb proof nga kon ka bang sanli
1: ay bomb proof good town
7: awa dai ta wala dai wala ni kong ida uniform ra ni
1: dai laing video gisensi katrobang Arik katrobang Rap o sa mani kanselado unang klase de Jose
7: maingon anak ka pansin kay gi-cleared man ang edipisyo gipanaog ang mga kini pong estudyante mo dala ta estudyante dire di ka makita dire kay pa
1: bangutan na ko sa mga tinun-an ug sa mga gid na post
7: say na post ne say na ko kita sa video sa Facebook ka say na post na ko noy
8: karon chat dong akon open
1: ah chat lang
7: dai ni circulate niya kan say bukan sa chat
8: wala
7: Papa
1: sila. Ah, ni circulate ka chat, katropan chat, ikaw mo bigay mga kagilan po, no? Bam threat. Wait, wala na ikopya sa chat, ha? Pabasa ko rin, ha? Or picture ba
7: Wala. Tawagan na tayo diri sa ano mga investigador diri ko tipang sa mga kagilan po, at ang bigitan ng estudyante. Sir, mga estudyante mo diri? Estudyante? Namoy na daw ito katong chat, at sa itong specified kiputang chat, wala ni circulate sa inyong DC. Wala. Di lang, pangutan na lang ta katapang sadali. Pero ang kanpon, matod pa, sa nadunggan po sa mga estudyante na inisirculate na chat katapang sadali mo na nalagay pa upload. So mo nang i-clear to sa drink. Ako, napalayo ko ron, nagpa-salipod ko aning usaka posting konkreto katapang sadali, katapang Philip.
1: Sama na, pangandam rin, simba ko.
7: Na, dito rin. Manik, katapang sadali ha, mga kagalaan po, ha? Ani pasilpon lang tandaan kato pang Philip kay in kaso although kani sa kadugay na nga nagsigig hulga wa man joy nagtinuod kato pang Philip pero ang ato nga otoridad di ginan nila i-set aside kay nagini hulga ila ginan i-clear daan kato pang Sanli kato pang Philip mga kagilaan para nga kuhan yun ha kay basig nagay na simbako may tabo
1: doon ay nanawag anis kapulisan?
7: Human ni circulate ang mausap nga atog aning chat allegedly katrobang sanli nga regarding bomb threat na yung mga nanawag sa atong Mabolo Police Station niya ang Mabolo Police i-coordinate po sa pilitan atong Special Weapons and Tactics 1

0: na yung mga bam sniffing dogs na di agad robang erik.
1: Asa nga treatment?
2: Ayos yung usa.
1: Ha?
2: Ayos yung usa
1: niya pa. Ayos yung usa?
2: Asa nun eh?
1: Ah, chef, na pa yung usa dito nan?
2: Ha? Alis siya?
1: Aw, lak. Ito di ay, na dito sunan. Mubalhin ko katropang Janli, katropang Pilip,
0: ang senior high day, katropang Janli. Pero di ha, nang gawas sa mga estudyante di ha, sa mga nemotangan.
1: Sakto na, katropang Janli.
0: So, na ako na dito ang ng hulga.
1: Na dito ang panday, ang threat kumbaga, katropang Janli, katropang Pilip, mga kay Tuna.
0: So high school na po, senior high day?
1: Senior high day, kaya dito
0: senior high building na. Kaya na, college mo na di ha, katropang Janli.
1: College ni Diri sa may... kaning unang building. So ato ta sa ikaduhang nga building katubang dyan ligro pilit kay para atong ma kuan po da. Ya yeah, dire dai no Manila area katubang dyan li kuan na do dai daghan usab kumbaga CCTO personnel nato nga magman pod kay do na may gibutang dring blue lane separator alang sa motorcycle lane kumbaga no. So arita dire katubang dyan. Pala ni ang distansya gikan aning college building sa UC mga kuno po ni kuno kabot siguro kusa ka kilometro katropang
0: wala wala wala na katropang Eric mga 5 to 7 minute walk ra na.
1: Oh that's right katropang Philip mga kiglan. So naata pa ingon dire nya tanan na to ha nanay naka standby po dito sa kini mga emergency vehicles kumbaga no ang kuno po ato ka kapulisan ang ato usab nga mga special units na nadire ah nadire oh naka kuan na nagbalik-balik maningog ilang mga kuan pod ah mga emergency vehicle ah nanood sila dito soon ah katupan siya mo U-turn sa ko ah katupan siya katupan Philip kay arita sa kini pong kuan niya maragluyong gabahin ni park sila niya sa tubangan na po'y mga emergency vehicles no so ato ni nga siren pod ato nga ulit po yung mandira na pita rito yung sami katropang Janli kay kuhan pod ah sa atong nakita na po yung mga ipang pagawas din ng mga kuhan pod estudyante po no magiklear na po din ng napita katropang Jan pero din sa kini pong Banilan Road yun kuhan naman no makaagi raman tong mga sakyanan pod katropang Jan katropang Philip mga katropa po da makaagira diri sa isikakilit kay taas-taas man siya nga building po no nyari ta diri pasok tag suway katropang Jan katropang Philip po da kay naman sila ay parking area gid nga ilaha po no so, arita diri mag panta o pasok ta no kay Bible tapat dabi
2: Na
1: ko rin chat, ni-circulate ba?
2: No, wala may kakakupan.
1: Pero wala mo kadawat. Ah, wala sila kadawat po, katropang Janli, katropang Philip, mga kaigilan po. Kinsa may, kuhan na ni, kanang nagpasiug na? Nang ni-chat ba ka, or ni kuhan ba?
2: Kupan, wala may kapawala sir. Pag-ari na mo, nag-anag yun eh. Nag-gawas
1: eh. So pag, wala mo, basod lang. Ah, ano mo? Unsa didiri senior high?
2: Sabi, senior high.
1: Ah, so grade 11, grade 12 katropang Jan. Aw, na po dai criminology, na po dai diri. Katropang Jan ni katropang Philip mga kaigsoonan po no. So wala ni sila pasudla for security purposes. Ay, tama. Pagkada. Yara. Ah, diri sa interest pa lang no. Dunay ni mga kapulisan. Atong ayan sa, ayan sa
0: oo, oh, asam na
1: sa commercial sa kay ano yan yara, dagan mo gunta nanadri
0: katropang Eric, hindi lag bagong pick video rin katropang Eric, kaya ang kuhan pa mani, kalins pa mani ganiha pa mani
1: atong ipakita katropang Janli, katropang Philip ha, din napita po natas sa luyong abahin, aning UC kuhanin siya.
0: Pwede tingali katropang Rap-Rap, i-video na lang si Eric. Mutawag o balik si katropang Rap-Rap.
1: Pwede na, katropang Janli, no? I-kuhan lang ito, Viber lang ito agi. Para mapakita ginato, Dre. Katropang Jan, katropang Philip, mga kaigilan, no? So, ang atong kapulisan, Dre, sa mga bolo polis, nagdananig ka ng paracordon. Taas-taas, naman eh. Pila manig ka edipisyo eh. O, pila manig ka floors, ha?
0: Nagana, ay, mga walo siguro na siyam.
1: Ito, 2, 4, 6, 8, 10, Lucy Indanas. Katubang Zanli, katubang Philip, mga kaigilan po. Senior high, unya na po din ang College of Criminology.
3: Wala pa, wala pa ni na ay kopya diha sa katong threat yun.
1: Mangunta na tag mga estudyante, mga moms. Kwa lang, no videos, no contra. Nag-abante mo itong circulate na one doubt chat, nga na dito ang threat. Na ini abot sa inyo, group chat sa inyo. Wala ibang threat, wala nga pa. Wala, aram mo pa ing na, aram mo pa gano'n.
4: Ramdi sa mo nga
1: kuan nang daw
4: katong
1: sa Pauli online lang ang class. Ah, so ang ingon lang para di siguro mabalaka pa tumong estudyante, di magpanik katong janli. Gihimo nga kuan lang sa murag, cancel ang klase, papaulion lang sa sila, kunya i-online lang, mura bag modular learning katong janli katong Philip mga kaigsoonan po da. Unsa oras ah na kuan niyo ma'am?
4: Di magi-cancel.
1: Di cancel.
4: Ang klase kayong sa oras sa day 9. Alas 9.
1: Kada pang dyan, no? Kuha na lang sila. Pero, unsa man, wa mo gi kuhaan po. Tingnan nga, layo lang sa edipisyo na. Wala. Basta, ang kuhaan lang, iya mo sa inyong room, niya naog, ulit na lang.
3: So, sige, balikan ka na mo oron taon-taon, Kada pang Eric.
1: Mabalik lang ko. Salamat mo ha. Sa kinipong scene, Kada pang dyan, ni Kada pang Pilip, pagka higala
3: po. Pwede siya, magkapadayon na ka sa toga Facebook Live, kaya medyo apiki mas oras.
1: That's right, katropang dyan, no? So, nanadri ang kasambagan rescue pod. So, mubalik lang ta. Pwede ba ka, at nga, sa itong mga nagpaminaron, tanawal nyo sa itong Facebook Live, no? XFM Cebu 88.3, sa dugang update na to, aning maong bomb threat, no? Sa usa ka kinipong privado nga kolehiyo din sa sumay barangay Manila, syudad sa Cebu. Mga katropa, para di mo dali ng lubat-lubatan sa muntag yung naani nga mga panghitabo doon ng emergency, ha? Pangapin mo, Santo Pasco makes good for the heart. Tungod sa omega-3 fatty acid, mga kahigalaan na makalikay mo sa heart palpitation. Alang sa Digosag Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Camaro, X7 News.
3: Bullseye! Salamat katropa, Eric Camaro, Cebu report, samtang sa Pikes, kabahin.
0: Katropa, Jenly, at tatabukan ang report kay Eric Katropa, Benji Talisik. Gumingan kaya doon ay gituho ang bukog sa tao. Nakautan sa mga gitrabaho sa edipisyo dito sa Bulacau, BDRRMO. Rapang Benji Talisik on set Dugang Detalye.
5: Live report.
3: Katropa Benji. Besan ba, marag doon ay problema siyang komunikasyon, Katropa Garap Rap. Balik-balik kilag tawag, Katropa Garap. Good morning, Denny. Elena Natula. Anamina ron, yes, may sunrise parto. Katropa Benji.
6: Yes, salamat ka naman, Jerry, ka naman, Philip. Pwede magkaroon ang isubay sa Tugablusan sa Dagbasalisa kining Osaka na palagagbukul o kaya nagkautan nga dito ang bukog sa tao diya sa kinigitrabahong edibisyo sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Command Center sa Barangay Bulacan sa Dagbasalisa. Ang kinimaog na ang kinimaog dito ang bukog sa tao na palagan sa kinigitrabaho sa mga edibisyo. Matod pa ni Joseph Papisaw ang foreman sa kanina ang mao nga nagtrabaho sa o kanina nag-monitor siya mga sakop nga kung din sa kanina kinitrabaho ng edibisyo nga kanina una nila palagang kanina bukog sa iro nga kanina gisulod sa sakop katapan dyan ni kanina hato sa ilang pag-count sa usakapi ang gilawmon dito na na kubkuban kanina mao nga gito ang bukog sa tao nga ginong giputos kanina sa kanina usaka jacket. Di pa masunta kung babae ba o lalaki kinimo mong bukog siya o kining gito bukog sa tao. Ang napalagang tungkol kay ang mga forensic expert may mo determine sa ilang pag-isamin kung unsa kining nga kanyang kasarihan sa kining mong bukog. Ang kanyang mong bukog gituan nga gilubong nito totoo na tungkol kay makita ni mong medyo ang kanyang totoo na siya gini nga ginigoyon sa kanyang mong bukog. At ano naman? Ang mahiyag ni Joseph Isao, ang foreman, nga mo'y nibutyag nga iyan tao, may nakakakubkub sa mga bukog sa gituhan tao. Katawan siya ni Karabili.
7: Asa ito na pala ganibit?
8: Daan ang kibita ng kwan.
7: Aya?
8: Ibigit sa akong kaot sa kwan. Sa mating niya, Pilimiro ito, na isa akong libutang ba? Yang suot sa sako, Pilimiro bukog. Mangyayon niya, pag kaduhan lang kaot, mga distansya siya mga sa kape, na kauta na po itong bukog nga giputos o jacket.
7: Ang una?
8: Katong sa akong ang sulod, bukog sa iro.
7: Okay.
8: Yang nailawman, mga gika na ito, mga sa kape itang ilawman, na po ito yung bukog na kuha na mga giputos o jacket.
5: So katong giputo sa jacket, nagtuo mo nga posibleng bugog sa tao to.
8: Nagtuo gina to, sir, kay nga may kuan. Yung mula ito siya bagol-bagol na rin. Mm-hmm. Nagiputo mo siya, sa hayop to, sa ako napunta yung sablang. Mm-hmm. Nagiputo mo yung jacket.
5: Mm-hmm. Ah, kasi mong, di ba determine kung babae yung galaki no?
8: Hindi pa ito, mga kuan, sir, kay kuan mo yung pulos mong ibukom.
6: Ang pamahayag ni Joseph Pisao ang foreman kundiin mo'y nagmonitoro sa kini mga nagtrabaho ng mga panday na mismo sa ginabaho nga edibisyo sa akin disaster o command post sa Barangay Bulacaw sa Dagbasilay sa Isamtang si Bulacaw Barangay Captain Banjo Basilia Simutiag nga ilapang ipa-check sa okay, ilan ng gito number sa kinig pebinalisay aron masulta sa forensic expert ang kinima ang bukog kaya sila mismo dili mag-determine kung kinima bukog tungkol kaya mato pa ang kinima na pikin ito gingong kasagingan nga posibleng dito gilubong ang kinima bukog sa wapang matino kung kisa naglubong sa maog bukog at maraon ang pamayag ni Bulacaw Barangay Captain Banjo Abastillas.
7: Regarding ana ito na mga tayo ongoing project dari sa Barangay Bulacaw kanina ito ang two-story building project niya sa DPWH so niya moto sa while nag-cout sila for the foundation sa building ilang nakautan ang bukog
9: allegedly
7: o alleged sa hindi na ito ma-determine kung bukog ba siya sa kwan kaya nagpisa-pisa naman sumapa sa mga trabahante nga naka-plug sa mga bukog pinutos niya siya ugan ng panapton murag jacket no? Unya sa una mong gawin kaning lugar, kasagingan mong gawin eh. Oh. So siguro may posibilidad kung mananap mga lesiya, doon ay mga panglubong mga mananap nga patay or whatever unsa. Pero as far as sa katong nakitaan, ato pa nang i-turn over nga sa police para further investigation kung ma-determine ba nila kung bukog ba sa tao or sa mananap ba. Kay kinangang mo
6: ko... Ang pagkinaw ni Bulacaw Barangay Captain Banjo Basilias ang kapitan si Barangay Bulacaw sa Dakbayan ng Stalinay. Update o niya, tanawin kung say posibleng nga masuta ni kung gabungo ba sa tao ang nagkukuban diyan mismo sa Maong Depita. Labi na sa aba, ang pag-examine sa mga sakop sa Regional Forensic Unit kung RFU sa Rehon 7. Balita nga hipos sa kabulasan sa Talisay. Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
10: XFM Report. Bulsa.
3: Salamat katropang Benji Talisik sa ibang report medyo apikis oras. Panuban ta pagbalik og mga adlaw o ni atangin usab ninyo ang padayon ron ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Partner na to, Risk Master Control katropang Rafael Baring sa Newsrooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na katropa ka John Layman Chavez by King.
10: Bullseye!
0: Ako sa mga katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
10: Bullseye!
3: Salamat kayo sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold.

0: Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako niya si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, puti na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga apply to trabaho, sir.
3: Musa ba imong lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: Tarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, og labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa kasayquist, premium gid kong datumar o premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agyap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:01 na. Ang atong time check, maghihigala, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Ang kapi, magkakaigsunan niya, puno sa sustansya. Magkapaligon sa itong resistensya, kapi mag-iigala nga why palpitation sa dughan. Sunthone Plus Cafe Mix, magkakaigsunan. Doon ay suya powder, doon na pagiging mag-iigala ay bangustin, doon na pagiging kamunggay. Ay na mo pangitag laing kapi, no? Mag-iigsoon, basta kapi gani, arita sa Sunthone Plus Cafe Mix kay kini. Katabang pagpakusog sa cognitive function sa itong utok, and at the same time, magwagtang sabnis, mga bad cholesterol sa lawas na.
2: Exciting!
1: Sunthone Plus Cafe Mix, mga katropa. Palitin niyo sa inyong mga suking butika na ani sa may Mercury Drug, sa may Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, TGP Pharmacy, na po ni mag-iigala diya karon sa Genurica Pharmacy, and at the same time, diri sa Yes to Health Wellness Center, sa may Z Plaza Building, sa may Dandiha, Kusalem. Ha? Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas tres-tres na!
0: Eric Serras Malait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nonis tayo sadid guadi volumos! Sed Fatsera! What yes, Thomas?
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado.
2: Exciting!
3: Eric Manait. Eric Manait. Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Exciting!
0: Serras Malait.
3: Asintado.
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipay yung hapon, usap ka natuntanan, mga sugiting paminaw. Adlaw, nga Martes. Isa 4 ning buwan sa Agosto, tuig 2026. 143 ka adlaw na lang yun. Pasko na!
2: Exciting!
1: 143 days na lang yun. Bagiga lang nahabilin. Pasko na. Sige. Bati lang kita baga kaigsunan o niya sunod si Manas, will do na po!
2: Exciting!
1: Yung nana lang dito'y taktika. No, estratehiya aron kanunay ta dito karong ganados pag panarbaho, ganados pag lihok, mga amigo. Tanaw lang kita kanunay mga exos kalendaryo. Iha pag-iigalas buwan o gadlaw. Gatos pa kapinin noon ang napilins di pang Pasko. Pero sa sunod simana, itanaw ni mo sa kalendaryo, pizza 15 na Sabado. Pero ikamusta mong tanan sa Gyapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Magiguban ka ninyo hangtanta sa lasing ko, manginawad kung namos mayong panglawas, mayong dagan sinyong pangunauna, kapiskay kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kahitas ang manaakan atong tanan.
2: Exciting!
1: May pagpaminaw sa itong mga katropa, diha mag-iigala sa XFM Gihulgan, diha sa May Negros Island, maing hapon.
2: Exciting!
1: Sa mga Facebook viewers na to, o sa mga YouTube viewers, mayong hapon, kumusta mo diha? Ha? Mayo bang dagas inyong panahon? Kaya dito mag-iigala sa Luzon area, di malas gin sila dito, gumikan ko ay, ito ay bagyo mag-iigala. Bagyong Luis, o niya, actually, duhan ni ka mga low pressure ang gimonitor sa pag-asa. No? So, kamo diha, magkakiigsunan, manginaot ko nga okay pas all right mo diha. Ha? Labi na dres Visayas area, murag okay mang dagas panahon. Init kayo mag-iigsun. Alright? Anyway, sa ato mag-iigala ang pagpanayon sa

0: itong mag-isgutanan. By the way, sa mga listeners na to karong hapon, ha, doon ako'y bisita, taga Social Security System, SSS. So sa mga katropa na to diha, mag-iigalang doon ay mga inquiries sa taga SSS. Andama ng inyong pangutana, no? Kaya ako di mag-iigalang ipabuto niya nga to karong kang Sir Sherwin Dan Solibaga Dasikan. Labi na kantong mga membro mga kaigsunan, kantong gusto mahibaw uplift assistance. No? Nalista na bagin mo diha, kaya naarabay tag 2,000 mag-iigala para ninyo. Iba na ba na ninyo mo abot og 978,000 kabaga low-income members sa SSS? Ang giingon magkadawat og 2,000 pesos unified package for livelihoods, industry, food, and transport uplift assistance. Tangin na ninyo karong taon-taon. Sige. Anya, samtang sa pikas gabahin, atensyon sa mga konsumidor, mag-iigalas LPG. Ipaibaw ron magating paminaw sa taga-LPGMA nga ang LPG karong buwan na musakag 3 pesos og 67 centavos matag kilo sa buwan sa Agosto.
1: Asintado!
0: LPG musakag 3 pesos and 67 centavos per kilo. So kamo diha mag-iigala nga doon na pa'y igong bala. Balit mo daan diyang LPG. Kaya diyan ipahibaon na usap dito sila. Ngayon na po karong pataasan mag-iigsong presyo nini. Sus por vida mga kaigsunan muraga. Kining LPG ron, wa na masiguro ni mo balik og taglibo 1,500, 1,050 or 1,001 ba? Murag di ana masiguro ni tag 1,003 gadto na sa 1,004. Ha? Disyembre man po ni magigalas gasolina krudo. Nga wa na gid mo balik og 60. Di ana hinuon magigalas tag 90 o 80. Paita. Alas 3:08 sa pikas kabahin. At di ana mapod magigalay kabuang nito mao dito magigson University of Cebu Banilag campus gisuspenso naman pong klase nini kagadeng alas 11 kay doon na napod dito yung karay estudyante nga nasudlag bakukang ang utok nang hulga napod ko noon eh kini magigalang a certain John Dave kuno no maga kaigsunan purbida ang mensahe nagkanayon amping mo ugma mga UCB ma'am samot mga morning kay anam-anamon mo namo condolences naan ninyo. Hehehe. O, tia mo na mag-iigala. Di na po yung sa estudyante ng hulga. Amping mo. Ugma mga UCB. No? UC Banilad Campus. Ma'am, samot mga morning kay anam-anamon mo namo condolences daan ninyo. Wahino explosive mag-iigala nga nakita ng atong kapulisan nga responde. Pero porbida, di ani mag-iigalang ingunini karon nga mga kabuang sa ubang mga estudyante. Gani, si Deputy Secretary Sunny Angara mideklarar nga doon na dito'y education crisis. May kalambigitan ninyong pagpanghulga karon sa uban nga mga estudyante.
1: Asintado!
0: Astilan! Usao mag-ini mag-iigala pagsulba ding ingunini? Ato pa ba ni mag-iigala ang pangdawato ni mga bata? Or ato lang ginin pamprisohon? O niya, problema na dito sa mga ginikanan nila. Di man ni magsilbi, mura man mag-iigala o guwa mga tagam ning ubang mga estudyante. Nanundog mag-iapon hinuuning uban. Ano ba daw manghadlok man? Ha? Sa kadaghang pwede mag-iigala ang ikumidya kining ingunineg yun. Oh, ato mag-iigala ang awago na itong kapulisan. No? Na naman siguro legal nga edad ning tawhana. Ala sige, pasakain ang kaso. No? Kaya di ang mag-iigala matod pa. I-verify na rin sa kapulisan, mga kaigsunan, kining mong asertin John Dave. No, masakpan naman gihapon eh. Kining mga nagtago, mag-iigala diya karon sa mga piki nga pangaan diya social media. Mga sakpan rin gihapon eh.
1: Asintado!
0: Sige, sige. Good luck ni mo diya, Mr. John Dave. Alas 3, Jess, mga iigala. Sa atong pagpadayo ni nga itong tulumanon, samtang sa pikas gabahin. Uy! Isa ba mag-iigala ay naadiyas tayod konsolasyon ng hatag naman po sa Joke Prasco libreng gasolina? Ha? Di na po mag-iigala ay gipos si Mr. Congressman Joke Prasco toas tayod konsolasyon kaigsunan. No, ang iya ditong post mag-iigala nagkanayon happening now free gasoline giveaway. Tungod sa pagsakas precious gasolina banghatag kitag libreng gasolina tabang alang sa mga Sugbuanon. Congressman Joke Frasco from his personal funds nang hatag kini full tank of gas or 500 pesos worth to every habal-habal or tricycle driver or multi-cab driver sa Tayod Konsolasyon.
1: Asintado!
0: Kini bang ingon ini magigalang ginahimo ni Congressman Joke Frasco. Musamot kong bilib ni Congressman Joke, labi nagsiya manghatag og libreng gasolina sa mga taga-dak bayan sa Sugbo.
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Kana, mo samot nagikog bili magigalang Joke Frasco kon pananglit og ang taga Cebu City iya pong hatagag libre nga panggasolina mga parinte. Remember ha, Cebu City dili ni botantes taga province, da? Pero kon muhatag ni Joke Frasco kini iya kinasingkasing gini.
2: Exciting!
0: Ato di magigalang na monitor actually the other day kano sa bata nagisgot aning kang Joke? Ni atong kwan no ni atong nakalabay nga Birnes og wa ko masayop di ba karong Lunes Martes di na pod di other week dito sa San Fernando di sa Toledo dito po sa Mandawi karon magigala tayod Konsolasyon na pod gikas baluarte ni Karen Garcia gikas baluarte ni Ria Gulyas gikas baluarte magigalang Lollipop Juan Odison karon tuwa na pod magigalas baluarte ng Daphne Lagon. So, nanghatag na po si Joke Frasco og libreng gasolina karon lang dito magigala sa kininiang o singan ani Light Fuel Station Tayod Konsolasyon Cebu. A total of 100,000 worth of fuel is being given away ngadto sa mga drivers nga naa sa maong lokasyon. Kini magigala 100,000 pareha na itong nakalabang simana. Yang gasto magigala dito sa Toledo 100,000, sa San Fernando 100,000, Mandawi 100,000. Kung imo na magigalang sumadahon, good for 1 month ra na yung sweldo. Ha? Kaya ang sweldo kongresista magigala 300,000 ang buwan.
1: Asintado!
0: So, kanto magigalang gipangapo-apo di Joke Frasco, ni ato nakalabang simana, mubalor og 300,000, o sarato kabuan yung sweldo. Di pa manghigala mabangkarotas Joke Frasco og iyan ning kanunayon mga amigo pero mo alagi po ni daghang yung utana magigsoon para asa magiging pagpanghatag o gasolina ni Joke ngantos taga probinsya. Mao na magiging magigala ang sinugdanan saya dito karong tumong nga iyang pulihan spam barikwatro kung makadaog banggani igsoon.
1: Asintado!
0: By the way, speaking of pam barikwatro, kining nganong wa magkamutambon dito sa Capitol Congressman Joke, no? Atong opening sa kininiang anniversary sa Capitol atong Lunes kagahapon. No? Dito mas Congressman Sansimura, siya rapon maghihigalay na ginusara. Pero ang mga board members, ang mga mayors, o ang mga mayors, board members, o si Sansimura dito. No? Dito maghihigala. O niya, kining ang uban mga kaigsuna nakabantay nga di ba kanimo itimailahan o sinugdanan nga kining mga board members nga nanambong, ang mga vice mayor, ang mga mayor maghihigala, no? O mga provincial board, mauna ba kanimo maghihigala ang sinugdanan sa panag-uban, no? Diri sa administrasyon ni Gobernador Pambari 4 kay Galaan. O mauna ba kapuni ang timailan na ilan ang biyaan mga kaigsunan ng Juan Cebu?
1: Asintado!
0: Doon ang katiblisyeng ni Gobernador or kani Gobernador Gwen Garcia ang pagtambong sa mga mayor o sa mga busy mayor apil pas mga provincial board members? Da? Bahalag di mga mananghid si Sansimura pero kini mga board members mga kaigsunan under the bunal mo gining Gwen Garcia. So, karon di ay na mga nakabatikod ba nga kining murag so good na siguro na maghihigala sa kining panaghiusa, no? Aning mga board members gagikas Juan Cebu, hinahinya na maghihigala nga na kuha ni Pambari 4 ang mga kalyado ni Gwen Garcia sa Juan Cebu.
1: Asintado!
0: Ganang wa man po mo atos Joke Frasco, no? Wa man po mo atos Ria Gulyas, only San Shimura lang kuno ang didto bagigala sa kidini ang ingnon tabaga kaigsunan founding anniversary yesterday. Mga mayor, busy mayor didto man kuno and kinini ang dunay ni butang pagkulor ba. Actually mga kaigsunan pwede ra gud tagdi ni sila mga to, no? Kay numero uno, di man lakalyado si PAM. Pero, usap ba ni, tabang na ninilang itong PAM? Suporta na ninilang PAM? No? Mga kaigsunan, sa inyong tanaw, magigala kay uban, ilang man ang gikuluran? No? Ang uban, magigala ni ingon nga, kinini ang murag political surrender na kunuhay? No? Although, ang uban, mga kaigsunan, ni ingon po nga, wa mapo na magpasabot nga ni abandonan ra sila sa panag-alyansa sa Juan Cebu pero posible magigala nga kining alang attendance mga kaigsunan murag do na gyud dito iti mailhan posible magigala nga ang mga board member siguro ang mga mayor pod og ang mga vice mayor nakaamgo na nga murag lisod-lisod pag yung pildi sa pambari 4
2: exciting.
0: No? Klaro kung giila na nila kung kinsa gid magigalay gobernador sa probinsya. Kinsa dito karoy dunay mandato mga kaigsunan nga muduma sa probinsya Sugbo. And that is Pambari 4. Una nga, di ananambong sila mga kaigsunan. So, depende na po ni Suban, magigala sa inyong tanaw, kining maong presensya sa mga board members o mga mayor. No? Kining mga board members, mga mayor o mga busy mayor, base magigala o sila sa ilang tanaw mga kaigsunan, murag mas maayo siguro tingali nga arin na tayo magpasilong ni Pambari 4 kasi Gwen Garcia, murag di naman siguro ginikadaog balik. Alas 3:18 na, may pagpaminaw di ay nilang Kuya Aying Aguilar sa Lupan, may pagpaminaw ni Mudihambungan. Ang sulin ko no, tag 1,400 na. Nakapalit siya, gabi ilang. Sus, porbida, wak na ginimuos-os niya. 1,001? 1,002? Ma'am Mary Sindrias Lamoste, may pagpaminaw. Yes, Mantalongon, Sagbayan, Bohol. Maria Los Tapi, good afternoon. Kana, pabuhi na nas dugo, sir, kang Joke Prasco, kay lata na kayo na sa liluan ang mga Prasco. Okay, mabagi kang Maria Los Tapi. Botante ka bas probinsya, Madam Maria Los Tapik, ma'am? Or Cebu City, baka? Kay, og maulig gini, atong hagit, challenge gatong joke, og kining iya, kinisingkasing gini, pagtunol og tabang ito sa mga Subuanon, ang taga Cebu City, Subuanon, baya po ni. So, ikoridas ni mga igalaghatag niya. Kana, kung pananglit og si Joke Prasco, no? Ang iyang tumong is ang pagtabang lang. Pero sa pagmonitor na to murag ang sagad yun yung ginauna ang kinig yung mga naas probinsya nga mga butante pons province mga higala. O magiging mga hatag sila pulapo, nang hatag ba sila pulapo? Murag wak man siguro mga higala mga hatag sila pulapo. No? May hapon Marlon Ferrer, pa-shout out from Kim Batalisoy, o niya Danilo Baring, sabot ka-traffic ang tayod. Ha? Pamundo ng daan ni Jok. O, maubadi ay. Bill John Padilla, may hapon. Diri sa YouTube. Kanya si Makram James, ayo kayong nabugas-pugas si Joke Frasco. Murag malimtan pa man na ig 2028. Okay. Ailan na nang giblanse siguro tingali po Makram James nga kinini ang from time to time, no? Sa usa ka buwan, doon na siguro dito ay mga lugar nga pangtagaan. Kanya 2027 next year. Ano ba yun na mga igalang pagpangandam o mudagan ka o gobernador, no? Inanglan yun na nga doon na naka dito'y ingnonta pag paila-ila nga dito's mga dili ni mo constituente. For example, mag-iigala dito Santander. Although, kailan na silang Joke Prasco because ba naman ni mag-iigalang Cristina ang atong kanhi sekretaris DOT. No, mga kaigsunan. O niya, kining son-in-law po ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia. Pero diha ra kutob, no? Mga kaigsunan, mga taga mga taga Sambuan, no? Dito sa mga taga Bulhoon, Oslo. Ganahan pa na silang mahibaw, mag-iigalag, unsa bagyo dito ni Joke Prasco. Ha? Parehas mga Tagaliloan. Yeah, ang mga Tagaliloan magigala muraga ambot o ga kanahan pa ba na sila mag-ilis og mayor diaw or prasko na lang yung forever. Di na siguro tingali ka na mag-ilis mga Exona, mga Liloanon o laing mayor kay sa pagkakaroon nga sila munisipyo pa lang di pa syudad. Gigama na man daan dito ang City Hall. Huwag <Ha? laughs> magkukong kakita mag-iigala o Osaka municipal mayor nga nag-andam na daan mag-iigala ang City Hall. Kanabitaw mila nila konsolasyon. First class man na sila nga mga municipality. Wa may gihimo mag-iigala ang City Hall pero di ay konsolasyon, di ay liluan. Ah, nag-una-una eh.
2: Ayya!
0: Basig maupo na hinungdan nga mga Liloanon murag di naganahan pa muling iglaing politiko kay og moingon kanitong advanced mindset di kalupig sa mga prasko kay bisag lungsod pa sila nagpatuko dagdag City Hall mga amigo. May hapon boy tagsip may hapon kini mga estudyante nga manghulga angay na ni patangtangon sakto nga silot atong patagmon. Kung masakpan, dugang lang ni silas, problema nga, giyatubang karon. Mauna, niya, si Christian Amodia, na ipagpaminaw ni Amodia kagawad, kumusta magkadiha karon sa No Star Hotel, na kunsa magkadiha kagawad? Mary Jane Ponce, tagraid nila, pasyautaw sa mga naslagtang talisay. Okay, na ako'y bisita ron na taga SSS, mga kaigsunan, si Sir Sherwin. Ala, sige, kamodiha, mag-iigala nga. Nagpaminaw doon na mo mag-iigala yung mga concern ni paabot lang unyap. Katropang Eric, na normal na dyan ang ingon anak. Dapat na ang buhat to ng atong otoridad anak dres Mindanao, ingon anak na po. Gikang imbot ikons. Mauna mag-iigala yung problema mga ating paminaw kay grabe nga pagara ng mga estudyante. Magpadaog mga mensaheng ingon ini ng mga pinuang. Boss itong Roperos sa Hawaii, Ma'am Elvi Roperos, may hapon. Ken Ilarcosas, Manalili. May pagpaminaw sa Jomer Herasol. May hapon, Sir Rick. Tinood bang postpone na po ang barangay iske eleksyon? O niya, onsa naman po na si Luis Tro? Kadagan bang outfit tinood ka nga nakadawat po og malita ang laway girl? A.K.A. Luis Tro. Okay. Ana Dikdikan, may pagpaminaw. Dias Mambaling. Chang Sifo, may hapon. Aminaw din sa... naminaw diri sa og muulan action ig Mactan Island eh. Nandito na si Batman, laba pa tong Robin. Sige, may pagpaminaw niya sa Lapu-Lapu, ha? Ay daanggup. Right, alas 3:24. No, sa atong pagpadayon, mag-iigala sa mga Diaz, naminaw si YouTube, may pagpaminaw sa BI. Musta mo diri mag-iigala si YouTube. No, Helen Tonyakao, Noy Binoy, ato kos Buanoy Balamban sir wala may signal 88.3 XFM wa ka mosuway dito karon sa XFM Gihol nganong abot ba diha kay dito solido abot man magigala ang XFM Gihol nga des Toledo area. Okay, Helen Tonyakao og Dave Abing dako siguro kayo das malita sir mao nang hatag sir. Janet Sotes, good PM sir, nagtanaw nimo sa Kishanta while nag duty. All right, may pagpaminaw sab. Niya si Hatbin K6G, ang ayuda, SSS, wa madyo may kadawat. O niya, nganong di man naku, maopin ang iyang app. Pagbuwan sa May, naka-open pa ko sa karon di lagi. Ilan ang gitoyo, nga di taka-open sa SSS app. Mangutana, taana. Sige. Ito na, ipangutana, mag-iigala karon taon-taon. Phil June Padilla, may good morning o sa aming hapon, usap. O niya... niagi ko sa Key Ohms Electronics, hipa kayong ilang sounds na ka-XFM, ikang hot bin. Sige, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Dodge kay Kimpan sa First District ko, sir, particular in Karkar. Sige. Si Maribel Villegas, usab, mayong hapon, sir, pasyatawad ko dito sa Sitio Palmera, Josate Inayawan. Si Flor Delica, nagtanog na minaw dito sa Bangka, Lapu-Lapu City. Sige, ha? Paminaw mo karong taon-taon sa SSS. Atong bisita, maghihigala. Aaron Abakita, SSS, wala ko maapil sa Toki Ayuda. Okay? Klarohon tala na ang kining lista, ha? No, mga kaigsunan, gikan ni sa CBMS 2024. Ha? gidoso lang ni mga kaigsunan sa DSWD ngadto sa SSS. Mga kaigsunan, in fairness ngadto nila. No? So kadto mag-iiga lang wa makadawat o wa maapil sa lista, mangutana ta mga kaigsunan dito sa atong barangay o nga nang wa ta maapil ani. O naunsang kanos, naunsang pagkaunsa, nga ang uban mag-iigala na lista o niya ikaw diha wa malista. Malas-malas, gudinoon na siya. Atong oras! Alas 3.26, sa akong pagbalik, mag-iigal ato na hinabon si Sir Sherwin Dan. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C, ang nanasidikog alkaline base, base nga Santhon Vitamin C.
2: This time check is brought by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM. Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santhon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santhon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santhon Plus.
3: Kamusad, mag-Santhon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix. Ako?

0: Kape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
3: Usa? Kanus am ko nakautang ni mo?
2: Ah, katong hubog kay ko, Digibots, ba? Katong hubog kay ko, nakay utang na ko.
3: Katuli ay, gibayra naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Ay,
4: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3.33 na mga katropa itong time check at ganagan na ito sa Sunthorn Plus Gold. Atong food supplement, mag-iigal ang Sunthorn Plus Gold, tagka 3.50 lang ang book nini, available kini sa inyo mga suking butika. Importante, atong unaw-naon, mag-iigal ang itong panglawas, mga kaigsunan. Gimikan kay kinirabang high blood. In the beginning, mag-iigala dito karon magtimag oras, ha? Sometimes, buigod, i-mag-iigala buntag, usahay, mag-iigala unto, depende. Daw, baga kaigsunan, so ato, mag-iigala ang awagon ato mga katropa. Sunthorn Plus Gold, baga kaigsunan, doon ay ahos, napag-ipalia, doon ay mangustin, doon ay kamunggay, ispirulina. Sunthorn Plus Gold, aprobado sa FDA, produkto sa Yes to Health Incorporated, mga parite.
2: Seras Malait, asintado!
1: Resultas King Dragon, alas 3 gabula, 562. Pinatamaglangay, karong hapuna, diya sa itong announcers booth studio na to. Ito. Ito na po magigalang ikauban si Sir Sherwin Dan Solibaga, dasikan mga kaigsunan. Ang ato magigalang Senior Communications Analyst, Visayas Central 1 Division. Sir Sherwin, maayong hapon, sir. Welcome back again sa XFM Cebu, sir.
3: Yes, Sir Eric, maing hapon og maing hapon sa itong mga kaigsunan nga naminaw karon sa itong sigbiya sa asintado o nagtanaw sa itong live feed sa Facebook. Maing hapon kaninyo.
1: Maing hapon, sir. O niya, kining mga katropa na ito nga nagpaminausap diya sa kininiang Bohol, no? Considering nga sakong mo sa Region 7, pwede kayo mo magkapadangat o paminaw mo sa mga balita nga among isay-isay karon diya ninyo. Ilabinag yun, mag-iigala kining pinakainit kayo karon, no? Ang uplift assistance mga igsoon, nga diin hatagan kini mag-iigala gamay lang ditong katinawan, gikan po sa habig sa SSS. Kay ang uban po mag-iigala nakapangutan na nga nung wako no sila ma-appeal dito sa lista. No? So, ato mag-iigala dito karong ipasabot diha kaninyo. Sir Sherwin, maayong hapon once again, sir. Kumusta ang kining uplift assistance sa habig ninyo das SSS when it comes ani karong paghatag sa mga assistance gantos mga miyembro na sugdan ani wa pa
3: nasugdan na Sir Eric sugdan no na natay mga members nga ni paibaw sa ato ang na receive na nila ang 2,000 pesos nga yes. Assistance under sa uplift assistance program as to the situation sa itong mga branches, no? So, naay mga report ang itong mga branches dere sa Visayas Central 1 Division nga naglangkob sa probinsya sa Sugbo ug Bohol nga aduna gi-increase sa foot traffic dito sa itong mga buhatan, no?
1: Okay.
3: Particular ang katong mga nangutana kung appeal ba sila sa kining Group 3 sa uplift o niya unsaon tong mga nakadawat og notification pero dili na active ang katong ilahang disbursement account nga na-enroll na asay increase sa enrollment sa ilahang bank account, no, hoping na ma-appeal pa sila dito sa lista.
1: I see. So kini ni ang sir ang sa Bohol do na kay figure mga pila po dito ka ang possible nga nakadawat na or ang makadawat po.
3: As to the data, no, nag-request na taana sa main office kay kumpila ang target nga beneficiary diri sa ato sa Sugbo sa Bohol and
1: okay.
3: pila na ang natagaan, no. Just for context, ang kining uplift assistance program is a project or program sa national government,
1: yes.
3: No.
1: Oh.
3: Onya since it's ang implementation ani is a whole of government approach, no, na ay mga government agencies nga involved sa implementation ani, so we have the DSWD as the lead implementing agency, naapod ang PSA, no, Sir Eric,
1: okay.
3: Para sa 2024 CBMS nga result na ang DepDev, no, para sa katong paghatag og definition kinsa tong poor, near poor
1: kana
3: na pod ang SSS para dito sa group 3 pag identify kung kinsa tong mga low income nga mga employees.
1: Sir, kini diri sa low income maka hatag kag gamay nga pagsabot kinsa ning mga tawhana ang qualified gyud ani
3: Yes. Under sa group 3, naatay criteria nga gisunod, no? Na ay giset nga criteria ang program para maapil ang usa ka miyembro sa SSS dito sa group 3.
0: Mm-hmm.
3: No, ang una is kinahanglan employed og appeal dito sa lista sa 2024 CBMS, no? Ikaduha, kinahanglan ang iyang monthly salary credit kay 20,000 and below.
0: Oh,
3: no, boss.
0: Below.
3: Ikatulo, kinahanglan na ay contribution at least 1 month lang, no? Bisag usara ka bulan sa 2025 or 2026.
0: Mm-hmm.
3: Yang ikaapat, kinahanglan na ay na-enroll nga disbursement account. Pwede iyang bangko or pwede iyang e-wallet as of April 30, 2026. So naimo ingon uban niya, sir, nganong wala man mi na appeal?
0: Okay.
3: Or appeal ba tanan SSS members ani?
0: Okay.
3: No? Since naa siya'y criteria nga giset ang program, na jud tay ubang members nga dili ma-appeal dito sa lista tungod kay wala na naigo ang katong mga criteria.
0: Yeah, maupod.
3: Yes.
0: Oh, yeah.
3: And also, naiuban na monitor nato, no? Yung sila nga. SSS member man, me.
0: Mm.
3: Nao niya, amua man ang contribution, okay. Amua man ang kwarta, no? So, okay. Ato alang katagan ng clarification nga, this is a program sa national government nato. So, ang funding ani sa national government
0: national
3: board.
0: Government,
3: so,
0: yes.
3: Wala tay gihilabtan o wala tay gikuha dito sa mga contribution sa atong mga miyembro para ani nga program.
0: Bitaw, mas mayo po na mapasabot yun kay actually, ang uban, although kini mga memes or something like that, Sir Sherwin nga, kaya nabitaw, makita na to sa news feed, the social media nga, sus nga nawa man gipatas in town nga contribute so, contribute pumutas SSS nga karon di ay papanghatag og yuda wa tad basi dagko kag sweldo basi di kay poka dool dito sa near poor or poor ba di ba daning kabot magyunta pero do na magipoy uban nga mga members SSS nga kada bitang dili bulahan nga ang ayan po dito tabangan so here comes the financial assistance sponsor do na mga criteria nga kinahanglan po dito masunod. Kung di, kung tanaw ni mo nga, murag, sakto-sakto bitaw po, yung sweldo diri, di amas 25 mil, kung kuhan, sagdin lang po na, kanang ilahan lang po na, kasi lagi, lisog yung siguro na, dipin ato na nauna-una on yun, no?
3: Correct.
0: Di man, di man ta pareyag status sa pamuyo po.
3: Yes.
0: Actually, ako sir, member ko ng SSS, no? After hearing this kuhan, info, ana, nakadungog kuhan ni itong mga last month pa, kuda na pi-uplift program. Gawa sa mga walang gutong program o katong uban pa dito karong nga mga ayuda o sa panadihang mga panghatag nga kananaa karong tungkol sa kuan ba grabing impact sa oil crisis karon sa pikas ba magunaw na po ko nga makakaumig ka po kong tulo sa kadlaw o niya magkapatubil ka po kong sekinan ang uban yung siguro tingin ay pertindi sura pero usahe di po malikaya sa kung nauna sila tinuwa ba ka ng ubang nas lista? Kaya, inana ba, kaya kinibitaw sa purpose, maingon sa, sos, maestra man ang kuha ng lista niya. Pero di lang gira ko, libogo na kung nahuna. Kini, taba man ka ni gatos, mga nakinanglan, so be it, inana lang po. Ang karon lang, kaya na ang SSS. Oh, no?
3: Yes, so ang ato ang participation ani mga kaigsunan is ang pag-identify lang kinsa man to ang mga members ni SSS nga naay 20,000 or below.
0: Oh yes.
3: Kana lang mura gyud ang ato ang involvement sa implementation sa kining ato ang uplift assistance program. So ingon sila sir nganong ang minimum bayad nato diri kay pila man 14, 15, 15,000 nganong 20 man.
0: Okay.
3: No, nganong 20 man
0: above
3: minimum na. So atong hinumduman mga kaigsoonan nga ang kining uplift is a national program,
0: yes,
3: no? So Luzon, Visayas, Mindanao nga mga beneficiaries ani and kung atong sutaon lahi-lahi ang minimum wage sa kada division, kada region. So adto ta sa NCR mas dako-dako ang ilahang minimum wage dito kaysa diri sa
0: 695 dito, sir.
3: Oo, kaysa diri sa atoa sa Visayas or sa Mindanao. So munang gi 20,000 siya para ma-appeal tanang minimum wage earners nato.
0: Sir, kining sa tag 2,000, dito gini, ang mga membro ani sa SSS is, kung siya pagis pagkuha sa 2,000, Sorry, sa 2000.
3: So, unang-una, imo notify si SSS. Actually, last week, nagsugod at nag-notify, no?
0: Okay.
3: Dito sa ilahang my.sss account. Kung qualified account sila, aning program under Group 3, no? So, naa sila imadawat nga mensahe gikan kang SSS informing them nga isa sila sa mga beneficiary aning aning program under Group 3. Unya nakabutang dito Sir Eric ang disbursement account kung bank account ba na niya or yang e-wallet, no? So inigdawat niya ang notification, walay lain buhaton ang member, no? Dili kinanglan mag-apply, dili kinanglan mo adto sa branch, maghuwat lang na siya nga musud dito sa iyang disbursement account ang assistance nga 2000 per month gikan July up to December 2026 na siya. So, naimingon nga natin na monitor ng mga questions sa itong members nga, sir, katong nakadawat mig notification pero dili na updated or dili na active ang katong among bangko mag-enroll. So, kay mag-check lagi mi sa among SSS kung mag-loan ra niya, taon-taon na mag-ito among loan niya, na inactive na po ito akong gi-enroll ng bangko, no? So, okay. Ang buhato na to, Ana, is ato lang ilisan, no? Mag-encode ta o active ni mo nga bank account. So, mora na. Wala na ilaing buhaton niya. Si SSS, ibalhin na po na dito sa imuhang current nga account ang katong assistance. As to the paagi unsaong pagbalhin ang assistance dito sa imuhang bagong account, muna, that's a matter na under discussion with DSWD.
0: Okay. So, musod DSWD ha?
3: Yes. Kaya ang natabuan ni no, natay list katong 20,000 and below.
0: Yes.
3: Kihatag sa DSWD. Oh, yeah. Si DSWD siya nag-cross-match.
0: Yes, cross-matching.
3: Dito sa CBMS. And ikaw man, ang katong listang na cross-match na, ihatag dito kabalik ang SSS for verification.
0: Oh, yes.
3: And then si SSS iyang gi-verify, gihatag sa land bank for disbursement.
0: Okay.
3: Karon na ana ang mga pangalan dito kang land bank, mag-wait siya sa funding from DSWD, tapos credit na yan.
0: Okay. Yes. Sir, kining kuan, imong giingon kagania is up to December.
3: Yes. So 6 months ni siya.
0: Ang uban magud sir is one shot. Inana ra.
3: For group 1.
0: Yeah, group 1.
3: Yes. For group 1, it would be best kung si DSWD ang bisita, pero akong na katunan, no, sa discussion ni RD. Katong nagkapihan mi sa PIA is one time ang group 1 because naman sila existing assistance from the government. So unlike sa group 2 and group 3 nga karon ra gid ni sila, so sila ang naay monthly until December.
0: Inoon mao nang ipatasantasan gumikan kay kinig yung group 1 sa katong mga purpose og sa walang gutom beneficiaries na naman sila existing gidawat. Correct. So mao nang usara ka bultong hatag ang download ya, but kamo diha karon sa mga SSS hangtod pag ini Pasko pohon.
3: No? December pohon. Yes.
0: December pohon magigala, so sa mga low income households na ni sir. Pasabot ko na sir palihog. Dili ni siya individual. Low income households.
3: Yes, but pasabot under group 3, 1.5 million households ang maka-receive sa assistance. But pasabot na may usa ka panimalay o usa ka household nga multiple SSS members, no? Halimbawa, si nanay, si tatay member sa SSS, o niya si anak member pod sa SSS. So sa usa ka household, usa ra ang maka-receive sa ilaha kung kinsa toy pinaka-oldest. So kung oldest si tatay, so si tatay ra ang maka-receive sa assistance diri sa group 3.
0: Muna gwapo ipasabot po kay basi kung uban nito mga workers po magbase sa oldest ni sir
3: kung multiple sila sa isa ka household.
0: Okay, so kana may gwapo po ipasabot diyan ninyo, no? Kung palitag daghan nimo mga members SSS pag ang DS ana sir true cross match
3: sa CBMS, yes. Dito nila, dito na nakita nga sa isa ka household multiple nga SSS member, and also makita pod ni SSS nga they belong to the same household if they share the same address. So napoy nangutan na si Rick, no, and I think this is also the question sa atong mga nagsubaybay nato karon nga, sir, what if wala na ko an update ang ako ang ako ang address?
0: Okay.
3: Ang akong address dito gihapon sa among probinsya.
0: Uh-huh.
3: Kay tanan nako mga kuan dito magid sa probinsya akong permanent address, pero naa nako diri karon sa Cebu nagpuyo.
0: Okay. Uh-huh.
3: So ang matabuan na iyang question niya is maapil pa ba ko dito sa household sa akong uh-huh. mama
0: uh-huh.
3: o akong okay. mga igsuon nga yeah. same address ba yami, pero ako igsuon ug ako namin diri sa Cebu. Uh-huh. So sa record ni SSS nabilong mo same og address, pero again i-cross match man siya, di ba?
0: Uh-huh.
3: So sa cross matching makita po dito kung naa ka dito, ay, lahi naman yung address. So, posibleng makasuod gihapon ka. So, again, ang kanang final listing nga gihatag dito sa land bank, niagi na siya cross-matching. So, gikan sa data ni SSS and dito sa 2024 nga CBMS.
0: Mm-hmm. Sir, ang kining pangutana sa uban nga nung 2024 ko no, nga CBMS data ang gibasihan, dili ko no ang 2025 last year, or baka ko no karon? Naka-idea?
3: I think ang makatubag ana si PSA because si PSA ang nag-oversee sa kandak ana. Pero base sa na-mention no, dito sa kapihan is munay pinaka-latest nga available nga data and ano ba, sigma code ko, murag nanay mechanics dito sa akong pag-implementa ng CBMS.
0: Okay.
3: Basta ang ako ang nakuha na is what is the available data as of implementation for this program is ang 2024.
0: So far, maopan ni ang inunta ba nga pinakalitis ka nga mahog nga financial assistance nga di agik link sa SSS karon tuiga. Other than that, after ni butong krisis, wala pa.
3: For the CBMS?
0: Yes, yes, CBMS.
3: Not that I know. Wala pa ko kakuan. Basta,
0: okay.
3: that's munay gihatag ni PSA na munay available nila nga data as of sa pag-implementa ng program. And it would be best also to invite our friends from PSA to shed light po, no? Sa itong mga members unsay kuan sa 2024.
0: Namarayag bitaw ko, siguro anak ko mamarayag po din mo. Kaya namarayag na ko daan sa taga PSA.
3: Mm-hmm.
0: Nga kung pwede mag-guest na ko dari at the same time PhilHealth, but nag-chat magug ko nila unya kanang wa ko kadaw tog reply mao na nga pro-member mo siguro kasi no sa
3: AGIO sa Association of Government Information Officers
0: no?
3: Maybe because nag-join sila ganiya sa katong open line pod na sila gigi kwan, so sige lang ato ikuan
0: kay mamaray ko kay actually sir malipay magugong inani bisag kausa lang so sa kabuhan na amo tag SSS na ang taga PhilHealth na ang taga kinini ang PSA ng ano kay nakabalita mo gud po ko one time to nga murag mas pasayunon ko no sa PSA ang kinibito mga clerical error sa mga kaigsuuna na to ana kay which is kay bawag yung taana nga doon ay uban mga problema sa pangan ako silang gibitaron yung nagchat ko nanawag po ko wak mutubag so well, anyway, nalimtar na punto na ako, nabisi. Munang ikaw, ikaw na yung mabalik-balik rin, so okay.
3: Yeah, kami mapasalamaton sa aming open ang pultahan ni XFM Cebu sa Amua para ipadayag or UCBA dito sa itong mga members. Unsay mga updates na ito dito sa opisina. And also, ang PSA, they're also very active. Sila Sir June, sila Miss Claire,
0: okay.
3: Si RD nila. So maybe I can connect you with them. Siguro, pohon. Sige lang.
0: Muli ko na mukuan ko ni kunin mo di, ha?
3: Yeah, yes. Then,
0: nag-comment.
3: They're very supportive man.
0: Okay na sila
3: sa media. Yes.
0: Nakabisita lagi po sila ang ubang registration or ana ra sila sa Kapihan? Or,
3: ang ako nakuanan is sa Kapihan and sa Agio and sa katong, I don't know if allowed ko mention.
0: Open line sa may TV?
3: Yes, ganiya sa open line.
0: Every Tuesday, sila Sir Eric Espina.
3: Silang Miss Matthew, Andy.
0: Oh, yeah, sila sa Andy, no? Si Ma'am Dana, Christina Factura, ningon siya, how about katong naundag work? Ma-appeal pa ni? Pero ang kinigi kuan reserve sa uplift is katong yun yung mga workers yun, active.
3: So kinahanglan, ang usas sa itong requirement, Miss Dan, is employed and na-added to sa CBMS nga 2024 result. So, naiuban no nga, dili na updated ang ilahang records. Eric, ako na lang po ni-mention.
0: Yeah.
3: Ang pag-identify manggod nato sa group 3 is based on the available data nga naa sa to ang system, no? So if ever wala na update ang inyohang contact information, mag-assume si SSS na mo nang inyohang current, no? Manang current location ninyo, current address ninyo,
0: oo,
3: current bank account ninyo, no? So muna maawhag yun mi na if there are any changes sa inyuhang data or record sa SSS, i-update yun siya from time to time. Kay this is not the first time nga ni participate ang SSS sa national sa efforts sa national government sa implementation sa assistance, no? So if you can recall katong SBWS before katong pandemic, ni appeal po si SSS sa disbursement ato. Yes, SB igura po ni facilitate,
0: yes,
3: no?
0: Yes,
3: so funding gyapon sa national government. Pero in this one, kini ikaduha ang kining ato ang uplift assistance. So basig na basig na ay mga future assistance coming from the national government nga mo participate po si SSS sa implementation, and ang basihan is ang data na to sa SSS. It would be best nga updated ang ato ang record nga naa karon diya sa ato ang portal sa SSS.
0: Okay, sige. So kining anyway, ato lang ni maghihigalang ang uban diri karon nag-commit na sir, ang uban diri sa Facebook ug sa YouTube, naingon sila diri si Glenn Muhado sa Facebook, sir, member ko sa SSS for 20 years, wala na kuitra, wala kay trabaho. So di ka kuan ani mapasok ani Madam Glenn Muhado sa lahog, no?
3: And para kuan, no, i-check na lang kay nagpadala naman ta Miss Glenn og mga notification sa katong qualified, no, kay possibly qualified siya pag 2024 nga sa CBMS niya, pagtanaw sa record po sa SSS, kay gatrabaho pa siya that time.
0: Okay.
3: Atong giran ang atong list, so basig mo-qualify siya sa first July, August, September, and sa tanaw nun pod na si Rick, no, as we continue with the disbursement, i-update pod tong list kung kinsa tong naka-comply gihapon sa katong criteria under group 3. So i-check lang ang inyong my.sss account kung naamoy na dawat nga notification kung qualified ta sa group 3 sa uplift assistance program.
0: Kay wa din magpasabot, sir, based sa akong pagsabot sa imong resulte, kay base pa nitong 2024, no, sa CBMS kining nag-work pa ka ato. Inapil kag lista. Nya karon lang ka dito, wala kay trabaho ana. Basig mao na i-check ang notification.
3: Yes.
0: Sir, advisable ba gini nyo nga from time to time mag-check ta dito sa kwan account ato sa SSS, kay usa ang button kay uban moingon di na ma-open ang ilang account. Usa man na.
3: Okay, naay mga instances nga dili ma-open tungod kay multiple incorrect attempt sa password, no. So kung sayop
0: okay
3: ang mabutang nga login credentials, automatic siya malock, no? So kana i-reset na pod ang imuhang login. That's number one. Number two, dili makasulod sa ilang account because dili updated ang contact information, no? So kung atong mahinumduman, inig-login na to sa tong online account na ay one-time pin nga isend dito sa imong number,
0: okay,
3: nga naka-register sa SSS.
0: Yes,
3: now,
0: kung
3: ang imuhang mobile number nga naka-register sa among system is dili na active, dili jud nimo ma-receive ang OTP, ang one-time pin. So that's why i-update na siya dito sa branch para maka-receive ka sa katong one-time pin nga mo i-ticket nimo nga makasugod ka dito sa imuhang online account.
0: I see. Mauna. So, very strict po, no? Actually, usara ka kuan. Sayop nga pag-intra, si kwati ka dito, kumulitan dito.
3: Murag, upat.
0: Four attempts din siya?
3: Four attempts. Four incorrect attempts.
0: Incorrect attempts. Kining sa application, sir, nangutahan na din sila nga usahan ko no, pag-update nila kung palitag ang ilang app, no, di ko no ma-open. Nausa ko no na siya. Doon yung problema sa app.
3: Ang app, dili ma-open. Up and running man ang ato ang application, pwede siguro ni mo i-install o niya i-install balik siya. Okay. Base posible ang karaan nga version na siya, labi na itong gi-download na nimo siya nga app is taod-taod na niya na bagong version. So kinanglan pa siya i-upgrade dito sa bagong version sa app. So pwede nimo i-upgrade or i-update sa bagong version or i-uninstall nimo o niya imong i-install balik, imong i-download balik. No? Niya, using the same credential, makasuod ka na sa imuhang account.
0: Ah, okay, sige. Si Jumir Hirasol, may hapon si Rick, unta ma-reset ni sir akong account, dugay-dugay na ning wala ka-open, kay lisod kayo iyan to sa SSS branch. Unta matabangan ko sir kung ihatag ako account sa SSS. Dili na po ko maka-open sa akong SSS account. Ngano ka ni mag-security question ko, pwerte man ka lag. Dili dyan ma-open, gusto tan ako ma-open, salamat. Sir, salamat siya, nakasabot ako na siya.
3: Yeah. Okay. Sir Jom, unfortunately, dili ko ka-reset diri karon kay wala ko'y access sa ato ang website sa ato ang network sa office, no? Ang updating ana is dito lang sa ato ang opisina, no? Kay ang uban po da ana siguro dili updated ang ilahang contact information. Pa-assist lang ta sa ato ang e-center.
1: Di taga Bohol ang utana.
3: Sorry. Ako lang i-address katong security question. Dili siya makasuod kay pangayuan og security question. That's part of the login process nga dili ka makasuod dito sa page gyud kung dili ka mag-set up og security question. For example, kinsang imuhang mama, asa ka first nga city nga trabaho, because that is an additional security measure nga atong gi-place sa ato ang system nga kung halimbawa makalimot ka sa imong login credential, pwede ang katong security question ang imuhang tubagon para makita nato nga ikaw jud na ang nag-access ang account.
1: Ana lang, no? Nalagay po pang sundong proseso. Dahil katong ganina, taga Bilar Bohol to, kinipong usa, taga Bohol Gyapon, may hapusa, no? Di na ko makasulod sa my SSS, active anong taakong information. Makareceive ra kong OTP, pero di dyan ma-open ang account. Maka-open man unta ko before sa wala pang uplift program.
3: Siguro na sa tayo gitawag nga kanang internet traffic, sir... Okay. Nalimot ko sa pangalan si Rick, Sir Bern. Labi na ka ng mga alas. Makita na mo, based rapod sa mo ang kwana, based sa mo ang na-observe, ka ng mga alas 10 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. So, daghan po kayo mag-access.
1: Okay.
3: So, well, ang ato ang application naman, Sir Bern, is 24/7 man siya, no? Up and running. So, you can try maybe in a kala 5 or a size, or it can be early in the morning, 6 or 7 a.m. Ana. Kay 24/7 man siya, ma-access ni mo.
1: Sir Bernard, so yung lang nana, no? Pwede gano'ng matagkadlaon ka mo, Chief.
3: Nag-ayaw na sa siya.
1: Hindi kadlaon.
3: Mga 8 siguro. Sayo rapod kayo.
1: Sayo rin kayo.
3: Sige. Masig mo ngayon niya, Sir Bernard, kipamata dito ko sayo. Sir Sherwin, tumudahan ko. Tawa na noong ko katulog.
1: Si Dante Apa, Sir Sherwin, ingin siya, OFW ko na ako'y loan until na wala na ko mabayari on siya akong buhaton to update.
3: Yes, Sir Don, naatay to update ang iyang payment, no? So before nato bayaran, Sir Don, natay gitawag nga condonation program sa SSS, okay. No? Tawag nato ana conso loan, murag i-consolidate ang kato mga outstanding loan obligation nimo unya tangtangon ang penalty. So ang mabayaran na lang ang principal o ang interest. Unya mo na lang imong bayaran either in full or pwede pud siya installment, Sir Don.
1: Yeah,
3: sa online rapod na siya i-file dito sa imong online account.
1: So dili siya mahasol. No, okay. Okay.
3: Sa online sir. Oh, yes.
1: Okay ra, sir.
3: Si nakinanglan mo ato sa branch, sir.
1: Yes. Mm. Si Diaz Angilo, mangutana takos SSS personnel Sherwin, pwede ba ko maka-loan emergency? Loan emergency bisan na apa ko loan wala mabayre. Pero nagtrabaho gyapon ko.
3: Pwede na siya basta na declaration sa

0: sa ilahang kwan.
1: Yeah, pwede check lang ninyo. Pero wapang pag gi-left ni President Bumbong ang National Energy Emergency?
0: State of National, yes.
1: Diba? Okay. No? Wapang mag-iapon di ay. Si Kuya Aing, agila sa lupan, sa Lapu-Lapu, ingon siya diri nga maka-access pa ko sa akong SSS but lahi na nga mobile akong gigamit before. Nag-new mobile number na kung unsao ni siya kay nangayo mag-new OTP.
0: Yes, dito na siya i-send Sir Aying sa imuhang number nga na-register sa SSS. Karon kay dili naman tumao, kinahanglan i-update na to dito sa SSS kung unsang imuhang bag-o nga SSS na ibong mobile number para dito nimo ma-receive ang imuhang OTP. So natay form ana filapan kanang gitawag na tog E4 no or karang member data change request form. Iya nang fill upan onya kanang sige sa man to. Iya nang fill upan onya i-submit na niya dito sa office sa bisag asa nga SSS branch no. Kung naman siya sa Lapu-Lapu ang pinakaduol ang ato ang branch diha sa Lapu-Lapu, pwede ra pod sa bisag asa nga branch like sa NRA, sa Cebu, sa Mandawi, ana.
1: Okay. So atoon din niya sa officer.
0: Yes, yes.
1: Sige, A4.
0: Ato lang ikuan ha, kay naamang goy nanawag or naay mga manawag kuno na Tagalog ang inistoryahan o niya mayingon nag-offer og service sa si Rick nga mo-assist kuno para i-update ang ilahang contact information sa SSS.
1: Ayun. Oh, okay.
0: Nagpaila nga taga-SSS kuno sila. Uh-huh. Ayaw in town mo og padalaan na ha. Kay si SSS, dili jud siya manawag kung kinsa ang manawag para pag-update, mag-assist para mag-update or na ipa-click nga link bitaw.
1: Samot!
0: O labi na kining sa ato ang init ang ato ang uplift karon basig na ay mo take advantage bitaw.
1: Ikwarta ra ba?
0: Nga na ay ipa-click ang link. So, ato gyud na ipahimang no. Nga si SSS, dili mo padala og link, dili manawag, no? Dito ra gyud sa inyong my.sss account ang notification ani.
1: Wagi text na sira. Wagi text. Ato ra gyud sa account gyud. Ay mga kuwan, kumpiyansa anak kay Jesus, porbida, basig sakyan niya simba ko sa uban. Sir, Eric, wali labot di ay ang mga senior nga pensioner kay wala naman ni sila trabaho? Depende ni.
0: Kuwan na si Rick, ang mga pensioner na to, naalaman na sila yung final claim, no? Usa dito sa qualification is, ang kitanaw gyud is ang low income nga mga workers, no? So kining mga pensioners na to, dili sila included sa group 3 sa uplift. So posible sa lain sigurong group. Siguro. So and ako lang i-highlight, no, ang atong mga pensioners pod taatay gipahamtang di ay nga increase sa pension si Rick, no? Uh-huh. For the information of everybody, katong mga pensioners na to nga naminaw karon, ang kining gitawag na to pension reform program, no?
1: Pension reform program.
0: Yes, unya. Very historic ni siya si Rick because this is the first time nga si SSS may pahamtang o increase sa pension sulod sa tulo ka tuig nga magkasunod, no? Uh-huh. So nag-start ni siya last year 2025 September. So naay 10% nga increase sa pension ang mga retirement pensioner o disability pensioner.
1: Uh-huh.
0: O niya 5% sa mga survivor pensioner.
1: Uh-huh.
0: 2026 another 10% para sa retirement o disability niya 5% para survivor.
1: Okay.
0: O niya ang pinaka last nga increase sa pension 2027 another 10% na pod.
1: Okay.
0: Sa retirement of disability niya 5% para sa mga survivor. Now, this year 2026 supposedly ang increase atong ipahamtang September kay kada September maginang ang schedule. Pero tungod sa epekto aning pagtaas sa presyo sa mga palitonon og serbisyo, gipasayo ni SSS ang implementation, gihimo niya June.
1: Okay.
0: So, last month, naanay mga naka-receive o increase sa ilahang pension, katong 10% sa retirement o disability, o niya 5% para sa mga survivor pensioners na to, si Rick. So, in fact, na-mention po ni sa ato ang president during his SONA, no?
1: Okay.
0: Na kining increase sa pension sa SSS with a encouragement nga ipadayon nato labi na katong mga batanon pa ipadayon ang ilang paghulog dito sa SSS nga sa bata pa nga edad magtanaw na ta sa atong ugma nga magprepare bitaw ta, no? So kami pod musad na among

0: Musad among gi-advocate nga ang mga kabatanon na to karon mag-prepare na sila ugma so that nobody will become a burden to the society in the future.
1: Tinuod na. Correct na, sakto na. Pero at least guwapo ng balita ang imong ipibaw.
0: Sa pension reform program, yes. Ano, inumduman na ako kay katong na-mention ni ma'am nga pensionado.
1: Yeah.
0: So, dili siguro mo qualify sa group 3 pero naay other programs ang SSS, maybe ang national government, unsay nga government agency para sa itong mga pensionado po.
1: So, no, siya kung bahaton kung ang agency di active sa remittance kay akong agency, grabe kagahi. Uy, di jud active remittance. O sasad ng rason nga di ko kalon Florito Salim ni Maria. Oy, isa mo na is nagsige active sige ka mo sir.
0: Basigi mo.
1: Naaga po to sa tay race o sa
0: na ana ato ang race no run after contribution evaders no. So actually sir Rick no, ang ato ang ma-advise gyud sa tong mga empleyado, labi okay. Na katong mga oo. Makita nila sa ilang record nga wala joy contribution ng ilang employer. So unang-una, ayaw o ayaw o agia o kanang
1: commit life sa ipiyan lang na dito.
0: Ayaw i ayaw ipaagi o inisog nga pamaagi. So mangayo ra tag kasayuran no. Oh. Ano mo na ma'am kanang
1: diplomatic approach lang.
0: Diplomatic approach. Ma'am na nag-check ko sa akong record wala okay. Man masudlan o sa kay na itabuan ni ma'am no. Kay natay ubang mga companies nga gi-subject sa race nga ni ana itawon tagiha nga nakabayad na miyan sir pero dito na mo sa third party gihatag. So ang third party wala okay. Gibayad diri sa SSS. Unang blanco diha ang record sa among employee. So naay mga cases ngayon ana no pero kami musulti mi dito sa Patigayon nga diri sa among record ang nakasuwat diring employer is ikaw.
1: Yes,
0: and ang naay legal obligation to remit the contribution is ikaw.
1: Ikaw.
0: Kung naa may misunderstanding nga tabo between you and your bookkeeper or any third party yeah. Is between the two of you.
1: Mauna.
0: Ikaw gihapon ang liable ana no. So munang kung naay mga empleyado nga naay mga reklamo, istorya asa kung kinsa man na ang inyong in charge, inyong HR ba, inyong accounting o inyong comp ben ba, nya tagaig lugway no, o sa kabulan ba ron para mo comply nya kung wala jud no, abtan na og 2 kabulan, 3 kabulan.
1: No.
0: Duol diri sa SSS no. Si SSS mo conduct og investigation no. At tuon dito ang inyong company unsa ang nganong unsa hinungdan nganong wala na bayran ang contribution unya kumpyutan dayon na pilay bayronon kay basig dili lang ikaw ang wala na bayran ipon na pilang empleyado kumpyuton pilay bayronon pabayran na sa employer with the penalty kung dili magbayad within the prescribed period na atay proseso nga gisunod ana nang pinaka end ana is muadto dito sa tong legal file lang na siya og kaso
1: og mahadlok si Florito nga sumbrakan siya sa iya dito karong employer sir na sumuan ako
0: kasagaran no dili lang si Florito no naay uban nga mahadlok
1: kanang
0: mo sulti kay basid in town tang tangon sa trabaho o niya idaran na sig maglisod og pangita in town og trabaho
1: lain,
0: niya, ang uban ana na mo reklamo enigma hawa na gis trabaho no so pwede ra gyud mo report dito sa SSS nga dili ipasulti no kung kinsa man ang informant no so pwede ra gyud ka mo approach dito sa SSS nya dili lang nimo isultian lang nimo nga pwede ba sir nga dili lang i-disclose kung kinsa informant kay kuna isulti nimo sa imong circumstance pwede ra pud siya in fact bisan og email ang ilahang complaint
1: okay.
0: SSS will act on it no in fact na ay initiative ang atoang Bugo nga branch diri sa northern part sa Cebu katong mga naa diha sa may Bugo, Bidilien, Sayan Island, San Remigio na ay initiative ang Bugo branch nga QR code lang ilang gihimo sa Rick
1: paano ra dito
0: i-scan ra nimo dito butangan nimo information ang taga Bugo sila na imo sa employer. No, very good initiative. I hope ato nang masunod sa tanang branches sa SSS. Pero naay nga nang initiative sa SSS. So sa ato pa, Sir Florito, pwede ra gyud ay mag-inform mo sa SSS nga dili ninyo i-disclose kung kinsa informant. SSS will act on it.
1: Di taga-Busay, si Jason, may hapon, di ako'y pangutana ni Sir SSS, unsa akong buhaton magpa-transfer ko sa akong pangan kay employer pa man to ang pangan nakabutang dito, magpabuluntary na lang ko na by form till apan?
0: Employer?
1: Siya kung buhat to, magpa-transfer siya sa pangan. Employer pa man
0: ang
1: to.
0: Ang employer, Sir...
1: Jason.
0: Sir Jason, na ay separate nga SSS number ang business. No? Uh-huh. Ang tag-iha sa business, napod na siya iyahang SSS number as member sa SSS. Ang iyang kategorya na is self-employed. Okay? Uh-huh. So, kung ikaw usa ka kanegosyante, duha ang imong SS number. Ang SS number ni mo, imong kaugalingon, as self-employed, o niyang imong negosyo, naapod siya yung SS number para dito sa iyang business. Kaya mo ito'y gamiton pagbayad sa contribution sa iyang mga empleyado.
1: Employees.
0: Now,
1: okay.
0: Kung halimbawa, nag-voluntary na siya karon sa ito pa, na undang ng iyang negosyo. Unang-una, i-report sa dito sa SSS nga wala na nag-operate ng iyang negosyo.
1: Mm-hmm.
0: Ipa-close sa dito sa SSS na na mga requirement nga i-submit. Katong
1: okay.
0: Closure gikan sa barangay or kung corporation man na, katong sa SEC. Ano na yung mga requirements para ma-close ang katong SSS number sa company.
1: Mm-hmm.
0: Now, ang diri sa imuha, as self-employed, imong i-change karon to voluntary. Now, unlike dito sa imong business nga muadto jud ka sa SSS mo, submit ka og record or documents para sa termination sa imong record or termination sa imong business, ang self-employed to voluntary, ikaw ha,
1: yes. As
0: tao, dili na nimo kinahanglan muadto pa sa office. No, mag-generate lang ka og payment reference number diha sa imong online account. Pili lang ka dito sa category nga voluntary.
1: Pili online,
0: i-click lang. Pili ka dito amount sa contribution, imong i-generate ang PRN, bayaran na yun nimo ang contribution. Inig-post sa contribution, automatic ma-change ang status to voluntary.
1: Okay, narasa yun.
0: Same with employed to voluntary.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka itong mga nagtrabaho, naundang trabaho, i-continue voluntary. Same process. Mag-generate PRN, ang ibutang nga category voluntary, inigbayad sa iyang contribution, automatic ma-change siyang status to voluntary. Di na kinanglan mo ato sa branches.
1: Kana. Si Gerald Maranga, Limuran, 11 years na ko sa SSS, wa pa ko kasuway og loan, Sir Eric. Asa nga bank pwede ta nga magpa-open account, sir? Kaya nakatry ko online loan, ngita man og disbursement account.
0: Correct, no? Kay wala naman tay cheque karon. Sa una, cheque man na siya, sir.
1: Mabang na kung naabda sa una, sir. Way back, mga 2006.
0: Oo, niya magpapirma pa ka sa iyong employer.
1: Yes, ako dito. Bumburadyo pa ko. Nakasuway kong loan, kasa.
0: Inigpirma, di pa dyan mao ang pirma, balik na po dito sa employer.
1: Giwag ta, cheque, sir. Giwag ta,
0: dili na siya cheque, no? Ang application na to online na, unya,
1: okay.
0: Diya mo suod ang katong disbursement account. Nga mo enroll gyud ta, before ta mag-avail og any benefit or any loan, mo enroll sa gyud ta og ato ang disbursement account, no? Bank account na nato, no? Na any bank account, pwede sa kanang mga commercial banks na to, BDO, Metro Bank, Union Bank, usa pa na yung mga bank niya, Land Bank tanan. Pwede na siya, sir. Naara ko i-promote ang kining ato ang My SSS card, si Rick, no? Ang kining My SSS card, dili na nimo kinanglan mag-enroll pa dito sa imuhang online account para himuon siyang imong disbursement account. Kay automatic na ni, inig-apply nimo og My SSS card, no, diha sa imuhang online account under sa services nga tab sa pinakaubos na My SSS card ka nga makita. Imo nang i-click, fill up pa nimong information, unya pili kag bangko. Ang available karon nga bank is RCBC and Asia United Bank. So pili lang ka na.
1: EUB.
0: Pili ka og, for example, RCBC, unya mag-install ka og app sa katong RCBC Discarte, continue ka sa process.
1: Mm-hmm.
0: Si RCBC na karon ang mo-deliver sa imong card dito sa imong chosen address or pwede rin i-pick up dito sa ilang office.
1: Okay.
0: Now, ang kanang My SSS card, dual function na siya. It will serve as an identification card. Hulip mo na sa UMID. Wala naman tayo UMID.
1: Okay.
0: So, dual function. It will serve as an identification card and at the same time, imuhang ATM card. So, dili na nimo kinanglan i-enroll pa dito sa SSS kay katong moment nga pag-apply nimo sa My SSS card, automatic na siya ma-link dito sa imong SSS account as primary nga disbursement account. So, inigdawat nimo sa imong My SSS card, pwede ra ka, sir, diretso na ka-apply sa imong loan, dito na tumusod ang imuhang proceeds. So, naatay gi-set up karon si RCBC and Asia United Bank na sila gi-set up nga kiosk diya sa Jones nga SSS
1: okay.
0: Cebu branch para sa katong mga ganahan magpa-assist. Though pwede rin yung mahimo sa inyong balay, pero katong mga ganahan magpa-assist yun sa staff sa AUB and RCBC, narapod sila dito nga mo assist ninyo.
1: Ang taga AUB ra ba nga Keepwealth Building, listener ko kay Gasintado, na may nagunas mama, Juan, Aubrey Gumira diya karo sa... branch manager, may hapon ni mo diya, ma'am branch manager sa EUB, the Keepwealth Building. Di ay, mangutana unta ko, once magbayad na ta, diya sa SSS, then mo text na to, na posted na, sure, giyod ba, na post na, kay di ko ka-open sa akong payment SSS.
0: Yes, pag makadawat ka o confirmation. And it would be best nga ma-check yun mo sa imong online account, no? Not just for verification kung na-post na ba imong contribution, but to check also kung sakto bang imong record dito sa SSS, no? Again, mugyan na itong i-emphasize si Rick, no? Sa kada guestings na ito diri nga, always make sure yung imong record sa SSS is no coincide siya dito sa imong birth certificate, imong date of birth, spelling sa imong pangalan, para in-avail ni mo unyo og benefit, di ka malangan
1: na tora.
0: Kaya naay uban mag-file og retirement, diha pa nakita nga sayop ang date of birth. So, dili man na mo go through ang imuhang retirement kung di sa makorek ang imuhang date of birth. As early as karon nga dili pa ta magkinahanglan sa benefit, keep your records up to date, no? Katong naay mga uban si Rick nga multiple ang SSS number, no? Kay naay uban sa una katong dili pa online, nagtuo sila nga inigbal ni nimog laing trabahoan, lahi na po nang SSS number.
1: Unya
0: sa una dili man na, wala may online to patong pink nga papel ba pasatakan ba. Dili pa matrace nga magdubli-dubli. So karon nag-online na, makita nga multiple ang SSS number, inig-file og retirement, dili pa na maka-file og retirement, ipa-cancel pa to siyang mga nakuha nga mga number. Unya ko na yung mga contribution na ato sa laing number, emerge to siya dito sa dito ibilin nga SSS number.
1: Sa pinakakaraan siguro, sa ba?
0: Sa pinakauna nga gikuha.
1: Pinakauna.
0: So, napot tay order of priority kung saong pag-delete sa mga number, no? Unya, kung usa na lang ang mahibilin, muna na siya ang filean og iyahang retirement.
1: Namatay, sir, si Frex Romero. Namatay ang akong asawa 2023. Wala pa na ko nakuha ang iyang burial. Unsa day ang mga requirements, sir? Salamat.
0: Okay. Before ko sa requirements, alisa ta sa prescriptive period kay bag-o ni nga policy sa SSS nga ang burial or ang funeral benefit na anay prescribed period nga 10 years.
1: Okay.
0: No, unlike sa una nga wala siya prescribed period, karon sa bagong policy, within 10 years, dapat ma-file ang burial or funeral benefit. Ang death benefit, pabilin nga walay prescribed period.
1: Okay.
0: Now, arita sa requirements. Ang funeral benefit, Sir
1: Fricks,
0: ihatag na siya dito sa asawa or bana or surviving spouse nga maoy naggasto sa funeral expenses.
1: Mm-hmm.
0: So, surviving spouse nga maoy naggasto sa funeral expenses. Sa to pa, bisan og naay surviving spouse, pero dili siya ang naggasto sa funeral expense, dili siya ang makaklaim sa funeral benefit. So for example, ang nagclaim is ang gigamit nga plan is ang sa igsuon sa namatay.
1: So
0: ang katong igsuon karon sa namatay ang makaklaim sa funeral benefit.
1: Benefits.
0: So mo waive to karon ang iyang surviving spouse. Pero in most cases na iuban nga ihatag na lang in town dito surviving spouse kay isip
1: pero siya gi madawat. Ang katong kuan sir, ang katong naggasto.
0: Yes, ang katong tungod sa claim ta to.
1: Oh, lagi. Pero sa kaluoy na lang ana, mo nang adto lang sa surviving spouse,
0: correct, no? So muna nga to ang funeral benefit, no? As to the requirement, very basic nga requirement na to is naanay form nga fill-upan, no?
1: Okay.
0: Kung over the counter process, nasa mga instances nga pwede na siya i-file online, no? So pwede naman i-try Sir Fix online na i-submit. Ang imong i-andam lang is ang katong death certificate sa katong member nga namatay. So certified true copy dapat, ha? O niya ang katong proof nga siya ang naggasto sa funeral expenses. So kung plan na siya, certification gikan sa funeral parlor nga kini nga plan ang gigamit sa pag-servisyo dito sa namatay nga member. O niya, valid IDs, o niya, kato, imuhang proof of account kung asa ni may pasod ang funeral benefit. Muna siya ay basic requirements, no? Naray mga additional requirements, Sir Freaks, kung naay makita nga discrepancy dito sa record. Wala nag-match, for example, ang parents, nga na, sumunang pangayuan ng birth certificate sa mga parents. Pero, ang pinaka-basic nga requirements na to, kato lang, proof of demise or proof of death, katong death of death certificate.
1: Yes, kana.
0: Proof of funeral expenses, mga resibo or katong certificate, o niyang ID sa claimant.
1: Okay.
0: Dayon ang katuday yung imuhang proof of disbursement, imuhang disbursement account kung asa ipasood ang funeral benefit. Mga basic.
1: Sa mga nagpangutan na bitaw pod karon, no, o panalit gani maghihigala o duwa pa kay ninyo makuha nga matuhog, i-review lang ninyo ang kining atong program diri sa YouTube sa Sintado. Kay naa man na diha at least nga mabalik-balik nyo pagpaminaw ang gipasabot ni Sir Sherwin. Si Ma'am Corazon Prito Lirit, ningon siya diri Sir Eric sa YouTube. Ang utana unta ko, voluntary member ko sa SSS, 62 na ko karon niya, 102 pa ang ako nag-contribute. Pwede ako nalang bayaran ang 18 months aron maka-apply kong pensyon?
0: Okay. Pwede ba bayaran ang 18 months? Yes. Para makumpleto ang 120 months.
1: 102 lagi niya gigaw siya. Saan
0: mo niya? 102 niya.
1: 62 na kukaroon niya.
0: Ang kinanglan is 100, 10 years man, no? So, 120 months.
1: Okay.
0: Tama? So, 102 man siya. Kulang siya 18.
1: Okay.
0: So pwede ba niya bayaran ang 18 ka bulan para makumpleto na niya ang 120 nga gikinahanglan para sa monthly pension. So pwede man, pwede man, pero dili pa siya maka-file sa retirement karon. Maka-file siya dito pa sa period kung kanos-a nabuo jud ang 10 years na contribution. So usually it's the semester after the 120th contribution.
1: Oh,
0: so muna siya. So
1: okay.
0: That is the ano, ma'am, that is the answer dito sa question kung pwede ba mabayaran para maka-avail sa pension. So pwede naman, pero unya pa ta maka-file og retirement semester, one semester after sa 120th contribution.
1: Oh, sige. So I hope nasabtan to man imong madam Corazon Prito Lirit. Good afternoon po ni Gary Magalios. Di ako nagpuyo karon sa Cebu City unya mabalhin mi sa Mindanao, pwede ra adto ko mo file sa akong retirement dito sa Mindanao.
0: Yes, Sir Gary, kay sa SSS naatay gitawag nga file anywhere policy. Ah, so okay. Bisag asa ra gyud nga branch ni SSS, kung sa imong balhinan sa Mindanao na ay pinakaduol dito nga branch, pwede ra gyud. Kaya nga to ang data pod, ang atong system nationwide pud na siya, makita ra pod na sa bisag asa nga branch ni SSS ang record.
1: Last two questions na lang. Joel SMT Nire, sir, pwede ba pwede ra bang mag-update sa satellite office sa Alegria Cebu ang pensioner? Dali mo Alegria, sir?
0: Kuan na siya kanang ato ang e-wills ba? So naay mga naatay mga branches nga naay schedule dito sa mga lugar nga layo dito sa atong office, labi na ang sa southern part of Cebu nga Toledo ra gid ang tawo ng atong opisina, yeah, diha, okay, no? So dito dapit sa may Alegria, sa may
1: Malabuyok,
0: Sambuan,
1: Hinatilan,
0: Badyan, Hinatilan. So naa na sila schedule sa e-wheels,
1: no?
0: So ang mga empleyado sa SSS Toledo mubiyahe na sila dito, dala na sila schedule kada bulan o sa lugar ilang atoon,
1: okay,
0: mo accommodate sila og mga transactions. Okay. Now, if it is for contact, updating of contact information, pwede na mo ipadala sa ilaha, no, para ma-update ang imong record.
1: Lastly, si Freddy Dadol, magkutana lang ko, sir, nakaloan. Magkutana, sir, nakaloan ang gigamit na kong loyalty card sa Pag-ibig, sa pag-loan sa SSS, ang loyalty. Ang kuhaan sa loan sa SSS, akong pagkuha na ko, sir.
0: Siguro, ang iyahang gigamit nga disbursement account Pag-ibig. Is ang katong iyahang loyalty card sa Pag-ibig.
1: Sa pag-loan po sa SSS?
0: Oo, sa pag-loan sa SSS. Before, gi-allow na siya na ato'y mga time nga nakalusot siya, no? Karon, kinahanglan ang katunang kuan katong para sa SSS na ganyan account, no, kay I believe, correct me if I'm wrong, if natay mga listeners karon nga taga Pag-ibig, ang atong loyalty card is exclusive for Pag-ibig nga mga disbursement, no? So any I don't know if pwede ba siya masudlan og lain, no, pero ang atong advice is since naka-design siya sa Pag-ibig, para dili ma-hassle ang member bitaw nga muna imong nagamit unya later on pag apply og benefit, dili dai pwede masudlan, maghimo na pud lay, so muna advice na lang
1: og lain din siya. Sa una kaning loyalty as man loyalty
0: na ay mga sa una nga muna ang gigamit nga disbursement account katong wala pa selfie ba, kato igo ra ka magbutang kato mangani kanang ang katong pag pandemic to siya sirik nga pwede ra nimi butang ang GCash bisag kinsa nga number no na uban niya wala sila yung number ang ilang gibutang nga number yang kauban sa trabaho yang kauban sa trabaho na kadawat kuan sa dili siya no so karon bag na naman tay mga safety measure nga gi implement nga kinanglan picture na gyud ang katong imuhang proof of account ang imong ID niya picturean ka nga naggunit sa katong imuhang ID o proof of account na siya selfie ba so ma-determine na nato kung kanang account nga imuhang gi-enroll yes imuha ba gid na or dili
1: anyway sir imo mensahe sa mga members nato sa SSS nga nagpaminaw na turon Visayas area dito sa office Bohol og sa Gihulgan nga naka-hook up tas XFM Gihulgan guay chair Sherwin.
0: Yes, unang-una, daghang salamat sa XFM Cebu sa higayon nga gihatag sa tua. Aron masibya na to ang mga current nga mga updates relative to Uplift program, ang atoang participation sa implementation aning program. I hope na sa katong mga nangutan na ganiha, daghang kay salamat ilang sir katotanan, silang Ma'am Corazon, katotanan. I hope I was able to provide you information nga inyong gikinahanglan para sa inyohang pag-continue bayad sa inyong contribution, eligibility about sa Uplift. I hope makabalik pa ta diri next time para mas daghan tag ma-accommodate na question si Rick no dili lang sa Uplift any questions you have in about sa inyong SSS membership
1: yeah kana nya magpasalamat gud bi sir kay di man to ni monthly pero usahay kung palitan makalugar ka moari magyud ka salamat pug kayo gikan mo diri sa XFM Cebu paghatag og oras sa taga SSS ani nga tong tulumanon sa sintado at ang oras magigal alas 4:29 mobalik ko karon taw-taw na to time check hatod kana kanato sa tong Vision X Plus soft gel capsule.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw.
3: XFM.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ang kulti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Ah, Dok, Dok. Kung sa magiging ako sakit, Dok. Kung sa magiging ako sakit.
2: Oh, doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Dok?
2: Oh, wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca.
2: Usa ka herbs
3: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
2: sa mga kalalakinan
3: o kababainhan
2: o gahatag og kusog
3: o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.34 na. Atong time check, magiging galahatod ka na ganito sa atong Premium D3 Softshell Capsule.
9: Eric Serasmanait,
8: asintado. Dalitas mag-report sa atong mga kaubanan. Atong sige check, magiging galang ilang mga reports ni babaeng party goer, kinsa ni sideline o pangawat, dadakpan kinis mabulo pulis. Oh, tugatugag party goer. Atong check ang report, gikang Eric Amaro.
9: XFM Police Report. Police Report.
10: Ronos sa Mabulbo Station kining usa ka babae nga party goer siya ngay kay malagi na sideline may pangawat og bag no palihog tapita dia sa CCTV bus band in aga kining maong babae ngay hanggaan lang to ni siya og
8: nag-black
10: ano, certain princess lang ni ngay
8: kini nag-black lagi.
10: Oh, naka-black nga kun katubang Eric kining may pagka kun po si Sihon kay kun man naka
8: dito ni Sihon sa club din nangawat nakuha CCTV.
10: Sakto lang, katubang Eric, sud sa kining Agua Bar, no? Dili mas may Barangay Lahog, Cebu City, din ang iyang ikuhaan. Katubang Eric, usapod ka 18 anyos nga babay. Kinsa sud sa kining bag, katubang Eric, makikilaan. Usa ni kasling bag, kanang nakita sa video, ng ikuha usap aning nga party goer nga babay, na ay kining iyang sling bag, worth 200 pesos, usa ka black wallet, nga doon ay 1,000 pesos, pink wallet, nga doon ay 2,500 pesos, mga ATM, o mga importante usap nga mga cards no og ingon man apoy usa ka black apple iPhone 6s nga ni balod ni sa 6,000 pesos katubang Eric mga kaigalan. So more or less mga 10,200 pesos ang value sa mga kaptangan nga nakuha sa aning biktima katubang Eric kunya sa pag-review sa CCTV mo to nakita man ning babay gidakop sa kinipong kwani siya gidakop ani arresting officer na kining a certain IC 22 anyos katubang Eric mga kaigalan. Para siya bouncer po dito sa maong club katrabang Eric mga higala. So kining babae ron gitanggol na ni sa selda kay kuha naman ni sa Cebu City Police Office naman ni ang kaning mga babae nga black pants bubble police station niya gikain ni Kasong Teba ko na pagpangawat gay no. So far nga manito kasi kas bubble police station mga katropa para abtik lang si condition di mo malipat diha di ay kapeng sa Santa Plus Convention Mas Yes Swell Incorporated. Alam, sinigaw sa Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa. Eric Amaro, XFM.
9: XFM Report.
8: Sa laing balita, niya po'y mini dump truck na tagak sa pangpang ang driver patay dito sa Lungsod Consolacion. Report gikan ni John Cato.
9: XFM Police Report. Police Report.
11: Yes, patay kining usa ka driver samtang naangol kining iyang truck helper sa dihang nahug ni kining mini dump truck tungod sa gituag brake failure dito sa barangay Panoypoy lungsod sa Consolacion Cebu alas 3 ni kagahapon sa hapon Agosto 3 kining namatay giilang si Keith Ivan Almeres Monte 25 anyos mini residente sa barangay Mulaw lungsod sa Compostela naangol usab kining iyang helper nga si Gerald Jaime 21 anyos ulitaw residente sa barangay Bayog, Compostela, nakaangkorig mga samad sa naglailaig gabahin siya glawas ug patayon karong gitambalan sa ospital. Sa investigasyon sa Konsolasyon Municipal Police Station na Sayran nga nagpadung kining duha ngadto sa Barangay Binalio sa kay nining usa ka Isuzu mini dump truck nga nagkarga ni og mga basura apan sila pagabot ito sa Barangay Panoypoy kalit matud pag di na mo break kining gamaog truck nga miresulta ni pagkatagak ngadto sa pangpang dungod sa kusog sa mga impact. Grabe nga gubaan nining kaul nining sakyanan kining gamaog truck na angol kining duha nga gidani ngadto sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital diin gideklarang patay Chris Monte tungod sa traumatic cerebral hemorrhage matod pa sa doktor nga nihiling niini samtang padayon sa mga gitambalan hiling iyahag helper. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
6: XFM Report.
8: Sa laing balita, ang barangay Aklupan mapasakag kaso batok na sa misuway glabay basura dito sa ilang barangay ni Reports Benji Talisik.
6: Live report.
8: Ang konsehyo sa barangay Aklupan mosangat og kaso nga tulosaba sa misuway og labay ingon man sa nagsugo nini nga adto ilabay ang mga basura sa barangay Aklupan. Human mabulabog ang usa ka wing van nga puno sa mga basura nga misuway sa paglabay og basura sa barangay Aklupan. Kini ang gigobernar ni Konsehal Joel Orbiso, Chairman Peace and Order Committee sa nasigutang barangay. Matod ni Orbiso nga ang maong lugar o sa ka-pribado nga luna nga gibaragihan sa pamilyang Ilanan. Sila Orbiso uban ang iyang laing ibang mga kaubanan sa konsehyo sa barangay kagahapong adlaw nga Lunes ni barangat na og reklamo sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources alang sa ilang formal nga reklamo. Samtang karo adlaw dugang reklamo usab ang ilang ibasaka kundi ito na sila permahan nga avidabita nga tulasab sa buhatan sa Piskalya sa Talisay aron isang ata sa korte. Samtang magkisayon pa ang grupo ni Orbiso nga tulasab sa Piskalya kung unsa pang ilang posibleng kaso nga isang ata o ibasaka nga tulasab sa driver o kahente sa maog nga wing van nga ilang gilabay nga basura. Sa kasamtangan, ang duha balog na karoon sa selda diha mismo sa Talisay City Police Station. Lakipo sa mga basakano kaso ang kumpanya nga mao'y nagsugo sa duha sa paglabay sa basura nga tulasaba sa barangay Aklupan. Giingong klase-klase ang mga basura ang sulod sa maong container van nga wa babahig nga delikado sa paglawas sa usa ka tawo. Naseren nga wa tugdi sa barangay ang paglabay og mga basura sa dapit tungod kay usa kini ka protected area ang lugar dugang pa nga anausab ang dam sa MCWD duol sa lugar. Nagduda usab ang mga opisyal sa barangay nga nasigin na og pagpanglabay nini sa diunta labayanan nga lugar apan karulan na sakpan. Samtang gihulagway ni Konsehal Orbiso nga insulto sa lambahin kundi nila aksyonan ang paglabay og mga basura nga dili taga barangay Aklupan.
7: Doon ay concerned citizen nga nagtawag na ko, kanito mang postabon mo, nagtawag na ko nga doon ay nagyabog basura nga baho sa binas o mga karne o urban pa nga basura nga nagibutan sa mga napit. So, nang responde ni, kauban na ko si Konsehal Dudong Abatayo, Rochelle Delgo. So, nag-abot kami dito na sa barangay Dumlong. Lagtang. Dito na mo nabagat ang mga truck, nagkikargaan sa mga basura.
12: So, ang murag waste material na maghatog ka ng delikado sa panawa sa tao?
7: Correct. So, ang atong area dapat protected area, kaya ang dam sa MC. So, ikaduwasan, ang ilabay nila, makadaot din sa panawas ng tao kay baho, lawas ng baho, tigid, makahatag yung problema, no? So, muna nga, parang kayo ron, naningkamot sa kining problema, mga desisyonan sa sensitive government ng Tarisay.
12: Na ilan na tap ang...
7: So, ang suspect na mo, ang driver o ang katong ahinti nga si, ano? Giovanni o uban ng contractor. Detail. So, naanaroon sila karoon sa detail na to sa prison sa Tarisay.
8: Balitang Anahipos sa Patrol, alang sa Regyosan Pilipino para sa Pilipinas, iyong katropa, Benji Talisik,
6: XFM Report.
8: Mandawi City LGU, adunay patuman ng mga lakang aron nga masolusyonan ang pagbaha sa Gizo Elementary School. Reports Crystal Joy Filerka.
6: Live Report.
13: Niadtong nilabay nga semana, nakasinati og pagbaha ang Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School o mas nailhan nga Gizo Elementary School sa Mandawi City. Gani, pipila ka mga tinunan ang natanggong sa mong higayuna o gikinahanglan na ang pag-rescue kanila. Subay ni ini, ginspeksyon ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang mong tunghaan kaghapong adlawa o gipahibaw sa mayor ang mga pasiunang lakang aron nga masolusyonan ang maong problema. Una ni ini mao ang pag-dredging sa Tipolo Creek nga nahimutang kilid lang sa naasong eskwelahan. Nasayran nga napuno na og gabalayan ang palibot ni ini ug nakababag sa agianan sa tubig. Ikaduha mao ang pagbutang og water pump sulod sa eskwelahan. Hinuon gipasalig sa mayor nga ang dredging og water pump temporaryong solusyon lang samtang padayon nga gitrabaho ang drainage project sa apektadong tunghaan. Nibutyag si Uwano nga ang baha sa barangay Gizo dugay ng problema tungod kay duol man kini sa Tipolo Creek.
14: Kumpanda siya sa Tipolo Creek. Ang creek, kung heavily silted naman kayo, kamay na lang yung kindiferensya sa asa tagaroon. So kung nagigawa sa tubig din eh, high tide gamay, upak flow lagi hapon. So naging mga areas dito na atong ganang hukagon na para makaagi ang flow sa tubig.
13: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
6: XFM Report.
15: Sa laing balita, baga Sugbuanon, giawag sa pagbisitas bagong lokasyon sa Tabus Kapitolyo. Reports Griggy Magdadaro.
6: Live report.
16: Yes, giawag garon ni Governor Pamela Pambariquatro ang publiko og mga Sukbuanon sa pagbisita sa Tabo sa Kapitolyo sa bag-o nining lokasyon diya mismo sa may parking lot kilid sa opisina og buhatan sa entrada sa Governor's Office. Kinigibutyag ni Pambariquatro nga makasiguro gyud ang mga Sukbuanon og lami og ingon man di kalidad nga mga produkto sa barato nga presyo. Kagahapon adlaw gibuksa nang isigutan nga Tabo sa Kapitolyo 2026 Agri-Fishery Trade Fair diya mismo sa Kapitolyo isip kabahin sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Mismong si Governor Pamela Pambariquatro uban ang opisyalis sa Kapitolyo ang nangulo pagbukas sa eskutan nga kining tabo gibida ni ini ang mga pribadong o mga produktong agrikultural o pangisda, lokal nga pagkaon, kultura o pagkaugma og maron karon sa mga komunidad sa probinsya Sugbo mahitungod sa ilang ikapasigarbong ikadalit ngadto sa mga Sugboanon. Katuyuan ni ini nga masuportaan ang mga mag-uuma, mananagat o lokal nga negosyante. Not ni ini usab nga pagsaulog sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya Sugbo. Ang tabo sa Kapitolyo abligikan Agosto 3 hangtod sa 9 tuig 2026 o magbukas alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi eh. Diya mismo sa may Capitol Parking Lot 1 diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga maprektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa kasang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
6: XFM Report.
15: Matay kong oras, ito pagpanag-ubari ka itong tulumanon. Kaoban ng Kondris Master Control si Jovene Jimenez sa Newsroom. Almi Mata, Manager John Living Chavez Biking. Noong tagbalik og mapohon, samangtak nagsamang istasyon. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manay. Panabili itong magpasalamat sa inyong magkanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo, exciting!
6: Asintado!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usana ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyedo, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw di Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, na-discoverihan.

0: Panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
4: Kada bang pirmi nimo kaptan mga bay sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
3: Sa ato pa imong apelyido ang palaya.
4: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
3: Ay!
5: Exciting!
0: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog din so, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sistepain.
0: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanson Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanson Plus Gold Coffee Mix.
0: Sanson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa, exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.04 na sa kapunod mga katropa. Itong time check, no, hadot kinato ni sa Sanson Plus Gold. Inumog tubig mga katropa, tungod kay grabing inita. Marisi yung Sanson Plus Gold, ha. Alang sa mga wakibaw din ang hebla na day sila. At kasupresyon sa dugo, ay bukensa niya na mga katropa. Inumog na gag tubig, kanya apili ang Sanson Plus Gold. Ang ato ang bulawanon ng proteksyon ng hinimo o gama sa Yes to Health mga katropa. Kumaanin mo balansi sa tuwag mga blood pressure, sa tuwag hormones, inana, alabi na sa mga doon ay problema sa high blood, problema sa diabetes, o ganiang problema sa kasing-kasing. Iwari mo gini mga inundan, nanaling kamatayon sa mga Pinoy mga katrapa. Manandi mo kumpiyansa, kalabanta, o bulawan nun ng proteksyon mga higala. Ay, usara niya itong ginabuhi mo ng sulit-suliton. Inana, dito mga kumpiyansa mga katropa. Doon na ni spirulina, garlic, mangustin, ang palaya o malunggay. Ang ito ang Sanson Plus Gold Support Health. Pasingot na, sad-sad na!

0: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 5:33 na mga tropa sa kahapon noon. Atong time check hadad ka na to sa Seize the Pain sa mga doon na karantinay labad sa ulo. Ilikan po na doon na sila yung magbughat o pasmo mga katropa. Yan na, tumar mo aning ato ang Seize the Pain para din mo mag-antos pa niya ng inyong balatian. Sa po na siya kasagabal sa tuag pag lihok-lihok matag-adlaw mga tropa no, wala na mo karoon niya ikipati ang mga sakit-sakit sa lawas. Sakit sa pus-on sa mga babae din ha, nga mga disbinuryahon. Diyan na, ito ang Seize the Pain. Pwede siya pain reliever, mga higala o paracetamol. Maayo po niya ng mga doon ay pingot na ilong, doon ay tipon, hindanat, ubo, trangkaso, mga higala. Seize the Pain, tanggal ang pain fast and safe! Alright! May hapon mga tropa. Welcome one, welcome all. Welcome sa itong programang Sad-Sad. Hangdod na alas 7, ikan sa alas 5 sa hapon. Welcome one, welcome aboard. Out of X right now, we got DJ Russell Trim. Back to back with DJ.
1: DJ Boom.
0: That's right. May hapon, may hapon, may hapon, may hapon, may hapon. Sa mga naong mag, what? Saan? May hapon, sa mga murang hapon. Ayan, ito mga gwapo niya, mga chinito, chinita. Basta mo smile, wa nagyoy mata. Ikapon, ngaw lingaw, tahali, ngaw lingaw. Doha ka oras, ito ang pasingot, mga tropa. Siyar, hindi mo gamay bilbil. Hello, sa ito mga tropa, ganaminaw. Dito sa may gihul nga, no? Ito mga ikala ka rin dito. And of course, mga taga Kanlaon. Minaw sa XFM Kanlaon. Southern Cebu, hello! Kusok kita south mga katropa. Namin ka dihas Aloginsan. Dihas Toledo. Si Paging XFM na may kapo na itong danan mga katropa. Wala po ni Baos sa kanaang bitong kakapon. Grabe mo itong uwan, no? Sponsor, pero karoon, Baos na po. Grabe kainit. Kamayang sapot mga katropa. Muda ko. Init kayong panahon. Dali kayo mo init ang ulo sa uban. Labi na o gwa pa ismiring huya. Matanti ka ng ismiring huya. Ayaw kayo mo pagkuha. Ayaw mo ka na ang pawa. Ganoon ng ismiring huya. Kaya mo ni uso rin. Apo, tukunsagi ng ismiring huya. Apo, purla ni Doha na ito ka DJ. Kaya naam kini. Ako rin, wakanin mo na kasaya sa puton kayo. Ato may sabay nalis uso ako ay smiring hoy, no? Balag, di ko ka-relate. Ay, relate na lang yun. May hapon ni Katropang Chang Sifu. May hapon na ito din ha. Diyas may Mactan Lapu-Lapu. Okay. Yan ni Kwan. Isa pa rin na Andre. DJ Auric, no? Happy, happy watching DJ Auric. DJ Jandrens Duhig. Kaya niya, ni Gualbod Jomar Miskala. Oh, mga pag-uli na itong mga listeners siguro. Pag-uli na itong mga commenters, mga tropa. Si Jomar Miskala. Good afternoon, DJ Butch. Kaya shoutout ko nilang ni Chanyel, Clyde, Ishan, Anjun, o ni Mama Ermin sa kuwang silingan na si Rosel Jocelyn, Shan Lee, Zaira, o ni Kuya Eliot Kaang. Salamat kayo. Way sa payan! Ni Katropang Gila, Carbon, Tanopan, Diaz, Cortez, Ball, may pagkuminaw. Kanun ay minaminaw, Tres, yung programa, Sad-Sad, doon niya kayo na huma naman ang tanan sa yawa na pasingot. Salamat, DJ Bud, sa pagbasa. At isa'y dagoy! Ganit, ang gwapa ni asawa ni DJ JR. Kaya na, naminaw, nagkuha na ito, nagtanlaos ng live, yung gimonitor, na alabot ng station. Adi Adi Adrik Mare, Adi Adrik Tisay Dagoy, Adi Adi Abot ko si Pare Adi Adi. Katropang Lorna Margarita, may hapon, Joseph Dinopol, Eugenio Boy, Tagsip. Hindi ko siya kalain na sabi ka pasingot sa kapunon, pasingot, kauban sa kong asawang si Beng, hinas may sityo kamanse, kinasang ang sabi si Ray, nakanda yun. Mas nindot may kining panington ta kaubans to asawa. Ay! kay kita panington ta pre, DJ Russell Jim, DJ JR, kita panington ta niya kauban sa itong asawa, sila pa yung makuha trapo. Di ba? Kada panington ta nga kauban itong asawa, perting pinanggaan ato kay sila pa yung makuha trapo. Kaysa panington si DJ Turbo niya may buong niyang asawa, kanong dagko magigsingot. Wow! Imbis mo kuha trapo, batay lahi ini kuha o tingali. Dide ka, dide ka. Karang wag ini, sakto katropang yun nyo buhay tansin. Magipaningot ka, kauban ni mga asawa. You know? Stella! Hello, Stella Alberca. Maying hapon niya, pasingot na sa Godris may katarman liluan. Ayan sa mga comments kong page mga katropa sa DJ Butch, di ay Drakuan, ha? Si katropang DJ Jollibee. Dati na sa may Upper Lindogon, Cebu nga. Maingi pagpaminaw din na, pre. DJ Jollibee. DJ John Snow Kanyazares. Shoutout, boss. Dries may si Bango pinabungahan sa Kanyazares family. Magkalimot, di ay magkatropa ihang sound system. Ako aga DJ Han Garuga sa third day, no? Fiesta sa may sitio, Danawan, Barangay Alpaco, Naga. Kinakins na din hantanan, mga katropa, mga silingan. Pinuntagay na, basta ang bino, huwag ka muli tagay. Kita kids na karong Saturday. Hindi na sa may Danawan. Bitaw, happy fiesta. Yeah, salamat po kayo. Nasa pag-invite ako, boss dyan. Hindi kayo narastog karan. Ano na DJ Russell? Siyempre, imuhag mga greetings. Go! Oh, yeah, pinto ka to akong ipasa ni mo. Karun, basahan.
2: So, maying hapon mga kasadsad, ano, karong umabot pizza otso nata sa Purok Uno, Sambag, Kandingan, Aloginsan, powered by GLP Disco Mobile. O karong pizza 15 arita sa Naalad, Naga, powered by Kabilis Ojo. Pinasa na sa itong idol kita rin, Digibots. Ika ni Digibots ni nga booking, no? Sa Kabilis Ojo. O karong umabot pizza this size, dirita sa Sitio Kalapi, Barangay Kawasan, Aloginsan, Cebu, in honor of Senior San Rookie. Kau ba na to si DJ Bombay diha? DJ Munchingao, powered by MGM Disco Mobile. Karong pizza ba yung Tinoy B? Balik ta sa Aloginsan, diha sa San Rookie, San Rosario, Aloginsan, powered by CLP Ojo Classic. O karong pizza 30, diha ta sa Banilad. RMP Desk on Mobile. Dahil kayo, salamat mga kasadsad.
0: Yeah, thank you so much, DJ Russell Jim. Kung commercial sa tayo mga katropa. Oras 6 FM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.41 na atong time check. Hatid ka nato sa Premium D3 ang Instant Energy.
3: X FM.
4: Hala, unsa man ni? Kaluod ba?
5: Sir!
4: Unsa man ni?
5: Unsa man na, day? Kana, mauna siya gitawag og kondom, day. Safe sex ba? Safe. Sa inyo, ha, day, wade sex?
4: No, man. Pero, dili na ni ka grabe, uy. Nga sa mga panit, mga tang-tang!
5: Aya!
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy moregulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Sunfoam Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Sunfoam Plus
9: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Sunfoam Plus Herbal Oil.
11: Mauna kung gusto nimo nga mahimo og opisyal sama nako. Kanang di nagamahadlok sa gubat. Tanawa na imong lawas. Kahit na kayo sa sige na mong jogging. Napayimong tiya no? Mura nagpandisal? Stand straight! Tiger loop! Stomach in! Mauna kung gusto sa kong anak. Tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
12: Yes sir!
11: Louder!
12: Yes sir!
11: Louder!
12: Yes sir!
11: Pigtan ko rin imong tiyan kung unsa ni kagay.
13: Agay! Ayaw!
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM.
0: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 5:45 na mga katropa si pagbuto ni Kurasa. Alas 5:45 atong time check hatod kanato sa Visionex mga katropa. Para sa mga adunay problema sila mga mata, maghanap ilang pananaw. Dili klaro mga higala, maunin yung tumaroon business. Puno sa mga phytonutrients. Yan, ni ani ni mga tropa nga maugi mo, pangga mo, amoma sa ato ang mga mata. Okay? Vision X, encapsula alang sa ato ang mga mata.

0: sa XFM, Cebu Philippines, standard time. Pala 6:13 na mga katropa. Doon time check atin kinato sa premium D3 soft gel money. Maghatag na dugdugang energy, mga katropa. Dali ko na sa aking mode na gusto. Kinang lang gini itong gusto. Pagpapinag ka na. Pagpapit ka na usahay. Grabe itong labaho. Rekentang mga nakaplano. Mga buluhaton. Premium D3 mo din na. Okay. Sa mga kanunay magkasinati o gabikog, ikin makraman, ikin ini ang mupaligon po ni sa toang kabukugan, mga katropa. Mupagawas sa mga excess fat sa tong lawas na ipagawas niya sa mga sobrang tambo, mawala ginang lanas tong lawas para dilita magka-diabetes, mga katropa. Premium D3, ang instant energy gama. Say yes. Hello sa mga nakatras abante na dunihang mga katropa. Si katropang Luciano. Salamat sa pagbasa. Okay, sa mga si katropang Luciano. Yes, sa Lord na Margarita Sayawi. Diha, di si Russell Chem. Go, go, go. Jack Tabilino. Shoutout sa kong driver nga si Boss Irvy nga nagyango-iyango samtang ka-drive. Kadong mi og terminal sa Opon. Lamping mo din na sa mga nagmaneho karon. And then si Yansky Tilibangko. Good afternoon, DJs. Shoutout ko sa kuwag mga kauban. Kari nga naning kamot og luto para sa panihapon. Og labi na sa operator dari sa Susimo. Di Gracia Jr. na nagluto og panihapon, nagika ni Yansky Tilibangko. Diri sa may Sibunga. Salamat kay DJ Y. Sa pa yan? Nanyadri si DJ Jel. Pre, mga amigo, nagtanaw na ito karoon. DJ Jel, CMC. Katropang Lorina Kapato, niya dirita sa kuang page. Nanyadri si katropang Gilbert Amakna. Ha? Shoutout ko ni Gilbert Elvis, Alciber Edmond, Vince, Madam, sorry, Madam Mipets, Rodrigo Elvis Amagda, Alicib, ano, what tang ni noon, nasa na to? Mabasa tanan ba? Hindi-click na ko ba? Wow, aman, dara. Sayaw kay ang pitul. Yagika ni katropang Gilbert Amagda na to din na. Salamat sa pagpaminaw. Naparis, gilip ka, mauhuhay, balik kay guapa. Mga pre. Balik lang ka pre. Or karon. Balik lang kuno siya mga katropa. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alasize, this is size na. Atong time check. Hatid ka na to ni sa Santhon Vitamin C mga katropa. Ni kuhan yung kayo. Sa mga dalimit ako kayo din ng hilantan. Dali ko si Pulon. Dali hilantan. Dali ka kaliduraon. Dali ka subawan. Kuhang mag vitamin C mga katropa. Di ay vitamin C na din yung magka-trigger po sa to ang mga ulcer o kaha, doon na mo'y hyper din na mga katropa. Lama sa Yes to Health, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: X-F-M.
2: Di ay Amerikano, baligyan na kong banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
3: Oh, thanks.
2: Grabe ka sa'yo mo, Joe. Tihik ka sa'yo mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mangutagon?
3: I said, oh, thanks! Dili utang!
2: Ayaw!

0: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Atay, o dyan in English, ang goytay.
3: Ay, kasayo na nana.
2: Amo! Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra, tay, kay Monkey.
3: Kung laki.
2: Ngay! Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa buong Philippines, Standard Time, alas 6:19 na. Galing atong dime check, mga katrabahado ka nato sa Premium D3 Coffee Mix. Mauni kape. Nag-iinom ka ni pari na kung RJ Cabiles, samtang nag-wielding siya yung mga katropa si Entrasis, no? Kaya gikutaw ka rin, ako nang itigaan Premium D3 Coffee Mix kay nindot ko na ganahan siya. Nag-ipatam isa stevia. Dito mo siya magka-diabetes. Mauni, swak mga higala sa mga naglikay inay nga sakit ka diabetes or gibawalan na mabuni yung mga tamis. Kanilang inyong timplahon o hiligbog kape, Premium D3 Coffee Mix para parihan na ta. Kauban po ni paring RJ Cabiles, Inas Cabiles, Ulyo, mga po niya gihigob ka mga orasa. Premium D3 Coffee Mix, may kapi ka na, may sunthone at vitamin D3 ka pa.

Katropa, Jesse Riri, Kento, dito na sumay, tagkagimit na ka. Ano ko partner, karong Sabado, sa Sansan, sa Katropa, dito na sumay, Danawan. City of Danawan, Barangay Alpaco, Naga, Oma ng Janjan, Audio Disco Mobile. Naik po paminon mo din na, Boss Jesse Riri, Kento. Madamay mong kusugig sa Bado, ha? Masikalit na kawagtang din na, Boss. Ay, dami daw, kita kids tayo, lahaning napit ito. All the kining ilahan ito sa tagagimit o gagdanawan. Kaya medyo distansya ni mo, ha? Pero the older gihapon, wala pa pa kita kids tayo. May pagpaminaw din na, Boss Jesse Riri Quinto, DJ Ray.

0: oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 6:32. Mga katropa, alas 6:32 na. Ganingatong time check natin kinato sa Sanzone Plus for Bangwell. Maniha plus mga katropa, kadalatanan. Higad sa panuhot, doon nagkaroon niya mga suhot, panuhot niya. Sakit ang inyong hangguan. May nagsakit ninyo mga tropa ang angay haplasa nini. Mga samad-samad, panit, karabitong bilakan sa mga gagmay malanap. Sa pulisya ka mosquito repellent, ha? Hindi na magdubli inyong custody na. Pamahid na all-in-one. Inama sa yes to that. Sanzone Plus Herbal Oil. Heritas greetings, harita ni DJ JR. Ngayon na sa may krumbre. Eh, video distance siya kayo na. DJ JR, karoon pa rin niya. Wala naman tingog niya. Sige pre. Mga nga gigs, pre.
1: Oh, may gabi rin sa tanda, no? Sad sad is katropa this coming August 8. Anata sa Pakulub Dumanhog Gym. Powered by CNM Pro Audio. Owned and managed by Clark Kasipong and Mark Lester Kasipong. Mara na, pre. August 8, ha?
0: Karoon na lang Sabado. Ito sa, asa kita, pre, sa
1: Pakulub Gym.
0: Pakulub Gym. Oh, nasa di siguro ipahayang niya. Ayan. Big Safari B, mga katropa. Ayan, DJ. Ayan, DJ Russell Chim. Ayan, hello. Di ay, ni katropa nila, Carbon Tanopan. Nalindot yun sinyo ang tukar ni Jibot. Sige, ma. Sabot akong stepping. Muatras, mabanti na po. Max of R&B, come on! Anya ni Anjo de los Santos, greet ko ni Jenry Marzon. Pag ni Anjo de los, nagbalik niya, de los Santos na yun. Diyas may liluan sa book. About to go down, about to go down, it's about to go down. Shoutout po ko ni DJ Renz last show, ikan ni Alberca

0: sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6:49 na mga katropa. Wala tayo kong panahon ko na. Kaya kanina itong time check mga katropa. Hadid ka nato ni sa Sunthone Plus Gold. No? Ayan. Doon ay anti-inflammatory properties mga katropa. Mga tabang ni sa pagpaubos sa mga hubag karunihang mga lutahan. Sakit ang tuhod mga katropa. Doon ay mga rayuma, arthritis. Kaya pag Sunthone Plus Gold mo din na. Labinigin sa mga doon ay bukol-bukol sa lawas. Doon ay mga guiter. Doon ay mga unsa pa na din na basta tanag classes hubag doon ay uban doon ay piko silang matres ay mga sis no ano may bugon silang suso mga daba nga doon ang Sunthone Plus Gold alang yan ang mga tropa nga mahilis na siya ay balansya itong hormones nga once nga mahilis dili na mo balik pagdubo pag-usap ito ang mga hubag-hubag nindot mga katropa. Wala nga sa mga nagmintay na nemo kalimot ha. Pumanog pa ni hapon tumbar mo mga katropa. Labi nag inyo yung gimintain para sa kayuhan. Mahilis inyo ang mga bukol-bukol. Ayag yung undangin. Kinanglan nga. Kuhaan yun. Permanente yun ang inyong pagtumar ha. Sunthone Plus Gold supports health. Karita sa itong final greetings mga katropa. Salamat kining duha ka mga gwapo na skugili ko. DJ Russell Chem and DJ JR. Kayo. At ya, aritas tong final greetings. Katropang Alex, Comendador din na. Noy, may nga gabiin na to din na. Noon ya, si katropang Jay Cyril Kahayagan na nasa ni? Wa na, ni Sayaw na gano'n kong driver ng si Boss RV ni Jibuch kaya natanggong sa traffic. Diris may babag na pulapo. Alam niyo, kung anong gano'n, fakta lagi yung traffic, maulit-ulit kita nung pizza ha? Isa pa rin na adre. Aritas doha. Ay kay una pre, DJ Russell Chim.
1: Maying gabi diha, mga kasadsa diha stack ano, ilabi na ni Banyo Krius sa mga kaubanan niyang Bulabog Boys diha. O ni DJ Choi Vlog diha skuba. Maying pagpaminaw. O karong mabot pit sa Otso no, anata sa Porok Uno, Sambag, Kandingan, Alugin, San Cebu. O karong pit sa Otso, arita sa...
0: Kinsi.
1: Arita sa City Crossing, Naalad, Naga City of Cebu. Powered by Kabilis Audio. Dahil kay salamat sa pagpasa sa akong kaubanan ni Renault Digibots June 14. Dahil kay salamat, pre.
0: Sabi ni ka, DJ JR. Huwag misis, nagtanaw na ba?
2: Sabi ni Stan, ano? Uspo rin ako day. Sad sa Skatropa, this coming August 8, Anas Pakulog Gym, Dumanog, Cebu. Powered by CNM Pro. Doon niya. Shout out din ko siya, Sophia Port. Sophia Paintwork, de pre. Diyan sa Labangon, mara na pre.
0: Panyang karong sabado, mga katropa, kita kids natin ang Pesitio Danawan, Barangay Alpaco, Naga. Fiesta rito, kauban ako si DJ Ray. Kauban po na mo ang Gajanjan na audio disco mobile. O namigong panahon na lang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
3: DJ Boots.
1: DJ Russell Chair.
2: DJ GR.
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, sa mati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit nako ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
8: O nga, kinsa mang bayotang at tumakusugay mong syagit.
7: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa. Ayaw!
9: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.

0: Cotton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Cotton Plus Herbal Soap.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ng pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:14 na mga katropa. Time check, hantod ka na ito sa mga labing bagong produkto na mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Baka panindot sa ito ang panit, baka paputi, at the same time makalimpyo sa ito ang atay mga katropa. O nagiingon nga na nga pinaka, musamot pakagkagwapog kagwapa katropa.
9: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Libertas Veritatis es fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpadayag maoy pundasyon alang sa kamaturan. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurot sa itong mga suking tigpaminaw at mga katropa diha. Headshot. Bisag asang sok sa nasod. Headshot. O bisag asang sok sa kalibutan, mga katropa. Manabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro, mga katropa. Mag-umanubantahang ito sa asod sa imedyang takna ni Nikro kagabion sa adlong Martes. Agosto 4, 2026. Kumusta ito mga kaigsunan? Diyan ang inusara Gyapon karon ang kining ikatunga o tunga sa Dos Dimpolis, mga katropa. Ikan kay si katropang Attorney Paul Gino Lopez, adunay importanteng gilakaw ni mga tumura. Katropang Mami Lorna Margarita. Tanaw niya sa may barangay Sambagdos ng Dakbayan, Sugbo. Solo flight, Sir Greggy, matul pa niya. Muna igayon nga, padayon riyan po ta ni ma'am. Hey, padayon riyan po ta pag-inod sa unahan na ni. Kung asa ta ni Dadon. Hey, kung asa ta ni Kalahutay. Muna igayon nga, padayon. Padayon ta, mga katropa. Ang importante, buhi. Hey, so may pagpaminaw sa itong mga kaigsunan niya, itong mga suking tigpaminaw. Sa Metro Cebu, mga katropa, nakip na itong mga suking taxi driver o mga modern PUV o PUG driver. Ang panayang nabas-badas karon sa Metro Cebu, mga katropa. May nindot na ba yung mga modern PUV, PUG mo isakyan kay aircon, hindi ka ka-silpon-silpon. Hindi lang sa pag-unsa, wa ko mag-ingon na why against sa mga traditional jeepney. Pero ma-safety nito suhod kay alam mo kasi mga pag-silpon-silpon nito. Di ba, pareha ito mga jeep. Ay, katawa na katropa po, Juven. Ha? Siyempre ito mga jeep nga. Sige, kasi mo silpon. Kalitong lamni, nas bintana ron. Mas may, matong atos modern PUG o PUB. Relax na, ano, pwede kasi mo silpon. Aircon pa, ano ba? Ako no, traffic radio kayo. Kayo maglisod po, lusod dito sa mga traffic kayo. Alam mo, Aris Mandawi, Aris Prostipulo, ano, pwede ting trafika na gano'n. Pero relax na kayo. At kung para akong magsakay ka itong multicab, ngayon ang tuhod, mag-abot, asa mo, ano, eh. Baka jeep, baka cellphone, baka huwag magbuot, pero kano kayo, glab neon ba ron, maki ba ron ismain bakalso, particular na niya, natay-tayan niya. Notorious mo niya kaya niya, nga doon na, kaya, kwan. Pagkaragara ang cellphone niya, glab neon niya, baka at tumudagan sila sa tay-tayan, asa makong sa pagkukundi mo na. So, are it as modern PUB o PUG, may pagpaminaw na yung mga tungura. Kaya pipilar po sa itong mga traditional jeep ni mga katropa, ang adunay radio, panaminaw karon samtang biyahe, itandi sa mga modern PUB o PUG. Tune in as XFM Cebu 88.3 ang frequency. Wala, paminaw na sa kwan, XFM. Samta na biyahe ron, paingon sa Habagatan o kami ng bahay sa probinsya Sugbo. So may pagpaminaw na yung mga tungura. Doon man sa ito ang mga taxi driver. O upan pa. Dana po yung mga Grab ha, o Move It, maminaw na ito rin. At sa cellphone, maminaw ang mga nagpabiyahe po. Kung man naghatod o mga pasero na yung mga tungura, nagpalit ng pagkaon, nag-deliver mga pagkaon, may gabi o dayon kamo. Sa tuwa, panagoy kong parang uban, gumikang kay ubay-ubay, tagsikutanan ninyo yung mga tungura. Sa tropang lista at pwedinog, na matod pa niya, rat-ratan sa mabilisan, sa balik taktakan. Kay Cons Greggy lang yan, ang nag-iisang machine gun, sana all. Katropang lista. Gumikang kay mag-isikot ron, why bias bias, o why pagdua-duha, why pagpili-pili, may katropa, matod pa. Atong tokion ang kinikarong kalibog. Atong tokion ang mga nanggawas nga fake news o lain-lain diha nga content sa social media. Matay ni mga creator, no? Kina yung mga vlogger. Unsay mga trend, unsay mga uso diha. Mugi lahang sa usawag may post, dire post dito. Burang taglima, tagupat ka mga angle sa ilaha karon nga pag kining post o content kalabot sa mga isyo nga may labot ang Haring Lungsod. Iskot ang tatong kamatayo ni Anhing Rene Matirbunya. Chris May Talakogon, Agusan del Sor. Matay putinighana ang mga bisag unsa, mga nanggawas, nga mga content. Kalabot ato yung taon. Ay! Abot! Oska, bula na ngayon ni Labay. Human siya nga hatos katapusang kapahulayan mo. Duha ka bula na rong Agusto. Apit na makurinta diyas, mga katropa. Matay! Dagagay pa mag-post. Ini mga tuura for content sake. Or for content sake. Amora po ni Karon. Ni Karon isyo. O gisgutanan. Kalabot ni karong giplanuhan may katropa nga pagkansilar. Pag-adil ipagkansilar, maksabaan tayo sa mga senador na to o mga kongresista. Plano nga pag-postpone. sabot ang kanselar, cancel yun, wa eleksyon, hangtod sa hangtod. Nagkaroon pag istorya. Ang kini, pag-postpone, o pag-angan-angan mga katropa, katropang yun nyo po'y tagsip, o ingon man katropang Jordan Lipasana, ganaminaw na yun yung mga tura, may gabiin ninyo diha, samta na ni hapon mo siyong tagsaksa ka mga lugar. Ang pag-postpone mga katropa, sa umaabot SK o barangay eleksyon, karong umaabot Nobyembre 2, 2026, o 90, unsa man, murag 93, 92 kaadlaw gikan karon mga katropa. Ang maong eleksyon, tigula na, tulok abuwa na lang mga katropa o buto naon. Pero karon dunay balaod doon nga gipail. In fact, usas mga gipa lusot. Wa pa nimo lusot, hanga ka na lusot dyan nga lusot, hanga ato ng klarohon. Kay uban kung ti naghana mga content rin nga nangingon nga maawa na, sure na nga wa eleksyon ng Nobyembre 2, pag sure mo niya. Napay uban nga tagog explain, tagbaw na rin explicar. Unsaon ang proseso kalabot ni ini kanina kuno kaabot sa wabot Nobyembre 2 may katropa o sa piling karong September 26 hangtod sa October 5 ang kinay mo ang balaod noon nga gipasa o gipail diha mismo sa Ubos Bay Balaoranan. Kumikan kay kumulusot na sa Ubos Bay Balaoranan, isa ka pa lang ato Senado may katropa, pirmahan pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o posible pang ano na petisyon mo kwestiyon ni anak mga katropa dito Supreme Court. So muna naingon nga di na nakaabot nakaapas bisan pa kung saan nagpahil diha murag madayon ang umabot Nobyembre 2 nga eleksyon karong tuiga mga katropa, which is muna ato atangan madayon pagin o dili nini mga tungura atong atangan na mga katropa. Headshot lumikan kay kinin na may balaon doon na ano may ginuso nga house bill tinuod nga ang uban maingon nga layo ras tinuod ang katropang reg di pa muna mo'y final yun di pa na final pero ginuso na diha unya ka mo hinumdumin ninyo na nga tuwa po diha mga kongresista kasagaran na majority. Wala yan. Kasi ang maingog, di majority. Ha? Kapila naman na may tabo niya mga katropa nga maingog, dili majority. Pero ikabot butuhan dito, maingog, suportado maling hapon ang mayor niya sa administrasyon. Ha? Pagkawala, bitaw ni Martin Romualdez. Maingon nga wala na, talamang kurisista ni Sugbo, ni Tapon, ni Balina dito sa PICAS. Di na mo suporta sa administrasyon. Madahag, di mo suporta. Ngita mo, di mo hulgan niya, Juan. Dahag di mo suporta, nangitag di mo hulgan di agpundo may katropa, tiwas mo diyan. O na, kung nagaling unsay ganahan, unsay maistoryan, unsay masabutan, o buot, kung nagaling magganing ganahan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa, na maingon nga, okay na inyo ang plano diyan nga ipospon ang umabot eleksyon. O, mapospon na, sa musugot mo sa dili. Muna atong atangan, kalabot ini, pero diya, sa di pata mo, padayon, o maingon mo, muhisgot ini. Ngayon na ikaw, katropang Greg, malipay po ka, gumikan kayo, ma-extend ka. Ha? At kuli, huwag kumalipay. Nag-all ko mga katropa, gumikan kayo, ang garang mo, puli na ako, di ka puli. Ipakita itong graphics niya, katropang Pusjuben. Gumikan kayo, ang kining moong pag-postpone ini. Diniingon, nag-postpone, gumikan kayo, fail lang nila o ganahan ito mga grusista, kalabot ni ini. Gipostpone, gumikan kayo, ang unang gihapin. Kalabot din mo ang pag-postpone mga katropa mao ang gitawag og energy crisis. Economic crisis mga katropas nasod, which is sa inyong tanaw. Tinuod ba yun? Nga nagkasinati ta kalabot din eh. Kamo ang makatubag niya ato mga yanong tipaminawa din mga tura. Ato ang mga viewers atong Facebook Live o sa YouTube channel. Sa inyong tanaw, naglisod ba ang Pilipinas? Kaya agong bas kalisod din mga tura o wala? Headshot. Mura na yung pangutana. Nga ano yung tubagon? Gumikan kay Monay, gihapin. Sa ato mga kurusista, mga katropa, na minuso nining maong balaod nun, nga to sa Ubos Bay Balaoranan, kagahapon at lawa atol sa magbalik silang regular nga sesyon. Gahapon man eh, regular sesyon. Pero may magway panahon sa akong tanaw do, napagay taas kayong panahon, mga katropa. Ganong wa may, ganong may magway panahon. Nga Lunes hangtod sa Huwebes mga sesyon niya sa ato ang mga kurusista. Lunes to Huwebes na mga katropa, based on pag basic masyaklam mo niya, tapos Agosto, nakalusot na niya sa Kongreso. Nga inig tunga-tunga Setyembre, nakalusot na Senado mga katropa. Ilan naman? Muna yung klaro pag-astoria. Wa ko mo ingon rin nga, di naging madayon. Pero ato lang yung gitimbang-timbang mga katropa. Araw sa mga piki po, kayo ba nagsugod na ba katawag, gisingisi na sila mga konstituente? Nga pagkahuman may nang di mo maapiki. Hindi kayo mo magpalabig kata sa iyong plastik. Ayaw magplastikay niya. Gumikan kay kini mo ang propose nga postponement. Sa umaabot eleksyon mga katropa, duha ni kabuok diha sa Senado. Pero matay ako, murag layo po kayo na maingon tahatod pisa 2028. Ako di po kuuyong anak. Pingkan kayo murag layo po kayo na tinood. Kaya katong mga uban nga nakalingkod ato mga opisyal sa barangay, na itong 2013, Ni second term pagtuig 2018. Ni third term pagtuig 2023. Matay mo, extend pa yung laing kuan katuig ron. Duha. Mahulog sila nga 15 years na mga katropa. Sana all. Wow! Pero again, watay mahimo na. Ikan kayo po sa balaod. Naamag yun na. Ang pag-postpone, yan ang maong kining piniliay. Ha, gumikan kay kana, mandato mag yun ang barangay, election mga katropa, o mag-agad mag yun na, diha mismo, sa hukom sa ato ang mga magbabalaod. O sa ubos pa'y balauranan mga katropa, diha mismo sa atong kongreso. Ha, gumikan kay kining maong balaod nun, gipakita, o gihapinan, o girason, kalabot ni mga katropa, mao ang kinigitawag o energy crisis o ang taas ka presyo sa mga palaliton diri mismo sa nasod. Headshot. Kunya kani, di ni tinuod og way kapasikaran ang kining maong tumong. Ah, gihapin man eh o baka unsa bay mga palusot na nila, watay mahimo gumikan kay ang kining maong pagpile. Di na basa-basa mo pile kani mga katropa nga moingon mo pile me. Gumikan kay filang na mo nga ibalhin ngadto sa tuig 2028. So, di ba na pwede mga katropa kinalan hapinan nila nimo og mga rason og argumento dire. Ani mo masangit ngadto kun ugaling naay mo question ani nga mga kauban ninyo. O naglangkob diya mismo sa ubos Bible Auranan. So ang kineng maong pag-cancelar o pag-postpone mga katropa. Dili mag-cancelar dahil kaming tag-cancelar. Wala diyo umabot pinili ay. Which is naamang yun. Dini mga tura. Which is naro po tanong din Redos 2026. Kung ugali mang ganing na dayon, kung natigayon, ang maong plano. Energy crisis and high prices. Gumikan kay karon ini mga tura matod pa ang gasolina. Diabot na og 172 pesos and 9 nakaabot ba ni ani sure ni nga kwan sure ni nga kinaibutang ta abot ni katrabaho chubet ah murag taas ra bukay ni 172 ha para sa diesel kuno 172 pesos and 90 per liter sa diesel og sobra 100 pesos per liter sa gasolina di ni tinuod pero dool hinos 100 mo tuo ko ha katong sa una katrabaho chubet abot ay katong sa una. April ba? April, Mayo ba? Pagsugo yun sa kuha. Naabot to atoy? Naabot? April, wala maabot? Sure? Taas na ba? Kaya ako naibawal katong portioner ni mo sa una. Itong April, niyayay ka, gumikan kay pagsuroy niyo pag amyaging kuhan, si Mana Santa. Ang imo nagasto si mo portioner, naggasto kag 20 mil si mo back and port paingon dito sa bantayan. Ha? Naabot ay mong reklamo. Naabot og 20 mil ang imuhang pagtubil si mo portioner. Ha? Gikan ka ni Sugbo, paingos bantayan, o nipauli ka atong panahon si Mana Santa. Ha? Sa ibutan talang, dili ni tinuod ng 172. Nasubraan siguro ng graphics para ni mga katropa. So, taas kayo ang gasolina. Ha? Nga matod pa, nakaapektar sa transportasyon, elektrisidad, ang kargo mga katropa, pag-deploy sa mga ekipo o uban pang operasyon na kinahanglan o enerhiya. So, kining maong pagtaas, pagsaka, gani karon ni kulhod na to. Ibalik na ito hapit, umabot si Queen Town ta. Pero ibalik na po mga katropa, ni ng 80, 90 in town. Ay. Ha? Pura gaba lang. Kulay kamatura, di malubag kalabot din eh. Ang nabalik yung tinuod sa kamahal. Ang kining karong ibutang ta presyo sa gasolina. Kanya paghuman, doon na po'y gihimong rason. Ang kining itawag og earthquake damage. Pero dugay-dugay naman ng earthquake damage. Ito pang miyaging tuwing yung taon eh. Wow! Hindi na sa pag-unsa, miyaging tuwing pa man eh. Northern Cebu, September 30, 2025. Kunya pagkahuman sa Manay, Davao Oriental niya itong 2025 po. General Santos niya itong June 8, 2026. Nga may resulta sa pagka-guba o pagka-gusbat sa 1,000 ka mga eskwilahan. Nga maoy matod pa unsafe kung galing ato'y pahigayon o himuong voting center nining umabot ka pinili ay mga katropa. Headshot! Dinon! Dugay na ning maong problema o suliran, epekto nini karong linog nga may igo pitayog sa Sugbo mga katropa. O sa Bohol, kining sa Davao, pagiging man sa General Santos. Pero dinon, ang pagtrabaho, ang pagpabarong pagbalik na ng mga lawak sa ringan nga may himuong voting center, kuan yung tinod. Kining guba o gusbat pa na ini mga tora. Headshot. Ang presyo sa mga basic goods and commodities mga katropa. Ito ang presyos palaliton padayong nisaka gumikan sa epekto karon sa gubat na ini karong o krisis. Kaya sinati, dito mismo sa may Middle East mga katropa na ini mga tora. Muna yung mga rason. Gumikan kay kuan ito. Masihan ko no? Ang inflation rate. Di atong June 2026 mga katropa. Ha? Ang transport landaan na ako sa 12.8%. Ang housing and water electricity, uban pa nga mga gasolina, naagono sa 8%. Ang food and alcoholic beverages, 5.2%. Ang restaurant accommodation, 7%. May katropa mo ni pasabot nga ni taas gyud og ni saka ang kinikarong mga palalito na to sa mga basic commodities nga mo'y usas mga rason. Giingon nga dili ang ayan og dili mataro nga ipahigayon ang eleksyon gumikan kay naglisultong nasod ni mga tungora. Headshot. Ang gitawag og high cost up election. Ang pagpahigay og election may katropa di na ingon nga ibutang ta barato. O pagkaha di ta mo gasto kalabot niya na. Mahal na. Gani ka na impeachment kay karon, mahal mga ina. Bilyon ang pundo. Kagilatag og gihapak na mo impeachment trial di may katropa. Mo na giingon nga bilyon ang pundo sa usa ka impeachment trial aron itara sukmanan ang usa ka pag-ingog pagwari-wari. Kung doon ay pagkakusyon mga katropa sa milyon nga pundo. Wow! Kaya ka na impeachment mo na. Bilyon sa ang gasto sa Osaka impeachment proceeding. Pero ang gikwestiyon mga katropa nga kwarta, nagbigay trag milyon. Wow! Asa mang logic ana. Pero mo lagi, kinamay, nanasubay sa proseso. Namas itong batakang balaod mga katropa nga o kung galing ang Osaka official impeachable, baka pwede ma-impeach ato ay pagig proseso kalabot niya na. Kung ang way mahimo, kung dili mo gasto ang gobyerno, kalabot niya na. Headshot. Pero financially and practical nga unta nga pagkaistorya, pwede rin kung talag dili kay mati mahal man. Mahal. Pero mo nag-iingon nga naman. Sama po, nini mo ang pag-file karon. Diniskutan nga balaod nun, naaman ay gitagana diya mismo sa kongreso. Nga maka-file ang mga kongreso, mga katropa o mga kongresista. Pinkan kay sila mga magbabalaod mga katropa. Nga mo-file, kung nga ipuspon o dili, ang umabot pinili ay sa iskiyog barangay. Which is, usas mga rason, gibutyag din eh. Kining gitawag og high cost of election. Gumikan kay gi-estimate sa COMELEC nga ang pagpahigayon og SK og barangay election mga katropa. Mukabat gado sa 19 billion pesos ang kinikarong pondo nga kinhanglan sa ato ang kagamhanan. Ha? O niya pagkahuma nakita nga insufficient og unrealistic budget ang katong maong makaapektar niini. Gumikan lagi nining crisis nga sinati na to nining mga tungura. Gumikan kay contention sa to mga babalaod nining mga tungura. May pa ihapak nga to sa lain. O ugali mo ihapak. Ha? May tag ihapak yung tinuod. Dili kaingon nga a budget ani ato ang kaukawon. Ato lang ibang ikatawa o magka. Pero muna masusutok sa to mga kaigsunan. Gumingog awa na cancel na pong kuhan. Yung pagkahuman ani. Paldo na pod. So muna mabutang sa ilang mga huna-huna. Pagbanabana nini mga tungura. So, money ang high cost, 19 billion. Karong taon-taon, ako ipadungog ang pamahayag ni Commissioner, o Comelec Commissioner, George Garcia kalabot nini nga. Kating 19 billion ngayon ang kinahanglan mga katropa. Gabauntay ato ang kinahanglan pondo na ipahigayon. So, abot SK o barangay election mga katropa, wa pa nila gi-appeal ani pag-budget ang nisaka nga mga presyo kalabot sa gasolina o fuel allowance mga katropa o fuel allocation kalabot ni so kaning 19 billion i-come up ni sa kasamtangan karong nga sitwasyon sa tuang mga gasolina ang enerhiya mga katropa kinahanglan mga itana kinahanglan mga itana doon ay gasolina gumikan kay doon tayo ipang apod-apod ng mga eleksyon para pernalya tanan niya kinahanglan mga itana mo kining pag ang movement lang na sa eleksyon magamit mo ta gasolina magamit ang elektrisidad. Gawa na ila pag budget ana ni adto kato manang karaan nga budgeting may katropa wa pa man maabot ang kini kwan BYD na pong uban hinon way problema pero problema pag charge mo katropa sa Juven kinahanglan mamahal na pug hapon lima kag mo charge kag BYD di ang abtan og mga 20 kabo ha di na pura ka biyahe kay kato bitong akong amigo ako na itagos konsihal Brain Paul Bilukura may katropa kana mino ni mga tura des may barangay Sambag uno gidakpay sugbon ay BYD. Mapaulit dito sa Moa, mag-session, mag-BYD. Pero matay ka, boss Dumanhog, kinahala naman po nga mabalik na sa kwan, kining gasolina kay malubat naman. Wow! Ha? O, tino na, ay, nagkuta naman yung kunya. Nagkuta naman yung kunya. Kons, asa man ni Kutob, magkuhan dito. Kining electric kita gika syudad, paingon sa tuwa, dili, kunoy. Ikan kay kani hybrid ni. Kining abo sa Dumanhog, may katropa, kon pila na kilometro, Dumanhog ikan sa tuwa sa Cebu City. Basta mga 2 hours kapin. Ikabot sa Dumanhog ko no. Muship ko no dito sa kwan. Ay, kaning pag-gasolina na. Gumikan kaya nga ang masalitang muship dito. Malubat na dito sa kyanan. Wow! So, kinalang i-charge sa pod. So, more or less, ang kanang maong kini-enerhiya o kining ibutang ta kurente gamit niya po na. Bisang pag mag-electric pa na itong gigamiton niya para sumabot pinili ay. Wow! Nga mga sakyanan. Which is, mo na mo balik og madugang mo top up pag yun sa budget kani adto ang request nila which is sila banabana morning 19 billion pesos mga katropa. Pero anyway, karon to ako ipapaminaw niyo ang pamahayag ni Comelec Commissioner George Garcia, kalabot ni ini gumikan kay siya pun mismo ni Angkon na sila wa nila ma-appeal sa ilang plano. Ang kini karon kun ibutang ta budget sa samtangan karon nga kahimtang sa ato ang presyo sa ato gasolina o kuryente.
1: Headshot.
0: Karaan pa tong ilang budget. Karon ni saka naman. Ha? Ni agi mata krisis. Kung ano sila mga problema ron, kinahalan madugangan gyapon ang budget og pundo. Alang sa maut pinili ay mga katropa. Di abo na ito og impact on election and its voters. Ha? Gumikan kay matod pa limited resources. May cause delay in election materials, training, transportation and voter support. It may also lead to confusion and unequal treatment of voters and fragmented electoral terms. Ah, akining terms. Ah, mo ni.
1: Headshot.
0: Upa mo ni. Mga katropa. Gumikan kay, maulagi ning, gumikan kay, kuwag budget. May mahal ang palalito. No? Ano niyo? Transportation, training, voters, support. Inala ba? Kung kuwang ang budget, gumikan kay ni mahal at tinood. Oh, di gina, masakto ito no. Maigo ng mga pondo. Kung budget ka kita gana unta alang sa mong pinili ay mga katropa.
1: Headshot.
0: Siguro na po'y maingon ng mangutana diha. Morga po katropang Greg, kung galing makapasar na. Paduso na, question na dito ni Atty. Makalintal. Question na, sama siya pag-question ka ni Anto. Tinood, naka-question siya atong una nga pag-postpon sa barangay SK election atong tuig 2023. Ato yung 2022, gibalik 23, gikwestiyon niya, gidaog siya mga katropa o gihulagway nga unconstitutional na kinay pag-postpone sa umabot nga piniliay. So pag ikaduha, wa na gipostpone. Nakonsult ko mga magbalaod mga katropa na ingon, wa man yung gipostpone. Amo man yung giusab ang giset ang term sa amo ang mga umabot barangay o iske nga mga opisyalis. Nakalusot sila kalabot na ini. Sumotong na dayon. Gumikan kay bisag ng kwestiyon pa sa Atty. Makalintal. Kanto sa Supreme Court, kalabot ni ini, gignan siya ng Supreme Court. Kanila mo apply, na kato imuhang pag-question, sama ka niya sa una. Gumikan kay kini, wa man yung i-postponer. Wa man yung ingon, ganyan mag-eleksyon, gi-set lang ang term sa umaabot ng mga SK o barangay official. Kanto sa upat katuig, which is normal, kanto na yung one-year transition period, which is muna yung nag-set. Karong umaabot, November 2, 2026, o karong November, mga katropa, nubintang adlaw, gikan karon. Bono ta ang umabot SK og barangay eleksyon. Kon og galing wa pa mo di pile og balik. Og di ma aprobar ang kining bagong gisang at itong balaod noon mga katropa. Pagpostpone usab ni ini.
1: Headshot.
0: Mura sakto. So karon mangutana kana mo kisyon mas aturi makalintal na katropang Greg sa amon ron. Mo na giingon nga huwato sa Supreme Court pero di analated sa Supreme Court mga katropa. Og himong jurisprudence og gisait ang makalintal versus Comelec ni atong tuig 2023 nga ang gibutya gyud nga a public emergency may justify the postponement only to the extent strictly required by the situation. The measure is narrow, reasonable, and does not cancel the election, mga katropa. So, ubos sa maong Supreme Court ruling sa Makalintal versus Comelec, mga katropa, mahimo na gihapong mapuspon ang election, di lang yung i-cancelar. Basta, adunay public emergency na matuon kung ikuman kapasikaran, kalabot na ini karong umaabot iski o barangay eleksyon. So kani, boom ni ang gibutyag dire. Ang kining energy crisis, damage sa earthquake, ang prices nga increase ang mga basic goods and services mga katropa, ang high cost sa eleksyon, ang impact nga sa ilang boom ni, pipila man sa mga gitawag o public emergency mga katropa. Ilabi na kung mag-isgota na ini energy crisis o ingon man ang pagtaas sa presyo sa tua karon nga kining mga palaliton. Gawas kung galing ang question ane o petisyon ng atos korte suprema mga katropa kung galing may makalapos o mag-abot yun dito sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos waingon nga ako kisyonon hindi ako economic expert o economic kining ibutang ta personnel ganaingon nga dili gumikan kay Pilipinas nindot ra ang dagan nini mga tungura bisan sa krisis nga sinati globally. Pwede siya mo kuwana na mo question nito pasayal pa matunan dito sa korte suprema aron ang Supreme Court bingon nga dunay punto ning mga petisyoner. Mauna nga idayon yung umabot eleksyon karong November 2. Posible mo na yan buhaton may katropa kon o galing maka abot ni. Dito sa Malacañang. So again, klarohon ako. Wala nagpasabot nga ang umabot pinili ay karong November 2 makansilar na yun. As up this time og dili ako pagkomentaryo. Padayon mo nang kamo diha nga nagsuod og katawa. Nagsuod og gisingisin ini mga tungora. Padayon nagyapon mo. Ayaw mag-undang. Agawas ko no galing maabot na ni ngadto sa buhatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabigkan kay kining balaod di mo ingon ta nga iningingog proposal. Laos na dayon. Approve agi pinig first, second og third reading may katropa. Kining kahuman isaka po nito sa Senado. Iswagi ka pag first, second og third reading. Kung galing magdiferensya may katropa sa pizza, kabigkan kay duham ni kabalaod doon, adunay iningon nga 2028. Po iningon 2037 baron ana dili maka diferensya ba mo nang mo abot pa ni bicameral committee aron i boto may katropa unsa gyud tuiga is either 2027 ba or 2028 kaya uban po naingon matay delikado mga po ng 2028 katropang reg di po madayon ha di mo madayon kana gumikan kay sa 2028 po man ang presidential election yung maingon na po nga gasto kayo ay madoble na puta yung po na yung mga rason may katropa nga ang kinipong mong eleksyon karong auto membridos pasig madoble na po gumikan kay doon ay Bangsamoro eleksyon karong umaabot September may katropa
1: headshot
0: so muna ingon sa una bitaw di question bitaw ko ana ni ini ila baning naabot sa ilang nahuna nga umaabot pinili ay November 2 mga katropa. Onsos day? Onsos day mo ni? Paano ko ang ginahuna sa ato ang mga magbalaod kani ato pagpahil ani? Although plano lang nila mga katropa nga ikabot. Sige na, pasag di ilan na dahil onsos day. Ikabot 2028 na, mupahil na po taglain nga magpuspon. Makita na taglain rason. Which is karoon nakita agad mga katropa. O nakita, pinagi na yung itawag nila o energy crisis.
1: Headshot.
0: Ang kalisod sa ato ang panggobyerno. Ang kalisod sa itong pagpuyo, mga katropa na inyong mga tungura, gumikan sa nagpadayon karong tensyon dito mismo sa Middle East. Una, usa sa ilang gihimong kong tensyon karon. Anong adunay minuso dito? Pagbalaod doon kagahapon, mga katropa, pagkansilar o pagpusponer na usap, hindi nga maabot ka piniliay. O karon atong gipangutana o gipangutana sa mga tigbalita, ang kumilig komisyoner na si George Garcia kalabot nini. Iplego to katropa po Juben na atong ipaminaw sa itong mga sukik tipaminaw na ini mga tungra. Kung galing ko sa iyo opinion kalabot nini, tinuod bang apektado ang kumilig gumikan sa pagsakas presyo? Patay siya ni Angkon yung tinuod nga murag tinuod yun.
1: Headshot.
0: Bati sa mga inisyal na magpaminaw siyang interview nini mga tungra. May atong kapaminaw katropa po Juben. Katropa ang interview. Gumikan kay Tom Jess Dabaw nini mga tungura si kumilig komisyoner George Garcia. Tungod lagi gumikan kay aduna po ay pahigayong seminar. Oga kining ibuta na training kalabot sa Bangsamoro election nga ipahigayon karong abot September. Karong sun bulan. Ini mga tura. So kato man ang ingon nga murag lisod man katropa Greg. Anda man wa man panahon. Ay jo mo ingon way panahon. Bigkan kay sayon makina nila kuno galing gusto, may paraan. Kuno galing wala, maraming dahilan. Inana ra istoryahan na. Di na ingon nga ma sulti. O baka atong maihimplo nga to sa mga nanguyab diha o baka nang tinguha nga dunay ma mabitik. Mora na istorya. Ha? Pwede naman alam, mapasar rito. Basta wala yung mag-question kung pagsubi-subi nini mga tungra. Di ato paminawag si Commissioner George Garcia kalabot nini mga katropa.
1: Headshot.
2: Postpone ang barangay SK election. Kung malik naman po, handa kami sa November 2. Kung kaya nga lang, aminin po natin na yung budget namin ay hindi naka-factor in yung energy crisis. Talaga namang apektado rin tayo ng pagtaas ng gasolina dahil syempre kaya...
0: Wala! Yung budget nila sa una, wala na ka-factor ang energy crisis.
2: Mga barko, et cetera, minyag na doon. Hindi pa namin na-factor in yung mga ganung bagay. But handa kami sa November 2.
0: Andam na doon.
2: Hindi po natin alam anong kadahilanan ng pagpo-postpone na kanila pong inong offer. Basta sa amin, so long as it will be consistent with the case of the recent decision of the Supreme Court, then we will support. Wala kami magagawa. Ito po ang bilang panghuli ko sa bagay na yan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the Executive Department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2. If there will be a call for a hearing, we will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. However, it is still subject to their discretion. Yung huling postponement of the election, ano ang dahilan nun? Ang huling postponement dahil in-extend ang term. From 3 years, ginawa 4 years. No restraining order was issued by the Supreme Court. And the Supreme Court said that's a valid law. Because binago ang term of office. At ang pagbabago ng term of office ay absolute discretion ng Congress. Nakalagay po sa Constitution under Article 10, Section 8. Sabi niya, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials, which may be determined by law. Meaning, the term of office of barangay officials can be less than 3 years. It can be more than 3 years because it is determined by law, by common.
0: Ah, di ba? Osbor to ha. Sige, ibalik ito mga busipin. Amo to'y klarong pagpasabot. Wa na ilaing klarong pagpasabot. Kalabot na ining maong pangutana. Kung nga nung agipospon o gili, kanir yung pagpasabot ni Commissioner Jose Garcia kalabot niya. Tanaw ito pa minag-usabo. Tanaw ha? Yan yung giangkon. Oh.
2: So, representative para sa pagpapospon ng barangay SK election. So, kung malik na po handa kami sa November 2. Kung kaya nga lang, aminin po natin na yung budget namin,
0: budget nila,
2: nakuha
0: na ka-factor ang energy crisis.
2: Talaga namang apektado rin.
0: Ikaw pa rin abot ng tuiga.
2: Dahil siyempre kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan, kakailangan magbayad ka ng mga barko, etc. May dagdag yun. Hindi pa namin naka-factor yung mga bagay. But handa kami sa November 2 barangay ng SK elections. Hindi po natin alam anong kadahilanan ng pagpo-postpone na kanila po yung offer. Basta sa amin, so long as it will be consistent with the case of the recent decision of the Supreme Court, then we will support. Wala kami magagawa. Ito po ang bilang panghuli ko sa bagay na yan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the Executive Department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2.
0: November 2, you know.
2: There will be a call for a hearing. We will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. However, it is still subject to their discretion. Yung huling postponement of the election, ano ang dahilan nun? Ang huling postponement dahil in-extend a term. From 3 years, ginawang 4 years.
0: Kung may last na rason.
2: It was issued by the Supreme Court, and the Supreme Court said that's a valid law because pinago ang term of office. At ang pagbabago ng term of office ay absolute discretion ng Congress. Nakalagay po sa Constitution under Article 10, Section 8. Sabi niya, the term of office of local officials shall be 3 years except for
0: the
2: officials which may be determined by law. Meaning, the term of office of barangay officials can be less than 3 years. It can be more than 3 years because it is determined by law, by Congress.
1: Headshot!
0: So, ang mga termino sa itong officials din sa itong nasod mga katropa, tagtulo katuig, ragyod. Tag-unom ning ato ang mga senador. Kami pa itong presidente, pero sa mga senador, tagtulo rin eh. Except sa barangay official, gumikan kay ang barangay official, mga katropa, aritas palaod magdeterminar kalabot nini. So kung nagaling mga ning madayon o dili ang umawot, pinili ay karong November 2, magdepende rin kaya po na sa umaabot na itong pagtuki. Kung umaabot ka pagtuki, mga katropa, sa mga magbalaod na ito diha, na naaaras kongreso. So ang katumang utana niya, nga nung magsige mo nagpostpone o cancel, ang muna trabaho sa itong mga balaod niya.
1: Headshot!
0: Kumikan kayo po na ilang makapot, kadesisyon, watay mahimo niya na kay sila itong gibutang niya. Sila itong gibutang o himo niya mga representante sa itong kanyang distrito. So muna ay maghuwat lang ta. Although, as of this time, akong balikon, padayon yun, kung umabot November ito, nga pinili ay. Depende kung ugaling makalusot ang kining maong balaod nun. Kini mong gi-file may katropa nga balaod noon diha karon sa kongreso kagahapon ni gi-file, pero alam mo kay Bong kuno gani mulusot ni basin sud semana o baka duha ka semana gikan karon kay majority man diha na nagkuan. Although moingon man ta ni nga ay wala man ay appeal ang kuan, wa may ma-appeal diha sa kongreso unsa, pero ay mo to mo na nga way appeal yo tinod na to ang kagamhanan re nga kapila re pag ingon nga gusto ko nga kanay mo yung suportaan ha. Pwede, pwede raman moingon ta dire ato arang kuan ang ilang labaw. Huwag na ba ito na dito nga i-cancelar nyo na yung umabot eleksyon. Ikabot-bot sa mga tao dito, ikabot sa mga naglangkob sa kongreso, nahi mo supak pipila. Pero umar, kasagarag maingog tuwad-tuwad, gitanan. Muna yung ingon, nagdepende rin ni Ron sa kamada. Kung sa dagan mga katropa, na mismo sa ito ang mga magbalaon, kung ugali mangganing ilaning ipospon o dili. Pero kung mapospon mga ini, doon na po sila ibasyan ang kalabot nini. Kung doon na yung question Supreme Court, amo nang adlo sila magdaog kalabot nini mga katropa. Pero karang maingon nga, wa na'y panahon, gumikan kay wa na, piling na noong September, katropang Greg. Ay mo kay Bulong, basin o posibleng sunod simana. Pagka sa mga simana, human ani. Wa na, doon ni Senado mga katropa, haguros mas as 4. Gumikan kay ilahan ni nga tagagpagtagan sa ilang mga nagkaniya sisyon mga katropa. Gumikan kay basin po, kung kasagaran po kanila, mayorya, ay doon to, kung doon na may musupak na ini. Ganahan po, gumikan kay biyangunguan sa sila mga nagkaniyang mga barangay opisyalis. Liman kang yaunguan na po kani ha. Ayuan na po kag budget niya, may pa yung magpostpone tinoon. diha nang laay may katropa. Kanya pagkaman di asi katropang Yuhinyo Boy Tagsip. May gabi katropang Greg Soroplight lagi. Tunay sunog sa may barangay Basak Pardo yung Dakbay Sugbo. Nagtanaw ko og naminaw sa may sityo Kamansi. Barangay Kinasang-an, Cebu City. Doon ay sunog. Murag mo ito ni Daga dahil sa katropang Eric Amaro. Kay paspas mo na. Nila na paspas sa babae. Paspas mo sa balita may katropa. Kanya pagkaman tong King Dragon STL Suerte si Salt. Agosto 4, 2025, may katropa, alas 7 nga draw, 286, 286, may katropa. Katropang Jordan Lipasana, good evening mga idol, guapitos, Doc JJ, Attorney Paul, Ogons Gregge, na pirming na minaw, there's my radio. Exciting, there's my barangay Bakaya, ning Dakbayan Sugbo. Kaya po si Ansoy Kumidoy, sa Kurila Bohol, good evening, may pagpaminaw, nene mga tura. Astor Kane, good evening. Chang Sipo, may gabi niya. Kunsa kanang si Pam Pariquatro, matod pa niya. Sabay-sabay rin ang kanahan ni PBBM, ha? Sure, ha? O di na siya mahimong iro ni PBBM, o di na mutilap, ha? Way pundo, way bahaon, nga, way bahaonon nga, way pundo ni bahaonon nga sugbo, matod pa niya. Muna'y tarong nga pagka-istorya. Dos timpulis sa kalam, gipang lipat na tanan, ang pagtaas, gis ang pag-rollback. Kinta si Tabos, usapan na. Muna, muna yung mga rason nga gibutyag o gihapinan. O gipanalipgan yung mga tungura katropang Chang Sipo. Yes, may Mactan Island. Dakbay sa Lapu-Lapu. Nga gihapin nila, nga nung mapuspon o angayan nga ipuspon launa. Maabot pinili ay katropang Chang Sipo. Kaya pagkaman, diapon si katropang Yunyo Boy Tagsip. May gabi, katropang kon si Greggy, okay na kundi madayon ang barangay eleksyon. Sa among barangay Kinasang-an na aksyon na agad ang among mga opisyal sa barangay pinanguluhan sa ma-uptake o kugihan ng mga kapitan na Susan Enriquez. Ay, kapit naman na kap, Susan Enriquez niya, din ikatong kwas GMA, ha? Kapitan Susan Enriquez, yan is may barangay Basak Pardo. Amo na, katropang yun yung Boy Tagsip, pero sa uban mo, napoy nagreklamo nga, sus! Istay na saan, among barangay dre, sige naman ni kuan, ga... travel around the world. Among mga iske dre. Mahog ng iske, kung ugali mo ganun ma-extend po, matay mo graduate na silang 29 anyo sa iske. Hindi na na iske, nga sa guling kabataan. Mahog ng iske, sunoy nga karaan na na. Boni, Gakayan, Gumapak, good evening, Sir Greg, Solid XFM. May pagpaminaw na yung mga tungurak, krisis sa inyong mata. Image 20 Sara, gasto og tag 25 million kada hearing. Tinood gina. 275 million na ang gasto sa Image 20 Sara, napas unsik adlaw. Tinood, maabot pa nag-bilyones katropang Boni Gakayan Gumapak. Maabot ang milyones sa pipila ra ka milyon usab. Kapundong ikwisyon ini mga tungura. O yan, si katropang Joey Nunez, may gabi kons Greggy, watching with my lovely wife. Mami Ling Rilly Nunez, there is my lungsos Cordoba, exciting. May pagpaminaw, huwag may gabi ini mga tungura. O yan, pagkamar, ayos itong YouTube channel, kung galing naaba, katropang Boss Juven, nag-YouTube taron ini mga tungura. Beh, tukto na lang. Magay basig na yung mga ni-comment na yung mga tungura, mga katropa. Nga di na to mabasahan na yun. Di agad, katropang Ilina Natulia. Good evening, mga katropa. Watching live, this is my Sunrise Village sa may barangay Pardo ning Dakbayan Sugbo, mga katropa. So, bueno, ato ning panayon ng karuntautot, mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 7:54 na, mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa amo ang gitawag rin, mga katropa, o King of All Food Supplements. Kompletos Ricardo's ni mga katropa, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic, o adunay espirulina, mga katropa. Kailangin mo mga sangkap, mga katropa, mo na maghatag na itong igong kabaskog. Igong kaligon sa tuang panglawas, mga katropa, nga malikay ta sa mga sakit o barang balatian. Pingkan kay tunawo ni ang mga toksin sa itong kalawasan, mga katropa. Nga makuha, pinagis itong mga ipangkaon, diha. So kung galing mga ganit kita, magkaoglami ang pagkaon, apan daghan po nga side effect. Kung ipignos ito paglawas, ay magkagool kalabot ni Ana. Kumikan kay tunawo na pinaagi sa Santon plus Gold, mga katropa. Niya, og balik kayta ni sa mga toxins. Kapot, anak, balik kayta sa mga sakit o uban pang balatian. Kumikan kay kini, gawas pa sa paghatag na to o pagpaligo sa itong immune system. Pagpalayo ito sa mga sakit o uban pang balatian, mga katropa. Baka pa ubos pa ni sa ito ang blood pressure o blood sugar level, mga katropa, ang kining Santon plus Gold. Iyagin ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Iya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang dudik ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
10: Oday?
9: Ngay, kanin mo, no? Si kumpare, wa man gani kahatag. Bisa ko sa kadako? Ayaw!
11: Exciting!
3: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Aisel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus
3: Herbal Oil.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
18: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
19: Ug matag Domingo.
18: Libre na
19: magpakonsulta sa doktor
18: dinhi mismo
19: sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
0: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7.59, binamay katropa. Ito ang time check katod ka sa mong laing kape, binamay katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilap imuntian, di kutkutal imuntian, may katropa. Siyempre nga naman, bisag way suri imuntian, gumikan kay kini may katropa, walay caffeine. Kanya pagkahuman ang kining mong kape pod, kinamani sa mangosteen o soya powder, may katropa. Makapalingon sa imong immune system. Makakontrolar sa itong blood sugar level, may katropa, at the same time, makabata kung nagaling magaling padayon o kanunay tamutumar, kalabot ni may katropa kay kini adunay anti-aging compound. Kape nga makasexy, may katropa, gumikan kay dili ma, o di ka mabusog. Aning ka gutumo ni inay, gumikan kay kanunay kang busog, may katropa. Kining mong Santon Plus Coffee Mix. O di gingon, may katropa, nga nangape na ka, nanambal ka pa, katropa.

Balik din sa to para koy kung uban may katropa uno minuto. Uman milabay ang alas 8 sa kagabion. May pagpaminaw ni katropang BJ Rin Cristel Lagumbay. O kira ma-extend ang eleksyon sa barangay kaya mong barangay captain ra ang nakapakalsada sa among lugar. Tiaw mo na, ganahan gyapon. Ang ato ang mga pipila sa to mga konstituente. O ato ang mga keksunan may katropa. Kung napay uban lagi na ingon, di na may gumigdan kaya mong iskin. Sige na glatagaw. Wow! Sige na, Professor Roy dito, out of country, mga katropa. Wow! Sana all, ha? Out of country. O niya, pagkaman, di apod si katropang Mili Hai Tagon, mga katropa. May gabi, Sir Greg, shout out ko sa akong mama, papa, og ni Abiel. Og Jin, naaron sila diya Sugbo. Nagpa-check up, gikan Resmay Tamarok, Jose Dalman, Zamboanga del Norte. Pagpaminaw na yung mga tungura diya sa itong kaigsaunan diya sa may Zamboanga del Norte. O sa Norte, mga katropa. Diya sa may Mindanao area. May gabi naman diya. May gabi ipon ni katropang Carl Omega. Diya sa may barangay Sambag 2 sa Fire Brigade na yung mga tungura nga naminaw. O kanunay naka-tune in sa XFM Cebu 88.3. Okay na, manguhat ang mga balita, mga katropa. Gika sa itong mga kaubanan. Gumitan kay ato po rin. Padinon ron ang ato po. Pagsikot-isikot, mga katropa. Hilabi na ni karong plano. O baka ibutang ta panghinaot. Ni Senador Jinggo Estrada nga unta masunod niya ang nabuhat o nahimo o nahitabo ni kani Senador Ramon Bongrevilla Jr. Mo na gingon nga anak ka ng teteng. Mo na gingon nga ampo lang. Kay basig kulang kagagimat niya. Kay una ni kuwan mo to, gidinay kung ibasura may katropa ang iyang plano nga mo piansa. Kalabot sa plunder ka kaso ngayong getubang pero murag hanap majis panas. Wow! Pero wani nagpasabot nga siya ni give up. Og ni ibutang ta suko na. Kalabot ni yung getubang karon nga plunder ka kaso. Gumikan kay siya na ipahil na pagbalik dito may katropa og petition to bail. Wow! Managingon nga no retreat, no surrender. Habang may buhay, may pag-asa siguro para sa atong senador. Wow! Kung habang may pag-asa, naranas baktan, des, nakbay sila pula po. Apa sa ripot na personahan, di ang mga reports sa itong kaubanan. Bikan kayo ng Uplan Katok, gingusgan ka ron sa Cebu City Police Office. Kanto ng mga dunay tag-iya o baka dunay lisensyadong armas mga katropa. Awa pag-isurrender, yan na-expire na ninyo mga tungura. Apan parayong itinitainer ka ron, di mismo sa itagstag sa ka mga panimalay. Narapay accounting atong kapulisan, kalabot niya na. Sa posible mo diha nga tuktukos yung balay ingnon nga amo lang sanang isip kipe.

0: kagilaan nga i-renew no ang mga sakto sa mga dokumento katupag Greg niya kung dili sila ka pa-renew mo na sa magingon kag ina ipa safekeeping una sa pinakadol nga istasyon sa kapulisan diin
1: pero dili tadakpon di pa tadakpon og illegal position.
0: Kung imo i-surrender imong armas katupag Greg di tadakpon no kay for safekeeping man pod ha niya kuan man eh kana bang kanhi lights kani kanhi lisensyado pero na expired lang katupag Greggy mga kaigilan laing option mahimo usab nga makuha pag-usab ang armas human makumpleto ang pagpresentar sa kinahanglan mga dokumento kung dili na ikaw interesado sa pag-renew sa imong armas sumunay minsan po sa CCPO nga mahimo kang voluntaryong i-surrender kini sa hustong otoridad so kung di na nimo i-renew so mura bag i-forfeit na lang nimo in favor of the government kadro pag kiniga Greggy mga kahigalaan po no so katong mga doon na po yung mga pangutan ng mga Greggy yawag na po sa tuga kapulisan sa Cebu City Police Office nga mutawag sa kinipog mga hotlines para usab nga matubag ang ilang mga pangutan kabahin aning ilaga mga kinipog pangutan sa pag-renew sa lisensya sa silang armas o di baga ha aon sa'y pamaagi for safekeeping sometimes we aspire mag-isigot po tag lose for arms kinigyong wag yung lisensya katupag Greg yung mga kilaan so agatong kabulisan matun pa padayin nga po ni sa kampanya bato ka nini din gani sa ilag ipinigyan nga san simultaneous anti-criminal law enforcement operation ubay-ubay yun no sa kito po nga baga dun ay allegedly gitipigan ng mga illegal armas ang giaplayan o kinipog pog search warrant din nakuha na confiscar katupag Greggy mga armas din ang ato sa kapisan ni Hulagway nga na kuning tabang para usab nga ang mga armas dili magkamit sa kinipong kapagbuhat o krimen particular kini mga gun related crimes katupag Greggy ha so far kapag Greg mga kilam ato kasi kasigigan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa para artiklan si kondisyon mga kahigalaan o managingon di magpalpitin yung kasing-kasing kung kamo ngapi pangapi mo o kapi nga healthy Santo Plus Complex Gilmas Gas Group Incorporated alam sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas o katropa Eric Camaro XFM News
2: XFM Report
1: Daga salamat katropang Eric Camaro sa imong report samtang kasong murder wapang pasaka sa Cebu nga Police Station batok sa suspect may patay siya ang kanhinga uyab ngano ni nahilot baka unsay rason ngano ni may katropa biato ni Siron pinagi sa report ni katropa ang Benji Talisik
2: XFM
1: yes katropa Benji
3: yes may gabi katropa kagagi sa mga Joben Gay kung pa magkaroon di police Major Michael Calorian ang hepe sa akin si mga pemping wa pa ang pasak akin ni ng murder batro sa suspect niya kay uyab ni batay sayang hinigugma ang suspect nga karon pabilin pa nga nasa tabalan nga kining kilang nga si John Lexter Cabaluna Nasun Balitas Anyos nga taga Purok ka 13 Barangay Tubod sa lungsod sa Cebu nga samtang ang biktima nga iyang gipatay mao si Clarissa Jane Paraquiles Amandron Balitas Anyos o sa kasyente o ga nagkuha sa kursong BSIT sa Community College sa Resigot ng Lungsod nagpuyo ni Ulumad nga taga Barangay o Kanasitio Tapon Barangay Ablayan sa lungsod sa Delegata Matuli Kalawihan nga wapapapasaka ang kanilang kasumod na tungkol tayo ang kanilang mga biktima ipaubos pagaling sa autopsy tapos wapapaschedule din ang pag-autopsy karo adlaw Miyerkules pa so kung mahamag autopsy ka itong pag-agrigi ang magawas na ang death certificate diha pa nga mamaguli ang usas mga requirements sa korte ang kanilang death certificate sa maong biktima nga mga pagpasaka kasumod ang kung mahuman o autopsy ha o may wala sa ang fatal o kanyang linoog at pagkapatay dito na sa mga may isupport sa mapasagag kaso sa akin ni maog suspect niya ni matay sa yung kanihinihuma. Dito po ni Netog Agosto 1, alas 10 pasado ang tag na sumuntag dito sa ilang boarding house sa Puroka 4 Barangay Poblasyon sa Cebu nga ang kanyang maong biktima kanisang bag-uhay palagi nag-birthday nitong Hulyo 30 o niya gipatay pag Agosto 1 tungo sa madapa sa pangalbuho kay nagdahong o nagubaga ang yunahan sa pamilya sa kanyang namatay nga di gusto nga maangko sa lain ang kanyang maong babae mo ito nga ilang kutlo tungod kay na yung bumbugin nga doon yung mga text-text o mga baga na nakit ang lalaki ang victim ba mo ito nga kuslambang nga wa sa kaagong lugar di sa masuloon o di na pag-ibalik niya mo itong kikutlo ang kinabuhi katabang gigi katabang pag-adjubay update sa kamatayon.
1: O sa to ay

0: Kapagan? Unsa toy rason nga nawa pa mapaili?
1: Ang agol kada magigi ang death certificate ni kay ipaubos sa autopsya and then ang death certificate niya issue sa akin ng medical legal maman ang usas mga requirements ng Joseph Cortez sa pagpasa kag kaso murder
0: bago sa mga dugay to madugay file o nya di bene dugayon og kuan dugayon og hold
1: na may reglamentary hour kada magigi ang kini ang pagkuan pagdetain at the same time ang bang suspect di ang pwedeng magawas tungod kay naka-hospitalized ya sa tama na sa Sibunga. So while nagdagan po ng oras, so gikusubit mo ko itong gigi nga ang schedule for the autopsy sa mga biktima, bigi schedule sa Miyerkules tungkol kay ang availability po sa akin yung medical legal doctor nga may autopsy sa mga pating lawa sa biktima itong gigi.
0: Okay, mo di ay?
1: Yeah, mo na. Ang itong update, yung kalabasab sa kamatayon ni Clarissa Jane Amandron. Tatlo pa, sagya pa magkalimot sa pag-aplas kanilay sa Santone Herbal Oil. Magkataba matak, alung atanan. Hino mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa pamasag botika sa inyong lugar. Alam sa Nukiosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisi, XM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Benji Talisi sa imong report. Samtang di ay tricycle driver, gidunggap siya ang half-brother tungod sa manok. Igtatari na angol dito sa Balamban. Unsa may ikaw na ni? Nga ano man ni, unsa hinungdan ni mga tungura. Kaya ito ko na ni Siren, binagi sa report ni Katropang June 14.
2: XFM Report.
0: Yes, Katropang June!
3: Yes, naangon kini usa ka tricycle driver human gidungkab ni siyang half brother dito sa City of Buswang barangay Katuod lungsod sa Balampan Cebu alas 9:30 ni buntag ni adtong Agosto 2 kini biktima giilang si Francis Diotay Ligaspino 30 anyos minyo residente ni Cebu lugar samtang kini ang suspect na ilaro sab si Jodel Diotay Ligaspino hamtong panuigon wala trabaho litaw og igsuon ni sa amahan nining biktima sumapa sa investigasyon sa Balamban ya PNP nagadawat silang tawag ang ilang buhatan ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban nga dunay biktima sa pagpanunggab nga gidangad sa buong tambalanan dihang miabot ang kapulisan gisaysay nining biktima kanaangol nga samtang nagtindog siya sa gawas ilang kabay sa dihang kalit miabot kining brother kalit kuno siyang gidunggab makausa ka higayon gamit ang kutsilyo nga miigo ni sa wang apahin sa iya gaduhan gisuway pa sa biktima aga pagdakop sa kamot ni suspek apan nakaligkawas kini og bidagan palayo samtang gidala ang kutsilyo gamit sa krimen na sayra rusab nga usa ka adlaw sa wapang insidente ni atoga adlong sa badogi atubang sa biktima ang suspek aron pangitaon kining iyang headset og charger nga wa pa mabalik ingon man kining iyang manok nga inugtatari nga wa na magkit eh tungod dinhi giingog da soko kining suspek og gituhoan niya nga mao kini hinungdan sa naglalis nga misangput nga to sa pagpanunggab sa yung buntag sa Agosto 2 human sa mong insidente gilusa dayon sa Balamban na PNP ang hatporo sa operation aron madakpan ay kining suspek apan wa na gyud kini hikaplagi sa iyang gipuy-an nagpadayon karon aga operasyon sa kapulisan aron matultulan og padakpan kining suspek gikaya na sa nila og kaso ga frustrated homicide. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa, June 14, sa imong report. Samtang di ay tricycle driver, gidunggap si half-brother. Ako kining, kiniham din eh. Samtang di ay ASF control measure sa Red Sugbo. Mas gipahugtan ni Mayor Nestor Archibald, mga katropa. Ato ni Siren, naapa na yung kuhan, ASF din yung mga tungura. Ato ni Siren, pinag sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang Crystal.
4: Ni pagawas og Supplemental Executive Order Number 93 si Mayor Nestor Archibald nga nag-amendar og nagdugang sa mga provision sa Executive Order Number 86 Series of 2026 aron mas mapaligon ang mga lakang sa pagpugong sa pagsulod og pagkaylap sa African Swine Fever kon ASF sa dakbayan sa Sugbo. Ilabi na nga gikumpirmar sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries niadtong nilabay nga semana nga adunay nagpositibo sa ASF nga siyam ka mga baboy gikan sa Barangay Kiyot. Ang bagong mando nga gipirmahan kagahapon adlaw Agosto 3 nagpalapad sa mga lakang nga una nang gilatid sa EO number 86 diin gipatuman ang temporaryong paghili sa pagsulod ug pagawas sa buhing baboy ug mga pork products isip preemptive nga lakang batok sa ASF. Ubos usab sa mong executive order, natukod ang Cebu City ASF Task Force. Suma sa DVMF, nga mo'y nagunang ahensya sa pagpatuman sa Executive Order No. 86, gikinahanglan ang dugang nga mga lakang aron mapalig-on ang border control, disease surveillance, kooperasyon sa mga stakeholder o pagpatuman sa mga regulasyon. Ubos sa bagong mando, makigtambayayong ang DVMF sa Cebu City ASF Task Force, Cebu City Police Office, Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority, Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service 7, Department of Agriculture, Cebu City Transportation Office, Market Operations Division, mga barangay o uban pang ahensya sa gobyerno aron mapahugtan ang pagbantay sa mga pantalan, pampublikong merkado, ihawan, lugar sa mga pagbaliga o kahayupan o uban pang mga strategic na mga lugar. Gitugutan usab ang DVMF sa pag-set up og temporaryong veterinary inspection o quarantine stations, pagsusi sa mga sakyanan, kargamento, mga shipment sa kahayupan o pork products, lakip ang veterinary permits o uban pang mga dokumento. Mahimo usab sila nga morekomenda sa refusal of entry, pagkumpiska o paglihok sa mga shipment nga di motuman sa quarantine, veterinary o biosecurity requirements. Nakalatid usab sa maong supplemental executive order kung diin gimanduan ang mga barangay captains nga magpadayon sa updated nga listahan sa mga backyard swine raisers, dayon mo report sa mga gidudahang kaso sa ASF o mga di kasagarang hinungdan sa kamatayon sa mga baboy, mutabang sa quarantine o disease control operations o magpahigayon o information campaign bahin sa pagpugong sa ASF. Matod ni Archival, nga namatikda niya nga adunay mga barangay ang di mohatag sa ilang kooperasyon tungod sa kahadlo.
5: Naamanggoy uban nga mga barangay sa tinuod lang na dili mo submit sa ilang mga hangsma nga for testing. Kay kuyawan sila nga kung makabantay nga na ay diferensya, dili na makatinda o di na makabuhi ang ilang mga constituents.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong paligpuno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa ang Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropa ang Crystal Joy Felerca, mga katropa, mahingpit nga tapos ng mga balita o kasayuran neneng gabi una, mga katropa. May pagpaminaw sa ito mga naminaw neneng mga tura. Matun pang katropang mami Lorna Margarita, matun pa niya ang Mactan, o Pag-asa ang Mactan, ayos na pula po City. Tinubito na, mami Lorna, habang mabuhay, o habang may buhay, may pag-asa. Habang may pag-asa, naras Mactan na pula po. Ano na giingon nga, laban lang mo diha nila yung mga tungura mga katropa. Importante, buhi! Ano na yung labing importante nila yung mga tungura. Di apod si katropang Jimmy o Ginny Bermoy. Good evening sir, good evening sa Cebu. Aping katanan na nasad laing bagyo maton pa niya. Ano po niya ay? Ano po niya katropang Mujubin? Matay ng dita update sa lakas panahon. Kaya ito ano na mag-unta mag-ulan rin kadadlaw? Ano na tagbahaan rin sa tuwang Metro Cebu kadadlaw? Kaya po na nang itawag o new normal Sugbo. Yan ay mga tungura. May pagpaminaw ni Wonder Kuya. Di apod si Gary Tolentin. Good evening, Cons. Sa body na late. Body ni late Bobby Nalsaro. Kuno, ayaw. Ikot tariya. Naka-tune in response si Capitol. Pa-shoutout sa Tolentin family. Ilabi na sa akong parents. Na si Miguel og Alice. Og sa akong wife nga si Maripe. Thanks. God bless. Kuminaw ni katropang Gary Tolentin. Ini mga tungura. O yan, pagkaman, doon na pati igong panahon. Kita to katropang Boss Juben ang plano ni Senador Jingo Estrada. Muna igingon nga suntok sa buwan mga katropa. Ubigkan kay di kasama. Kaligog agimat ni Senador Ramon Mong Revilla Jr. Human ni file mga katropa. Niduso og petition to bail dito mismo sa Digan Bayan. Niingon dito ang papensyahon sa sama ni Mong Revilla, gibasura na. Gibasura ni atong iyang petisyon, mga katropa, nga siya makapiansa. Muna, karo, kasamtangan siya nagpa... nabalog ba dyan eh? O nagpahayahay ka po ni Desa may new Quezon City Jail may katropa.
1: Wow!
0: Kauban si Senador Dante Marcolita po din yung mga tungura. Tulong doon sila. Mahog na sila mga Three Kings.
1: Wow!
0: Three Kings o tata dito sa squad. May new Quezon City Jail. Si Kanisador Bong Rebilla, Senador Dante Marcolita, o si Senador Jinggo Estrada. Karon duha na lang. Batman and Robin lang eh.
1: Wow!
0: Dili na, kwan. Kaning ibutang ta... Fantastic three, mga katropa.
1: Wow!
0: Karon, wapagyat mo na ngayon nga, no retreat, no surrender.
1: Wow!
0: Gumikan kay, nagplano pagin siya, o niduso pagin live petition karon, na siya, paboran gihapon, siyahang hangyo, nga dos korte, mga katropa, nga i-grant ang iyahang petition to bail. Makapiansya siya sa kaso nga plunder nga iyang giatubang na ini mga tungura. Nga nung makapiansya man siya, gumikan kay sama sa iyahang amigo, wow, amigo mo sa gihapon, bisag naman lahi ilang baruganan ron sa pamulitika, siguro, no?
1: Wow!
0: Niduso siya ang petition to bail pagbalik. Kumikan kay siya, nagtuo nga sama sa iyang kani kauban sa politika. Kung amigo gihapon, di tamaingon nga, di na sila amigo. Kumikan kay kini mga politiko, may katropa. Di man nilipasabot nga ako, di ako sa Picas Partido. Di na may amigo na sa atbang, gawa sa itong uban nga partid yung dumuta, may katropa, o grabe yung kaligot-gutay.
1: Wow!
0: Gawa sa ana, pero amigo mga gihapon. Bigo magsagaran tanan. Ano ba? Murad ako nagkuhan. Kaning priso o mga polis. Ala, managlahin na sila. Pero ang uban na amigo gyapon. So amigo gyapon. Ngayon, matod pa. Sama sa iyang amigo nga si Kanisador Bong Rebilla. Huyang po siguro ang kaso o gingon mang ebidensya. Kaya tumbok ka siya may kalimbigitan sa iyang gyatubang karon nga kasong plunder. Pero ako, makaingon mga katropa nga murag... di nilanta magpakuan-kuan siguro. Ay, kay murag hanap siguro ka makapiansa, senador.
1: Wow!
0: Ano hanapan? Mikan kay o maghisgot ang politika. Di mo na malalis may katropa o dili ma kineng imutang ta lubag ang kamaturan kalabot yan. Kasagaran sa mga makapiansa, katod yung pabor-pabor dito sa administrasyon.
1: Wow!
0: Kaya maghisgot ang may pabor-pabor. Maghisgot lang ang pabor-pabor. Kumika kay di kalimod may katropa o di yun mawalas pamduman. Kung sa una sa ito mga katauhan nga si Kani Senador Ramon Bong Rebilla Jr. Naagyan sa Administrasyon Marcos.
1: Wow!
0: Ang amasag-asa siya nagkakuan. Dito mo siya dapig. Dito mo siya nagpasilong sa milabay nga piniliay. Kung ingon man, dito po siya ibutang ta... Tuwagin sila dito, affiliated sa kasamtang Administrasyon may katropa o sa Administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung niya ka na si Senador Jinggoy, ambog man nagripa si Atab, ganun na inisuway niya dool na pabalinon siya dito mismo sa administrasyon. Bugte. Kanina siya ipapriso may katropa. Pero maulagi, iya mang gibarugan. Matod pa ang kamatuuran. O ang kausa ng atos katauhan may katropa mo nang andam siyang mapapriso. Alang sa katauhan mo nang siya karon nagbalhog dito sa may Quezon City Jail.
1: Wow!
0: So pasabot yan ha. Wa siya mo dapig. O wa siya mo pasilong may katropa. Huwa magpasabak sa kasamtangan karong administrasyon sa administrasyon Marcos, mga katropa. Kaya karong ma-expect ka diha nga makapiansa ka, ambot lang ka, hanap jis panas na gano'n.
1: Wow!
0: Nga naman, katropang Greg, gumikan ba kay ang maong hudikatura? Madiktaran na ikaroon sa kasamtangan administrasyon nga legislative na sila? Huwa ako magsulti, huwa mag-ingon anak. Pero ato lang ibasihan ang mga nangagi nga mga ibutang ta nahitabo. Nangaging senaryo, mga katropa. Kuno galing kinsay nakapiansa o kinsay wala na ini mga tungura.
1: Wow!
0: Mauna nga karon kuno galing mamugos yun. O mga muyo o mga liupo gyapon. Si Senador Jinggo Estrada, mga katropa, nga makapiansa. Sa kasong yung giatubang matay. Muna yung giingon nga salig lang. Pero ayaw laom niya, katropang Senador Jinggo Estrada.
1: Wow!
0: Gumikan kay sa akong tanaw. Orang hanap nga ma-grant. O ma-grant magani, malipay ko. Gumikan kay mawala ang mga pagdudas mga katawhan. Mawala ang pagdudas sa kadaghanan mga katropa na ang pagpiansa o ingon man ang kining makagawas sa mga asunto o kaso mga katropa. Di lang yun angay sa mga kaalyado o angay sa mga adunahan mga katropa.
1: Wow!
0: Gumikan kay kanugaling makapiansa si Senador Jinggoy ang makita ito. Gawag ay dapig-dapig o guay pihig-pihig mga katropa. Ang kinikarong gipili kisay makapiansa. Dili kay kuno galing di makapiansa ma di ta mahibulok di mawala ang mga pagduda may katropas kadaghanan obserbasyon sa pipila na matod pa basin og ni nakagawa si Kanisador Ramon Bong Rebilla Jr. Kumikan kay siya affiliated gadus administrasyon Marcos niya si Senator Jinggoy di makagawas. Bisa kung saan pagtumbling di Amerika tropa, bisa kung saan pag-argumento nga ilang ilatag diha. Ilang ihangyo dito nga, wala kayo, inusinti lang ko. Wag i-ibinit siya nga, nagtumbok o gligon kayo nagtudlo na ako sa maong kalambigitan, sa maong plunder nga kaso. Wala dyan gani, huwag ko kapiyan sa kalabot nini. Muna i-giingon nga suntok sa buwan, may katropa. Kung di mawala ang pagduda, inikaro mga napriso nga nalambigit niya sa blood control. Ano na kayo po'y bahid politikan ini mga tungura, may katropa? Bueno, tayo ko panahon, may katropa. Gumikag abig na sa oras. Sakalan sa among station manager, katropang John Lee Minchavis Viking. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang kauban sa lawak balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Atong kauban og sparring partner, respika sa lawak, mga katropa, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero. Manamilit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Dalaygon ang Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: Kain yung nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting! Zenthon
2: Plus Go! Hi! Ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod nga po. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenthon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit ning Zenthon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Zenthon Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian, Zenthon Plus Gold gamita.

0: sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Oo, nakapalit yung
0: gas. Nagiday basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check din mo nga naitatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel na ba yun?
0: Para makasure yun dapat
1: na
0: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold?
1: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo.
0: Kapitate.
1: Muna akong gimintin ka ron.
0: Phantom Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Bili na kong kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag ko'y energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ano eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige na mag-inom ani sa Phantom Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahin ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh,

0: Galing sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo, monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ma, tinuod ba na mga ang first love never die?
6: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kanahan. Ayaw!
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Hi, ako daytod si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, tingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: kanan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
6: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na. At ang oras ay doon ganin nyo sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Kapag hatagong kaluya na ini mga katrupa, gumikil kayo magkabaligon kini sa itong immune system. Kanagsilbing mga sundao sa itong lawas, nga manalipod batok sa atake sa mga invaders nga bakterya o virus, mga katrupa. Premium Debt-Free Instant Energy, magkahatag kini kanimo og mulahutang enerhiya. Ya magapaligon sa itong lawas, mga katrupa, alas sa itong mga inadlaw-adlaw ug panggabi nga mga pagpanikay-sikay, mga katrupa. Premium Debt-Free Instant Energy, inyong kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyong kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, nga na may mutang sa bus kabahin na itong Sibianan. Diri sa VZ Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya, itong servisyo publiko, nagapadayon gapon sa ito ang Yes to Health Clinic, mga igsoan, alas 9 sa buntag, hangtod kini alas 5 sa hapon, matag-adlaw Domingo, mga igsoon din, libre ang check-up o libre ang konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Naapo niya ang itong store. Ngayon yung mapalit ang Premium Debt-Free Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglugang patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good morning.

0: Paglabayg basura mga igalas binaliw landfill. Aga basura sa dakbayan sa Sugbo dili dawaton pa mga igsuan. Kano dili man idawaton? Dili pa daw dawaton ang basura sa siyudad sa Sugbo sa binaliw landfill mga kaigsunan. Gumikan kay matod pa mga igala partial pa daw kuno ang paglibka sa CDO mga katrupa. Onya og partial ang paglibka sa CDO. Ngano man ang kinibinaliw landfill midawat magbasura gikan sa ubang mga syudad. Inuan ang kalakihan dakbayan Sugbo imo basurahan sa ubang mga syudad mga kaigsunan ya ato mismo basura dita palabayon kada kung binuan ang kalakiha kasab-an tarom na. Atong pamation mga igsun si Mayor Nestor Archival sa resibo ni mong balita e maudi ay mga kaigsunan dili pa dawaton sa binaliw landfill na basura syudad sa Sugbo kada gumikan kay matud pa partial pa daw kuno ang CDO. Partial pa daw kuno ang paglibka sa CDO sa binaliw landfill mga katropa. Okay lang mga igala basta wa sila mudawat og ubang basura kung basura gikan sa uban nato mga silingang local government units mga katropa. Bidawat sila di na pwede mga higala. Sugyo tako matong Mayor Nestor Archival tangtangan ni sila og permit. Atong pamation ang atong syudad, ang atong mayor sa syudad sa Sugbo, Nestor Archival mga katrupa.
1: Hanggang yun yung signal ni DNR na partial lifting. Sa partial lifting, yun sila na makapadala ka nito. Pero tungkol na isa na concerns, prevalent speech sa ating mga sosyal, nagawas na hingon ang ginagawa na, sige, hindi ka mo magabay na ato lang siguro kong na magkakaw. Kaya total is the...
2: So, what on full listing?
1: Mauna yung nag-ilang nila lang, kaya mag-ilawan pa po sila na mahiling nasa sila ng controversy. So, that's what?
2: So, in short, Mayor, or like, how can we say? Like, safe to say, no one sa council ng opposition, that's why you put out of there.
1: That's correct. Sabi mo lang, that's what they see.
3: Downtown Plus Gold, mabalik
0: morning. Ang kursiho dahi sa siyudad sa Sugbo may nagdag di malani. Nagumikan sa privilege speech daw kuno sa kursihan. Inungdan mag-aigala nag-alanganin at binaliw landfill sa pagdawat sa itong basura mga katrupa. Sabap po ni nga Kursihal Bar. Di magani si Kursihal Jewel Garganera mga katropa. Sugot taon tato kay doon na may partial CDO. Dili kagayan di oro ha. Dili cease and desist order mga kaigsunan. Pero doon na madaw ko doon privilege speech mga katropa. Suhian ang kunsiho sa syudad mga igala. Inagi sa kunsihal ni ini mga katropa mo na binali yun ingon na dili na sa palabay niyo basura oy. 40 minutos ang nagkaraway sa last 4. Ang ayan bang tangtangan o business permit sa syudad sa Sugbo ang binali o landfill? Ano di magpalabay sa itong basura mga katropa nga naman ta sila din is nagpensugbo ga operate. Atong pamation, balikan natos Mayor Nestor Archival mga igsoon.
1: naon because kung atong nalimog pa doon, ang mga private garbage collector, problema na sila sa ilabay. So, tinanan natin na naon ang ibalas natin.
4: Santaon Vitamin C.
5: Good morning!
0: Ano daw ko no mga igalag? Eh, basi mo sa mo, tino na itong problema sa paglabay basura. Balik na, login saan mo yun? May damay lang yun ng ato, ha, mga katropa. Lain ng LGO, mga katigsuonan, mula ba yung basura, binalo niya kita dito palabayo? Ay, pa'y mang damay, kuha ang permit, tuka, permit, mga kaigsuonan. Okay lang na mga katrupa. Doon mo ingong binali yung landfill, di sa may mudawas yung basura ha, kay partial pa ang CDO. Partial pa ang paglibkas sa Department of Environment and Natural Resources sa ilang giisyo nga cease and desist order. Wala nila sana mudawato na inyong basura, oy, taga-Syunod Sugbo. Pero kinaanglan, gawa yun sila'y dawatong basura gikan sa laing mga LGUs, mga katrupa. Kanila nang himoon, mga kaigsunan. Pinuang na na! Kalabay mo basura gikan sa laing mga syudad. Lain mga local government units, unya ang syudad sa Sugbo, gadiini amo nag-operate. Yan nakabase yung operasyon din yung palabayo sa basura. Pinuang na mayor ang tangag permit. Ugo na ilang himoon. 42 minutos mga katropa na kalabay sa alas 4. Padayon ka mo nagapamatinin nga tugtulumanon ang exciting Pilipinas.
5: Good morning!
0: Sa mga balita dito sa kauluhan, Barangay Sangguniang Kabataan election mga igsoon. Isugyot nga ipospon nga tos November 2 sa tuig 2028. Ang nagsigi rong pangampanya, nangout na silang ulo. Dako na sila og gasto. Sige na og papamainit. At sige na og sponsor katropang rap-rap og sumba. Sige na panghatag og bugas. Kaya di madayong eleksyon, pastilan mga ikso. So House Bill 10376. Palabang dito sa Obos by Balauran ang pirmado 66 ka mga kongresista. Nagsugyot sa pagpospon sa Barangay Sangguniang Kabataan election. Kapagahimon, unta karong Nobyembre 2 mga katropa. Ito yun ang Nobyembre 2 mga igala aron ang mga patay makabutar o gapin. Atong siren, atong pamatiyos, makadiyot, atong resibo ni mong balita.
6: House Bill No. 10376, postponing the synchronized barangay and sangguniang kabataan elections to November 2028. Representatives Garin, Asidre, Ortega, Konghon, Zamora, Isabel Maria, and Ridon.
5: Exciting!
0: Good morning! Refer to committee, mga igala. Kulbaanan niini mga kaigsunan ang katotoang mga nangambisyon ang kapitan o magkonsyals barangay. Ay masayang ang ilaha mga katrupa gasto nagsigi na pagampanyag sa iyo dili ba dayon ang eleksyon. Sa may rason mga katrupa ganong dili man dayon nun. Ganong ipospon man ang barangay o sangguniang kabataan election. Ina kay November 2, 2026. Ganto na sa November 2, 2028 mga igsoon. Atong basahon, mga katropa, ang rason kung ngano nga ipospon ang barangay Sangguniang kabataan election, mga katropa. Dako-dakoy ko nun ni katropa rap-rap na maglaro na to. Para maglaro sa pagbasa ninyo, labi na to mga hap-hap na ugmata. Ano yung mga rason, mga igala, kung nga no, ipospon mga katropa ang barangay Sangguniang kabataan election. Atos Nobyembre 2, 2026 na yun. Orag, nasayop ang naghimos graphics, ano iba? Duda ko, naghimos graphics, ano may igala mo, kandidato, untaog, kapitan baga o kursihal sa barangay. Yan man madayon mo na yagi sayop mang iksuan. Yan o man mga katropa, gumikan yung musunod ng mga rason. Energy crisis and high prices. Earthquake damage mga katropa. High cost of election. Impact on elections and voters, mga igsoon. Ano yung mga rason? Kung yan no, mga katropa, na-postpone ang barangay Sangguniang kabataan election gikan sa Nobyembre 2, 2026, ganto na sa Nobyembre 2, 2028. I-extin man yung barangay Sangguniang kabataan eleksyon. Katulog katuig na mag terminoan ni nila nga nung niabot naman yung silag na pulo. Yan ang gumikan kay sa atong batakang balaod mga katropa. Pwede nga ma-postpone ang barangay Sangguniang kabataan eleksyon. Depende mga katropa sa kauyunan sa mga kongresista, mga senador sa Pilipinas, mga igal. Inaagi sa balaod nun ilang ipalabang kamahimong balaod kumpirmahan sa presidente sa naso. O sa pay ubang rason, ano yung katropang rap-rap? Gawa sa energy crisis and high prices. Gawa sa high cost of elections ingon man earthquake damage. Ang impact nga to sa elections. Sa impact sa eleksyon nga to sa mga butante. Excuse me po. Sabihan kaya ay rason mag-iigala price increase sa basic goods and services. Ingon man constitutional basis. Ano mga katropa, nadili badayon ang barangay Sangguniang kabataan eleksyon. Muoyon ini mga senador, kanya muoyon sa presidente, pinagis pagpirmas balaod nun kanya mag-postpone sa barangay Sangguniang kabataan eleksyon. Kaya yung lagot aniba. Kaya na silang mupuli mga katropa kay kapulihon na. Hindi ba kung magkapuli ba po mga katropa, tanawa, ipuspo na po kuno mga igala. 49 minutos mga katropa ang nagkalabay sa las 4. Parayon ka mo nagpamatini nga itong tulumanon. Ang exciting Pilipinas!
5: Good morning!
0: Pamatiyon mga igala ang chairman sa Commission on Election or Kumilek mga katropa. Maitugod sa gisugyot kapag uswag o sa pag-unong languna, dili pagpadayon languna sa barangay Sangguniang kabataan election. Diyan atong taga Kumilek atong pamatiyon.
7: Super representative para sa pagpupospon ng barangay SK election. So, kung ulit naman po, handa kami sa November 2. Kung kaya nga lang, aminin po natin na yung budget namin ay hindi naka-factor in yung energy crisis. Talaga namang apektado rin tayo ng pagtaas ng gasolina dahil dahil siyempre kahit yung pag-deploy ng mga kagamitan, kakailangan magbayad ka ng mga barko, etc. May dagdag yun. Hindi pa namin nakafactory yung mga ganung bagay. But handa kami sa November 2 barangay SK elections. Hindi po natin alam anong kadahilanan ng pagpo-postpone na kanila pong ino-offer. Basta sa amin, so long as it will be consistent with the case of the recent decision of the Supreme Court, then we will support. Wala kami magagawa. Ito po ang bilang panghuli ko sa bagay na yan. It's a political decision. Postponing the election is not the call of the COMELEC. It's the call of our Congress and the Executive Department. Whatever their decision be, the COMELEC will just follow. Until today, the law is there is an election by November 2. If there will be a call for a hearing, we will participate. We will tell them the COMELEC is prepared to conduct the election by November 2. However, it is still subject to their discretion. Yung huling postponement of the election, ano ang dahilan nun? Ang huling postponement dahil in-extend ang term. From 3 years, ginawa 4 years. No restraining order was issued by the Supreme Court, and the Supreme Court said that's a valid law because binago ang term of office. At ang pagbabago ng term of office ay absolute discretion ng Congress. Nakalagay po sa Constitution under Article 10, Section 8, sabi niya, the term of office of local officials shall be 3 years except barangay officials which may be determined by law. Meaning, the term of office of barangay officials can be less than 3 years. It can be more than 3 years because it is determined by law, by Congress.
5: Exciting!
0: Good morning! Inyo nabati mga katropa, si COMELEC Chairman George Garcia, mga higala. Andam sila's eleksyon pero wa sila'y mahimo. Kung Executive Department o Legislative Department pagkausas pag-ingon, na-extend ang termino o baka mga higala i-postpone ang Barangay Sangguniang Kabataan election, mga katropa. Mga incumbent barangay officials ba? Kailangan mga higalang batiyon ane? Kaingon sila mga katropa o? Wow! 53 minutos ang nagkalabay sa las 4. Senador Bato de la Rosa, gibudhian daw kono mga higala. Senador Bato de la Rosa, nadakpan na daw kono mga katropa. Irwa pa sa gipakita mga higala, tinuod ba? Nadakpan na yung Bato de la Rosa mga katropa. Senador, mga iksong, nagtago-tago pero nagbaon og Santon Plus Coffee Mix. Atong pamation, mga iksong, pamahayag sa Department of Justice. Mahitugod, mga higala, sa gitkataho. Kapagkasikop ni Senador Bato de la Rosa, mga katropa.
8: I cannot confirm that information. At least not yet. Wala pa po kami natatanggap na mangyari yan. Yan ang pumasabi ko ngayon.
0: So, di pa sila magka-confirm na dakpan ba yun? Kasing pakulo lang po ni mga katropa. Pero iyon mga igala si Harry Roque. Senador Bato de la Rosa, gitraiduran daw kuno mga igala. Dimala sa senador nga general mga katropa, gitraiduran. Kisa gagatraidur niya. Meron nga daw nang huhudas kay Bato. Ayon kay Harry Roque mga higala. Kinsa kaning nang hudas ni Bato de la Rosa mga kaigsunan. Kung tinood manugaling kinisen adak panasam ni sa taguha huwag pa magipakita gatos publiko mga higala. Ato lang pa mabuton mga igsunan. Kung sabi yun ka tinood nga Senador Bato de la Rosa, nadakpan na mga katropa. 55 minutos na kalabay sa las 4. Dugang pa mga balita dito sa kauluhan. Balitas ikadusi kaadlaw sa impeachment trial. Vice Presidente Sara Duterte unsay nahitabo. Kahapong adlaw mga katruwa. Mga katruwa kuno. Gipresentar ang testigo gikan sa kuwa. Utong kuwa mangigala. Ang testigo nasumpay sa itong utog na truwa. Witness gikan sa Commission on Audit. Magipresentar ni Attorney Kapunan. Private prosecutor sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Pamatiyo na ito mga igsoon ang proceeding sa impeachment court kagahapong adlaw.
9: Lahat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente.
10: Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer.
0: Uy. Santon Gold Cup. Ayaw kaster, huy. Tugay nga ni si Attorney Kapunan, mga kaigsoon. Cross-examine na ni mga igala si Wamel. Audit na auditor mga igsoon sa Commission on Audit. Di siya patubago ni Attorney Kapunan, mga katrupa. Sa lipdan man siguro si Attorney Kapunan, hoy! Don't answer! Naunsa. Dili ba ni makonsiderar na ito mga katropa gawahin sa kutsi? Atong balikan pagutana ni Attorney Michael Pua sa cross-examination gato nining testigo na si Wamel mga kaigsunan. Tiyara, atong balikan mga igsuan.
9: Gusto ko lang to ma-clarify. Of course, the witness was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba?
11: Yes po. It's the function of the commission proper.
9: Thank you. Thank you. Expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
10: Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer.
9: Depend.
0: Di ba ito bago mga igala? Simple nga pag-utana. Doon na ba dito? Naka-express nga. Ang kwarta dito napunta sa bulsa Vice Presidente Sara Duterte. Di ba ito bago na ito ni Kapuna mga igala si Auditor Wamel mga katropa? Ingon siya ito yung testigo. Soy, don't answer. Sa man na siya, dili na kutsing turnay. What to ma-appeal sa inyong rehearsal? Pero ba siya to ma-appeal sa rehearsal nila pag-utana ni Michael Pua, mga katropa? Ito yung sa turnay katpunan, hoy, don't answer. Duga pa mga palita, mga kaigsunan. Ito gyapon sa Senado kagahapong adlaw sa impeachment trial mga igala. Yapay lain nato resibos balita mga katrupa.
12: For exemption by asking.
13: No, definitely not. That was not on the table.
0: Kadiyo sa di ay mga kaigsunan dili na dito. Giklaro na ni di ay ni Attorney Michael Pua sa press conference mga katrupa. Wala na ni dito sa impeachment trial. Na ni mga kaigsunan nga dito sa katropang rap-rap na ako'y buraog kadiyot sa ha nang rektong taga katropang rap-rap ha? Dapay dito sa akor katong gi-angkor sa witness nga kulang ang iyang kaalaman. Balikan. Before aning video katropang rap-rap. So, before aning video, napay-usa. Og, kinini ang...
9: Ito lang ito ma-clarify. Was a state auditor of the ICFAO. So, recommendatory lang po ang function ninyo. Hindi po kayo nagde-decide pagdating sa, lalong-lalo na pagdating sa notice of disallowance. Tama po ba?
11: Yes po, it's the function of the commission proper.
9: Thank you. Thank you. May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
10: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer.
0: Ah, okay.
9: Deped.
0: Dige, okay, okay. Human na tani. Okay. Sige, sige, kaya pikit as ura. Wah! Ato na taway gala sa kwan. Kiniriaga pagka-clarify ni Attorney Michael Pua. Sa naitabo sa impeachment trial, mga igal. Kaganiyan ka doon pag-rap-rap mo na to.
14: Wah! For an exemption by asking.
13: No, definitely not. Definitely not. That was not on the table. You cannot ask for exemption. That's the point. That's why I was saying he was very unresponsive with the question. Because you cannot ask exemption. And I don't think any government official would ask for exemption from COA. Right? I don't think COA would allow that.
0: Okay. Sa mga kaigsunan, katunig query nga giingon sa prosecution nga opisina ni Vice Presidente Sara Duterte mga katropa na ngayong exemption asa kuha mga igsoon. So kato ilang query, wadaw ko nito magpasabot ngayon sa nag-exemption mga katropa matod pag-Attorney Michael Pua.
5: Exciting!
0: Attorney Michael Pua mga katropa na ngayong pasensya. Silo ganto ni Attorney Lorna Kapunan mga igal. Ato balikan sa Attorney Michael Pua. Can you say?
13: Is it important for you to discuss it?
15: Actually, I have to apologize if I offended anyone from BBB Nice Camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OBP noong 2014. Because kahapon na nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, noong nag-audit ka, sino Vice President lang nung na-audit mo sa Ipawa? Ang sagot ay si BB Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in Ipawa, siya lang naman yung Vice President na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa softmed kahapon, ang dami ko nang nakita eh na parang pinapalabas si BP Sara lang ang first ever Vice President na nagkaroon ng confidential funds. And that's why yesterday, di ba, hindi ko pa masagot kasi I was gonna use that sa cross today. Pero yesterday, sabi ko sa inyo, mapapacheck nyo naman kung ilang Vice Presidents ang nagkaroon ng confidential funds.
5: Para
15: lang paras tayo. Para lang, hindi naman yung nasa sentro lang na lumalabas misleading news na si BP lang in our history ang nagkaroon ng confidential funds as the Vice President.
5: Exciting!
0: At naging klaro mga katropa ni Attorney Michael Pua. Guys, pasaylo mga kaigsunan, may apologize ya. Sa tubag mga katropa, ingon man nga to. Sa pamilya ni kani Vice Presidente Gigi Marbinay mga kaigsunan. Inaunsa ba po ding auditor reskuha mga igaraw may kalibutan. Iyan mag-iingon mga katropa. Bisag ako'y abogado, katropa, rap-rap ako rin iklaro eh. Sakto ni gihimong Attorney Michael Pua. Mingon man, gipangutan na may gala ang tubag sa testigo gikaskuha. Ang opisina ra kuno Vice Presidente Sara Duterte so far, ang doon ay confidential fund mga kaigsunan sukad na itong 2014. Which is dili correct mga kaigsunan. Ay, naku. Pero arita sa punot buha, punot dulo ning tanan mga kaigsunan. Si Vice Presidente Sara Duterte mga katropa, impeach gumikan 125 milyones ka pesos ng confidential fund. Pero kining sunod nga video presentation at ipresentar niya kaninyo mga igsoon, tanawag tagpila kabilyon ng ilaha mga katropa. Ikumparar sa milyon ni Vice Presidente Sara Duterte mga igala. Pero ato pong laruhon, wani magpasabot niya, abi malang kay milyon rin kang Sara. O niya, bilyon ni ilaha, ang mga katropa nila ito ni sila i-prosecute. I-prosecute niya po Pero dili pwede si Sara Duterte lang i-prosecute niya milyon regia o niya ang bilyones dili mga katrupa. Tanawa rin ni mga kaigsunan. Oh, tanawa rin ninyo ako i-presentar na ha. Tara katrupa grap-rap. Ah, kini o. Diba? Tanawa rin ninyo mga igsunan. Okay, I like to tukari itong kuhan, kuha ilag via kidini a music at tropang rap-rap kay delikado to.
16: Ha?
0: Okay. Ini lang. 42.39 billion pesos magkatropa Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos magigala receive the highest amount allocation mga katropa between 2023 and 2026. President Bongbong Marcos beats buzzer signs 6.326 trillion pesos national budget for 2025. Yung budget sa 2025, boring controversial nga na di ang 100 billion gi-insert magigala Presidente Bongbong Marcos kung atong tuuhan si saldi ko mga igsua. Saldi ko tags Marcos Romualdez in alleged 100 billion budget insertion. And Lisa Marcos at kapatid nga si Martin Aranita kasabwat sa kartel ng sibuyas at bigas. Ito. Anong masabi niyo dito? Ano mga kaigsunan? Iroy, aritas balita mga katropa. Di taling sigit ang problema ang balita ay sakit at tugdoghan. Arita mga higala sa doon naman tayo kapildihan, doon na po tayo kadaugan. Ang atong tennis star mga higala nga si Alex Ayala, nagkampiyon mga higala. Doon niya si Presidente Bongbong Marcos katanawon yun katropang rap-rap. Wala lang siya mo tanaw kay sanggabon manining atong presidente. Nagaran ko sa mga duha nga iyahang tambungan iyang tanawan mga katropa kay mo a fan siya ni ini mga igsuan mapil di man. Donat Presidente Bongbong Marcos inay kakatanawon unta sa duha ni Alex Ayala mga katropa wala siya mo tanaw kay basig mapil di hinoon. Kining atong presidente sang gabon de mga katropa. Mato pa ni ICC. Este Attorney Claire Castro dito impacta. Mato pa ni Attorney Claire Castro mga higala. Atong pabation ang tingpamutbots Malacanang.
17: Noong nakaraang araw ay tinanong ko kung pinanood niya yung ibang laro ng Pangulo. Ang sabi po sa atin, usually ay ayaw niyang manood ng live dahil mukhang mayroon daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. So kagabi ay hindi ko na itanong kung siya mismo ay nanood, pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati at karangalan sa buong taong bayan, sa sambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So, congratulations.
5: Exciting!
0: Mauna mga kaigsunan, yan nagipabot yung congratulatory message ka doon Alex Ayala. Wala siya mo tambong, wala siya mo tanaw mga igsunan kay kuno. Para may pagkasanggabo rin itong presidente, butan ako sa mapildi hinoon niya ang labanan. So, sigurado kayo ito, wabutan ako sa presidente Bongbong Marcos, kaya nga no, ni champion man si Alex Ayala mga katropa. 9 minutos ang nagkalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Mo kay morning na si Mo!
5: Exciting!
0: Buenos dias, buenos dias, buenos dias! magandang umaga sa inyong lahat!

0: anon mga Ikson, pero kasi madapag ampo mga katropa kay balaod nun pamanigi palabang mga iga. Ay good morning atong Sir Jovintino Boy Nadela des Gabi Cordoba. Ay orto gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada's California's America. Ay good morning ni Digi Gumapa. Mayong buntag katropag Jerry naglantaw sa imong live diris Alegria Bien Unido Bohol. Giga ni Dodd Stan. Pwede ka mo balik dito sa Ria Dodd. Punta man si Kananay. Nanapod ning tigpamabas palas yung butbuton. Patong pang Dodd Stan o mga Iksoan. Morning Corns, Jerry, great lang ko sa mga Aruhado o Kahipi family. Diri sa Obka 3 Barangay Cute, amping mo diha. Ika ni Lloyd Ivan Aruhado. Bye, good morning. Oy, panakod pa mo diha, panakod pa mo ha. Panaghan mo, panulti mo nga di anak ko sa XFM. Bye, buntag, katropa, konsyalger, kini mga negosyante, way kaikoks mga tao. Tiaw mo, super katropa, Gurser, ang sidewalk na agianan sa mga gihimo na nga ripiranan sa mga motorsiklo, gihimo na nga vulcanizing shop, gipangbutangan o mga galon sa tag-iya sa refilling station, gihimo na nga washing sa mga sakyanan na mga kahoy sa sidewalk, gipangbitayan o ilang mga baligya, kinsang makabadlong ane, nila katropang Kunsel Jerry. Pag road clearing ni anak. Unay road clearing mga katropa. Aga barangay mo mo initiate ni anak mga igala ha. Pwede barangay mo initiate ni anak. Okay. Onya to sa pagumustaon naglantaw na to sa to YouTube channel mga Iksoan. Datay si Tintay Utso kabog na naginot dito.
1: Sana all.
0: Ay, good morning ito ni Ma'am Lobby Suena. Lata na ito niya sa may English pirama. Galanog-lanog daw ko nung supi. XFM mga katropa. Ay, good morning ito ni Ma'am Lilibet Labra. Umayang orto ito Sir Michael Mike Sigi Canada. Ingon man nga ito ni Phil John Padelia. Boy Binoy, naglantaw na to. Ito kung Buanoy Balamban, walay signal XFM sa radyo. Kanang truck, magdaog basura, gadili taga Cebu City, dili na pasudlon. Unsay gamit si CTO, pastila. Ato pang Boy Binoy, mga kaigson na la, bantay mo sukunas Boy Binoy. Ay, good morning, ganto ni Sir Ramon Habonero des Abocado Mambaling. Ano mo ingon man nga walay confidential fund gika 2014 gawa sa Vice Presidente ang uban di ay nga mulabaw pa sa 125 milyones walay investigasyon tugod ba kay Kaliado anak og igaga atong payuhin niyo boy taxi pagkatropa mao na ay bantay mo diyan natay merkado katropa grap-rap. Akong partner din ha. Natay Birkano. Ayot sa mga igala. So for the meantime mga kaigsunan nga ato pag i-check ang merkado. Arisata sa tuwaga. Ano yung pagpangumusta gato ni Missy Kinariho. Ay, good morning da sa Gentry Cavite. Ay, pagkataga Cavite, good morning. Gato ni Missy Kinariho. Ay, good morning, gato Domingo Marcos, hasta kaada sa Kabulihan, Tubigon, Bohol. Ni Ma'am Arlene Placibe, das Kanduman, Mandrawe, Sili. Ni Ansoy Comidoy, das Corilla, Bohol. Ay, good morning. Ni Eugenio Boy Tagsep, das Kinasangan, mga katropa. Good morning, gato ni Randy Santisas, ingon man gato ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning ni Crisulogo Ogbamin. Atlanta Natos Kantangkas Dumanhog Cebu. Ayaw pag lantaw ninyo ni Gantong Tulabanon. Ganto ni Ripaco Obis. Naglantaw sa itong live broadcast uban sa iyang apo. Si Ramji Obis sa Magdugo Toledo City. Sa

0: sa Ubis sa family de Estipadilla Public Market. Ika ni Ripa ko Ubis mga katrupa. May good morning ganto ni Don Macchiato sa poblasyon si Kihor. Good morning sad sa taga Kandanay. Kandanay Sur, si Kihor, si Kihor. May good morning. May paglanta mga kaigsunan o partial man ang paglabay sa Binaliw Landfill, ngano gipalabayan man sa lain, dako ning binuang i-priority unta ang dakbayan sa Sugbo. Niya sa syudad sa Sugbo na himutang ang landfill, dili palabayon. Dakong insulto ni Mayor Archibald, mayo tingali nga iparibok ang galisinsya aron mutagam. Nas boy tag si. Ay good morning ni Angie Ribo. Shout out sa tanang taga Mantalungon sa Bayan Buhol. Ayo pag paminaw sa gato ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ma'am Lite, good morning. Gusto ko Dr. Imelda Lagrito. Si Ma'am Flor Delica, good morning. Uman gato Roberto Tabulo. 125 million versus 100 billion. Wow! Excuse me po. My good morning ito Ray Duran. Nasa may duman ho. Si Boyet Rosasina, good morning. My good morning po ito Roberto Hostiniani. Lantaw na to. O sa akong misis daw ko no, nga busy sa kusina ron. Si Tunit nga naglanog-lanog ang tingog sa XFM na sa tisa mga katrupa. Roberto Hostiniani. Hi, good morning. Ito ni Rolando Tuting de los Reyes. Standby mga katropa sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa exciting Pilipinas balikan. Hi, good morning. Dahil ito Ma'am Elina Natunia. Rag na late ni siya mga higa. Lagi kang padaw ni siya sakyanan. Minaw siya mga higa. Standby, standby, standby. Sa itong pagbalik, sa itong pagpadayon sa exciting Pilipinas, balita o mga pinaka-importante ng mga mensahe. Standby! XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Ano niya ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka ba, Anlo? Kasupso po na ko yung mong dugo?
4: Sige! Sumayang sub-sub kay! Sub-sub mo sa kunang imuha! Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
0: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.25 na itong oras sa Turaginio sa Premium Death 3 Coffee Max, mga katrupa. Premium Death 3 Coffee Max, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Kaping maka-reduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity, o maka-regulate pagyon sa mong blood sugar. Premium Death 3 Coffee Max, ang kaping maka-paligon sa gabok ni mong bukog, makahatag ni mo og mulahutang enerhiya sa lawas mga katrupa. Kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death 3 Coffee Max, mga katrupa, nagasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Jerry, Jerry, Auxilio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: Hey, good morning, Dang. Ito ni Larry Gungo Buduso. Lata di nga itong tuluman noon, mga katropa. Good morning, Larry. Sauban pa mga suging tigpaminawan ngadto sa mga taga Sitio Liberty ni Arlene o ni Ray Amampang. May good morning ninyo diha. May paglantaw di gatong tulumanon ang exciting Pilipinas. May good morning po na nila ni Noy Carias ni Nang Juning diha sa may Sitio Antuanga. Sa ato mga silingan sa Sitio Antuanga, good morning. Good morning ninyo. Paglantaw ni Gatuag at tulumanon ang Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa itong Tugkaran, dakbayan sa Sugbo. Balita gikan sa itong provincial capital, ingon man sa itong city hall o sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran o mga component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Tanan inyong maseran, inyong makit-ano, inyong madunggan din hilamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Urahon nato ang mga detalye sa balita. Sa regional gabuhatan sa itong gobyerno, LTO 7 temporaryong muhunong sa pagpangdakop sa mga motor nga dunay aftermarket muffler. O sa may hinundan, giganahan na mos kasaba ni ini. Tuwag LTO, giganahan nas kasaba nini mga motorsiklo, mga katrupa. At pang usab ang tingog sila mga tambot sumperting sabay. Anyway, detalye sa report, sayro na ito ginipiragi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
6: Yes, sagi patuman sa Land Transportation Office o LTO 7 ang temporaryong pagsuspenso sa pagdakop sa mga motorsiklo o pag-issue og temporary operator's permit o TOP, nagibase lamang sa paggamit og aftermarket muffler. Sumala sa LTO Memorandum Number MVL 2026-184, nagipirma ni LTO Assistant Secretary Marcos M. Lacanilaw, magpabilin ang maong direktiba samtang gisusi pag-usab sa LTO 7 uban sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga polisiya, lockdown enforcement guidelines sa bayan sa pag-modify sa system sa motorsiklo. Matod sa LTO, tumong sa mong review nga masiguro nga patas og subay sa balaod ang papatuman sa mga regulasyon. Kanong dumang ni atong Pebrero 23 ng kasamtang tuig, gisugdan sa LTO 7 ang pagdakop sa mga motorsiklo nga adunay non-compliant modified mufflers. Kinikisubay sa Section 34J, Article 4 sa Republic Act Number 4136, o Land Transportation and Traffic Code, din gidili ang paggamit sa mga sakinan nga adunay tambot sa muffler nga makapahinugod og sobra nga kasaba o dili mutuman sa gipatuman nga mga regulasyon. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog Sanzona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
3: XFM Report.
1: Exciting!
3: Good morning!

0: sa dugtag na 30 minutos o 35 segundos na nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Reporter mga katropa nga nagpa-power. Uksya mo. Na, napriso. Italia sa report sa Ronato Giri pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
2: Ito pag Jerry, mga kaigilan, napas na ka noon sa Sendes Police Station 3, Water Police Station, kini ko sa reporter, nga matod mga tumang dyan na pa-condition gamit usab sa kilipong at kinadilinga drogas. Ang kakinig ka pa usab reporter, mga kaigilan, giilalang spangan nga a certain Wilmore, 27 anyos ninyo, na nga barangay Mambaling, Cebu City, din matod ba, unang higa niya, nga nadakpan, nakuha, gikan sa dinakpan, kagka BE, kini ko sa tuluh, kagang narikiti sa kituag Shabu, matod pa usab sa dinakpan, ang inami sa XFM Cebu Newsim na pampakulisyon lang din eh. Katropa nga seri kay Bugat ang interval isipa porter diha sa PR. Hinungdan, ni palit unta siya dito sa Barangay Tejero. Pero iswerte eh, kay nadakpan sa mga nag-ronda, nagpatuloy po na mga operatiba sa naasoy nga police station. Kaso na kalapasan, Section 11, Article 2, wherein ay 165, hindi pong pag-upot ni rin lukas ang gigi kaya na kaon, batok sa dinakpang porter. So far, katropan sir, manong tugas-gigi sa Station 3 mga katropa para kaminting ang kitlang si kondisyon may pagiging siupon kape ng Santong Plus Complex. The more you drink, the healthier you are mga kaigalaan. Tungod sa kamunggay, mangusin o soya powder. Good for the heart, memory, immune system. Alang sa Negros ng Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! Salamat katropa ng Eric Penono Tamaro sa mga report. Ayato sa dugtag na 32 minutos o 39 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Kapitolyo, may palapad sa medical scholarship ngadto si 72 ka mga umaabot nga doktor. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro.
1: Live report. Live report.
4: Yes, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo may palapad karon sa ilang medical scholarship program gikan sa inisyal nga 40 ka benepisyaryo nga adto na sa 72 ka mga ganahan nga magdoktor. Kinihuman gilakip na sa IHAP ang mga medical student nga nawad-an sa ilang scholarship coverage kaniadto. Ang pag-anunsyo gihimo ni Governor Pamela Pambariquatro atol sa unang opisyal nga adlaw sa usa ka buwan nga selebrasyon sa ika 457 anibersaryo sa lalawigan Sugbo atol sa kalihukan gihangop sa Kapitolyo ang mga scholar sa Cebu Normal University Consinyo Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC ang gipalapdan karon nga programa mag-cover na sa 42 ka mga first year, 22 ka second year o 8 ka third year medical student ang mga scholarship gikan sa tripartite agreement nga gilagdaan ni atong Pebrero tali sa gamhanan sa probinsya Sugbo, Cebu Normal University o Vicente Soto Memorial Medical Center aron suportaan ang kwalipikadong medical student nga wa mag-cover sa Commission on Higher Education kon CHED Medical Scholarship and Return Service kon MSRS program ang kagamhanan sa probinsya inisyal nga nakakomiter og nga mapundo og maabot sa 40 ka first year medical student apan ang opisyalis sa Kapitolyo ni tudlo og 30 ka mga continuing student 22 niini ana sa second year og 8 ang ana sa third year kinsa mga scholarship assistants wa gitiwas nga nagbutang sa ilang medical education ngadto sa Carisco pinagi sa pag-ila sa panginhanglan sa nga magpabilin ang mga tinun-an sa mga medical school. Ang kagamhanan sa probinsya Sugbo nakadesider nga palapdan ang programa aron sila malakip niini ubos sa mga scholarship program matag tuig sa financial assistance nagpasabot usab og usa ka tuig nga return service human nga makompleto sa ilang medical education ug makuha sa mga kinahanglan nga mga requisitos alang sa kwalifikasyon sa pagkaprofesional ang scholar adunay oportunidad nga makaserbisyo sa disayas ka makatambalanan nga gipadagan sa kagamhanan sa probinsya Sugbo gibutyag ni Capitol Peso Health Consultant Dr. Nicky Catalan kinsa may nag-oversee sa health reform sa gamhanan sa probinsya Sugbo ubos administrasyon ni Governor Pamela Pambariquatro nga ang scholarship nagpakita sa long-term commitment sa healthcare workforce sa Kapitolyo alang sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinoy katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Dagatong sa tugtag na 35 minutos o 45 segundos na mga katropa ang nakalabay sa alas 5.
1: City Hall Report.
0: City government gitun-an kung angayan bang bawian o business permit ang Binaliw landfill tungod sa wapagdawat sa mga basura gikan sa syudad sa Subo. Italia sa report zero na to kini pinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
6: Gitun-an karon sa Cebu City government kung angay bang bawian og business permit ang Binaliw landfill tungod sa wa pagdawat niini og mga basura gikan sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglan unang susihon unsay mahimong epekto kung mabawian sila og business permit.
7: Ato pa na ang tanahon because kung atong i-revoke magud ang mga private garbage collector, ang problema na sila sa ilabay. Kinahanglan atong tanahon og i-balance ato ba.
6: Gipasabot ni Archival nga ang hinungdan nga di padawaton sa Binaliw landfill ang mga basura sa syudad sa Sugbo, kinitungod kay gihuwat pa nila ang total lifting sa cease and desist order gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Mahinumduman nga partial pa lang ang paglibkas sa maong cease and desist order apan sigun pa sa mayor nga nihatag na unta og pagtugot ang DNR nga makalabay na ang syudad sa naasuing landfill. Apan gidugang pa niya nga naglikay na ang operator sa Binaliw landfill sa mga kontrobersiya human madungog ang sentimento sa Cebu City Council.
7: Sa partial lifting, ningon sila nga maka padana ta dito. Pero tungod lagi sa mga concerns or mga privilege speech sa atong mga konsehal, tigawas nga ningon ang Binaliw nga, sige, dili lang mo wala bay, wanya, ato lang siguro on nga makakuha o kanang total lifting. Maunay ilang itanaw kay makuyawan mo po sila nga mahimo na saan sila nga kontrobersiya ba. So, gawad.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatun sa tugtak na 38 minutos o 28 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
0: Wa ka mga minibus gidunit sa barangay. Di konsel orbiso hayan magamit sa mga buhi o sa mga adunay patay. Buhi o patay. Italia sa report sa Ronato Giripiragi sa pagpamati ni katropang Bingitalism.
1: Live report.
8: Dagang sila magkatapag na dyan ko na maglapal nga po at awa porma nga hatag ni Konsehal Joel Orbiso agad chairman sa Committee of Peace and Order sa Barangay Hatuban na trasab sa kining kapitan ang kining duhang ka mga milibas nga iyang gidunitan na trasab sa mga barangay. Magdapan ni Orbiso nga kini mong duha kong milibas mahagamit kini sa mga presidente nga nagpuyo sa klupan hayan sa kining mga buhi o sa katong dunay patay. Matapan niya nga katong mas importante yung kini dunay mamatay sa paglubong mas magatapang kini kayo adunay sakyan ang muhatol sa kanini ang adunay ilubong nga mga namatyan sa ilang milang kini buhi nga residente sa barangay klupan. Duga po sa mga katong dunay mga mag-birthday, mag-party, pwede sila magkabit o magkahulam sa kinimaong minibus. Apan, kinahalan niya mo schedule nga ano sa barangay. Kino ko pa gitin ni Atinaw kung na ako siya pag-ali sa pag-gamit doon na ba yung apang yung man. Posible ba nga kanang gasolina lang ang kanang ibuhatag sa kinimaong gamit sa maong minibus. Ang kanang minibus na kagawang lawang ihatag ni Konsehal Orbiso o Orbiso kanisang nag-opening ng itabang sa barangay ng magamit sa mga kusirundiyan. Pero meron ni mamayang sa paghatag niya sa maong niluduhang kamangamilibas.
5: Mataliwan na.
9: So, nakapagkuwang?
5: Oo, naipagkuwang. Kanya, ang mga hato din taon sa mga Latin ni Taliwan, marat mga piti usahay. Mayo lang, di man yung tiyali na ito, makuha ng mga tao nga. May magtubig-tubigan, daghan man ang mga hato. Pero, igaw-igaw lang sa tiyali, yung mga layo-layo ang mga ansariya, kuwang yung taon ng sirbis mo na nga nakabot sa mga huna sa pamilya, punaan mo ang mga hatag na sa una, ambulance, sunod, minibus, nga usa, sige, punaan mo klaing minibus nga karuan lawa among victim over sa barangay at loka.
10: Kap, dili lagi para sa mga
11: hato
10: si Atong Delipatay.
11: Pag orbisyo ka ito panchari kundiin, matupan niya nga gawa sa duha ka mga minibus kayang gihatag kapon, doon na nagulang ng mga asakin na ibang hatag sa barangay, labi na kini ambulansya, pula yung minibus, ingon man, ang kanyang osa ka wheelchair yung itagan, ang osa ka residente, nga PWD, nga residente sa barangay Haklupan. Mga balita sa barangayan, sa nagkariyang barangay, sa probinsya sa Subo, katropa sa gihapon ay magkalimo sa paghaplas kadunay sa Santone Herbal Oil, magkatabang. Labi ng katong din mga tulabay imultiil pa ho, mga tropa, pwede din mong akanang i-haplas ang kanyang Santone Herbal Oil sa katong imong lapalapagan medyo mga para mga bawa o smooth ang imuntil o gumot na kanunay ang imuntil. Limo sa Yes to Health Incorporated, papalit sa Parmasyang Butika sa inyong lugar. On board sa patrol, kaoban ni Carlo ang Jen Ray Redoblado. Inyo ka ba? Benji Talisik, XFM.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka doon pag Binge Talisik sa mga report. Dagato sa tugtak na 42 minutos o 8 segundos na magkatropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: May kalabira sa tao mga katropa nakaplagan sa lungsod sa Balamban. Detalye sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katropa June 14.
1: Live report.
12: Yes, katropang Jerry, na napalgan, giniusaga kalabira sa uo sa tao dito sa may bahin sa suba, dito sa may sityo Himungbungan, barangay Kantor Lungsod ni Balamban, alas 5.45 ni sa hapon. Kini ang maong nahibilin ng bukog, unang nakitaan ni sa duha ka mga minoridad, yung mga batang laki na gidad o gautso, anyos o dosi anyos, samtang nangita ni sa laog na hug ni nga mga bungas mangga sa maong lugar. Sa mga pasabisigasyon, nahadlo kayong mga mga bata sila nakita mo nga may darin islang papauli silang panimay arwibaw gini sa ilang mga ginikanan na yun usap ipibaw nga to sa barangay official sa mga lugar na hinungdan nga ang barangay official nga to ni sumbong sa kapulisan sa mga lungsod pagkabot sa mga kapulisan sa lugar ilang ikumpirma gini na diskubrihan ni Ugihibo ang inisyal nga investigasyon gituhuan nga posible nga gini mga bukog kini nga kalabira sa tao o sa ni kuno matod pa sa mga biktima nga naanod niya to nga bagyo nga Tino apan wa kini na pamatod ipa gitawag na sa kapulisan kini Zino of the Crime Operatives kung soko samtang hiwa to sa mga opisyal karon ng resulta sa forensic examination sa mga otoridad mga katropa yung kalimat pagtumarog sa Santone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas sa iyong katropa June 14 XFM News
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka drupa June 14 mga report. Nagatong sa tugtak na 44 minutos o 10 segundos na magkatropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbabana sa kahimtang sa panahon. Good morning ka to Jerry Silawa. Naglantaw na to ni Buntaga mga kaigsunan. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtanka trupa. Weather forecaster Manny John Agbay. Sir Manny, good morning.
13: Yes, good morning, sir. Huwag sa mga sukintig paminaw, mawakan nito ang latest with update para karong adlaw. Sa pag-as na tayo bantrian na duha kabagyo, susunod ang gawa sa tumpar. And kiniuna, kini si Bagyo Maymay, nga karon sa naka-tropical storm and as of 3 a.m. ganiha inyang latest location kaya na nasa 170 km west of Bacnotan na yun. Yung si Bagyo Maymay ni-upgrade niya from tropical depression ngayon na sa tropical storm o nandalang na sa hangin mabot o 65 km per hour at sa sentro o gasiness mabot o 80 km per hour. Yung nagalihok pa south east sa Hinay siya nagalihok pa southeast. Kaya si Bagyo Maymar, posible nga mag-landfall siya di sa mga Ilocos region, either karong hapon o yung gabi. And sa pagkakaroon, nakasaas yun po ng signal number 2 dali sa mga Ilocos region o signal number 1, mostly sa northern zone. Once mag-landfall siya, posible nga hinay niya o may muna lang sa tropical depression and eventually ma-dissipate ni kating Bagyo Maymay. And sa update sa itong gibantay ng bagyo na nag-uusapan niya si Typhoon Dolphin as of 2 a.m. ganiha, yung latest location kaya na nasa 1,845 km east-northeast sa extreme northern zone. Kini si Typhoon Dolphin nagdala sa hangin, mabutog 165 km/h. Doon siyang sentro gastronis, mabutog 25 km/h. Yung movement pa westward sa kakusgan nga 20 km/h. Sa pangkaroon, kini si Typhoon Dolphin wala ta nakita nga landfall niya bisa sa parte sa lungsod and posible nga dili rin siya musunod sa tumpar and either dili musunod o yung pit sa tumpar and posible nga dili rin siya mag-landfall sa mainland China o dili sa mainland northern Taiwan and sa pangkaroon kani si Typhoon Dolphin posible nga enhance niya kaning itong hanging habagat o kaning southwest monsoon nga may magdalag pag-uwan dili sa western section sa lungsod sa western Visayas, Palawan Bog sa Negros Occidental. O para sa itong podcast, weather condition para Madawa, din sa Subo o galing bahay sa Central Visayas, makisakit na tao para weather condition, kumayo itong panahon, pero nag-abusyan sa mga patak-patak na mapukulan o mga panagdugog ilat, hindi ka naging mga localized ng mga thunderstorm. Samantang kasarangan nito na sa kusog ng hangin, na nagagikan sa Bagatagasadpan ang Bukosilabi, din sa Tibok. Central Visayas, din ang balut sa itong karagatan din sa Subo, kasarangan nito na sa kusog na pangbalod. Do wala tayong issue yung warning din sa kadagatan sa Subo. Hindi po siya advisable na sa mga gagawin ng pandagat na mulawin karong mga panahon ito ngayon ng pagkabulroon sa itong kadagatan. Temperatura sa Subo karong Adlawa, posible mabot sa 27 ngayon na sa 33 degrees Celsius. Sunrise na ito din sa Metro Cebu, kini ang alas 5.24 sa buntag. Mula na itong latest mag-update. Kaya si Maliki Magbayan ng Mutag Sirlan.
1: XFM Report.
3: Exciting.
0: Good morning. Bagay ka lama yung buntag. Doha ka bagyo mga katropa. Gasunod. Hinoon si Maymay. Tuara ni dito sa Ilocos Region mga katropa. O niya kini nagsunod. Napa sa gawas mga kaigsunan. Now, na arita mga kaigsunan sa kwan. Kini niya gatog hisgutanan mga katropa. No? Kining paglabay og basura diri sa Binaliw landfill mga kaigsunan. Okay? Kana gumikan kay di sa palabayon ang sudad sa Sugbo sa itong basura dias Binaliw landfill mga igala. Wanay problema ka tropang rap-rap kung ang uban nga mga LGUs wapod palabaya mga higala. Rason, kaya gumikan kay ang gilibkas or partial pa ang paglibkas sa cease and desist order nga gi-issue sa Department of Environment and Natural Resources mga kaigsunan. Okay? So, wala'y problema. Ha? Wala'y problema mag-iigala kung galing dito palabayo sa itong basura. Anyway, naglabay man tag basura dito sa Luginsan. Nindot yun doon ta o ari na ta makalabay sa tua kay Duolra. O niya makasib ta sa bayranan expenses sa paglabay basura mga kaigsunan. Ang problema lang, ha? Kung wata palabayas ato basura, das Binaliw landfill, pero ang uban ng mga LGUs o mga private companies gipalabay diha, amurag wala yun na mamao. Dorang din lang yun ang maayo mga kaigsunan. Kita nga na ang Sugbo nga na may mutang nag-operate yun yung Binaliw landfill mga katropa. di na hinuon palabay yon sa tuang basura. O niya ang uban nga mga LGUs o mga private companies palabay yon diha mga igala. O na kung giingom, ragwa na yun na mamao o mauho na. No? So kung libaliban ang binaliw landfill sa pagdawat sa basura sa ato din sa siyudad sa Sugbo, kay partial pa lang ang paglibka sa cease and desist order gagi-isyo sa DNR. Okay? Dapat dili sila budawat o basura sa uban ng mga lokalidad mga kaigsunan. Or kung pwede man po sila budawat kay partial good. Partial po na pagdawat sa basura. Pero kung partial ang pagdawat nila, idawat nila ang ubang basura gikan sa ura mga basura gikan sa ubang lokalidad o niya sa tua wala, wagya po na maaw, wagya po na maayo, wagya po na mamao.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Klaruhan na nila, klaruhan ninyo binaliw. Kahilwasan eh. Klaruhan na ninyo binaliw, ha? Kaya, murag dili na maayong paminaon nga inyong gipalabay og basura ang ubang LGUs og mga private companies o niya ang siyudad sa Sugbo mo ay naghatag og permit yung operasyon din inyong palabay yun. So ato nang tanahon kay tanahon pa magkuno ni Mayor Nestor Archival, di mo apil tag tanaw sa mayor. At naging masunod karudayon ang kasikas. Kauban ni Attorney Ray Malikay Galon. Partner na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Barik. Kauban sa nato ni Buntaga sila si Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felerga, Katrupang Rigi Magdadaro, Katrupang Eric Panono Tamaro, Katrupang Binji Talisik o Katrupang June Katon. At weather forecaster sa Pag-asa Magtan, manager ng bahay. Katuwaga director at news director si Katrupaga Philip Cirujano, station manager si Katrupag John Levin Chavez Viking. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katrupag katrupa mo Jerry Kemser Auxelio Jr. Marabilit sa magigon. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 gadolasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropo mo, Exciting Pilipinas!

0: inyong nadugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag aksyon mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon akong nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jansan.
0: Vision Next, sulay ang kaypitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended with Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: gamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But! Nanuman naman ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako? Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natumangan.
7: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gid 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: X.
20: X.
19: FM.
20: X. FM.

0: nationwide.
1: Dong, ganun lang tiba mo maga.
2: Oh, hindi na ko patutuyon ni mama pa.
1: Natural, hindi na ka patutuyon. Kinakop ka na.
2: Oh, ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang mama.
1: Nge!
2: Ayaw!

0: bagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alasais 13.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.

0: Deus Populi est suprema lex. Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa. Kumusta ba ang buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Ning adlaw karon nga Miyerkules, 5 buwan sa Agosto, tuig 2026. Sa gyapon mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan. May labot ang lungsod. Og ang kinatibok ang nasod nga Pilipino. Istag pini kay sikay na sa iyo ni Gabaga Orasa, mga katropa. Pagkay ba mo sa inyong sakyanan karon, panungad doon sa iskwilahan sa inyong mga bata. Pagpanghatod ini nila, ha? O niya, laos na tang, hato sa itong trabahuan. Amping ampos kanunay. Gamita aga oras karon mga katropa, aron mahimamat ninyo ang inyong mga pinalangga dihang mga anak. Labi na mahisgutan ninyo mga katropa ining baguhang na uso nga kagubot sud sa eskwelahan. Ang kining pag samuk-samuk mga katropa, pag hirumintado, mga bayolintig panghitabo mga katropa, unsay ilang angay nga buhaton. Ang panahong mga ingon ana, importante magtapok sud sa classroom. Maghugpong sirad-an ang classroom mga katropa. Dito sa Amerika, gumikan kay uso kayo. Aga active shooting dito mga katropa, kung tawagon pa sa in English. Ay kaya magpataka lang pamusil sud sa eskwilahan. Parehas na hitabo dito sa Tacloban City sa San Jose mga katropa. Ang ilang mga pultahan sa classroom dito, doon na ay kining lock sa ubos sa pultahan. Gawas kantong regular nga lock sa ubos nga pultahan. Kay kantong sa ubos, maotoy dili ma-breach mga katropa, pasabot di ma-breach kung malakan ganito. Doon ay mga blinds ang mga glass window aron di makita ang sasuod mga katropa. Ang atua dito ang mga bata. So kini atong himuon nga mga adjustments karong mga panahon. Labi pa nga di ay mga insidentes mga bata suod sa eskwelahan mga katropa. Nalisang ta kay maotoy pinakauna dito sa Tacloban. Kanya gisundan sa dayong mga copycat kung tawagon mga katropa kay ingunana na magod. Ang kining utok sa mga batanon karon magumikan sa influenza social media. Maka-access ng mga bayolinting panghitabo niya ilang mamirror ba? Ilang mapanaminan ang ilang sitwasyon rin nga gusto silang pasikat mga katropa. Nga, usahay ang ilang irason ana, ang ilang indipensa silang kagulingon, kigipang bully ko sila. Pero di man na makatulungan nun mga katropa mag-bayolinte. Diha mga katropa sa ilang eskwelahan. Kahinomdom ka, rap, itong milabay nga mga adlaw, katong Talamba National High School. Pasupot ko diha aga mga photos, rap. Agiingon ito, agibuli. O niya, gikulata dito mga katropa, gawa sa eskwelahan. Ang ngayon, ingunani ganing mga panghitabo, musod ang guidance counselor. Ang kapaitan sa itong public school system mga katropa, kaya ang atong mga guidance counselor, pwede lang magagamaya kumpara sa ginaghanon sa mga public schools. Resulta, gi-cluster na sila. O niya, pila na kabuok ang maka-accommodate in taon mga katropa sa mga bata. Ang dunay mga problema, suod sa eskwelahan,

0: na sa ilang mga panimay. Kaya ilang manimadain ang mga problema mga katrabaho. Anto nila pahimungtan ang ilang mga classmates gumikan kay nakasaksi sa bati bayulinte ng mga panghitabo sud sa panimay. Wala maayo kay pagada ang atong mga anak ni ganita hapit na mag-asaba sud sa bahay mga katropa kay ato nang istoryahan kay lahi nag-reaksyon na diha nila lahi pag sa ato kay sa ato automatic man tong bakos. Ako kay hinumdum pa ko mga katropa lohod kog bunggos mga katropa unya sige sa gibakos. Ang atong pagkasipat kani adto na inig ingon ganing kilom-kilom na bahala wa pay alasayis mga katropa sud na gyud bahay. Kaon lapas matag mga alas 7. Pas noon. Tanawa gyud ning nahitabo mga katropa dito ni Stalamban rap no. Tanawa, ingana ang sitwasyon mga katropa dito sa Talamban nga eskwelahan. Oh, tanawa gyud kural na sa eskwelahan unya ang bata ko no. Sumapa gibuli na kini mga katropa mo na nga kining naabot gyud sa puntong ingon ana. So kinsa may biktima? Kinsa man ang kining atong mapasanginlan ini karon. So kita nga mga ginikanan, importante kayo nga ato ang role mao ang pagpagawas kamaturan ni atong sutaon gikas mga bata kung okay lang ba sila sud sa eskwelahan. Sabi na ang mga telltale signs ana atong nahibaw-an ra pagikan sa mga experts, mga psychologists man kibaw-an eh. Kaya mga guidance counselor, na ako'y suod kayo. Akong batchmates doon, Bosco, mga katropa, ang guidance counselor diha sa Cebu City National Science High School. Banggitan kayo, mga katropa. O niya, hilabihang kabuutan. Sa una pa, sa amo pagpanag-classmate, mga katropa, sukan grade school, hangtod ng graduate, Miss Don Bosco, maong gini, ang iyang hiling gawa sa stage play, mga katropa. Maong ka na, si Sunny Alkisola. Baisan? Kung naminaw ka na ito karun, hinaot ito, mas daghan pang pareha ka nimo. Pareha ka nimo kasing-kasing, pareha ka nimo nga maminaw sa mga bata o mutambag ngadto kanila unsay maayong buhaton. Kay kini mga katropa ko na ay mga initay sud sa eskwelahan, angayan ang mga ginikanan musud na sab. Angayan mga katropa ang mga ginikanan apil ang mga bata muatubang dito sa guidance counselor, muatubang dito sa kining principal aron di musampot mga katropa sa ingon ani. May nalagdi gani mga katropa kaya dia adi kita kaingon maayo kay bayulinte magyapon ang pangulata pero why hinagibang gina? Why armas de fuego? Walay kutsilyo mga katropa kay delikado kayo. Kung naapilan ingon aning bayulinte ng panghuna-huna, gumikan kay na buryong na mga katropa. Kung atong sundan ang iyang dipinsa, ang dipinsa sa mga ginikanan ang iyang ipamahayag dito sa eskwelahan nga gibuli siya mga katropa, wa na patay na ni nga ubang mga classmate nga magsugsug niya, nga magbuli niya mga katropa. So grabe kayo, tinuuray nga isyo ang bullying sa una sa ato, na ay magbuli mga katropa. Sugsumbagay o niya, iring human, wak naman. Pero kini karon gumika social media, ang mga bata maka-access ganto sa kiniga social media, o niya na ay mga panghitabo sa mga eskwelahan dito sa gawas, o niya, kabaw ka, ang mga giingong gibuli mga katropa, pareha itong gikapikat sa San Jose, Tacloban City. Active shooter to mga katropa dito sa Amerika. Itaon 30 kabuok ang 30 ang patay ato mga katropa dito ni Open Fires Cafeteria kananan dito sa university. O niya, sobra sa aga mga naangol. At itong hitabua mga katropa kung din ang gisuot sa active shooter, mausay gisuot, ato naman yung gisgutan, mausay gisuot sa active shooter mga katropa dito sa San Jose, Tacloban City. So, kapikat ang impluensya tuan dito kay giyon sa mapag-access sa t-shirt mga katropa maugi marka ang marka mga katropa acronym sa banda ang nagigamit mga katropa ang usa ka German band ang dunay mga ngit-ngit kayo ang mga mensahe sa ilang mga kanta mao kana mga katropa ang impluensya atong active shooter dito sa San Jose Tacloban di ana sa nangabot sa ato. Delikado kay mga katropa dito sa Negros. Daghansap ang kay gipahugtan man ang security sud sa eskwelahan. So, naanay inspeksyon sa mga bag, mga katropa. So, naay mga gadag armas. Naay mga gadag kutsilyo, mga katropa. Naay mga gadag ice pick. O niya, naapay magwarawara sa armas, kagubot, mga katropa, dito sa San Fernando, Makato. Ha? Kaya sud sa eskwelahan, perti pagkalisang sa mga ginikanan. O niya, kinikaroon, ha? Tanawa ni Deris Talamban, diyan na yun, nanuktok na yun sa itong tungkaran, mga katropa. Kaya nga naman, why giila ang social media. Ang impluensyahon mga katropa, malayo man na din sa ato o maduol man na pariha na tag-access mga katropa. Pariha ko na din itong pagsimbya karon di atas 88.3 nga frequency sa FM band o niya present sa tas tibuo kalibutan mga katropa. Mauning atong mga viewers sa YouTube. Nanukan na sa Amerika, sa Canada, kung mga egzoon, nag-tanaw ka nung mga orasas kagabiyo nila dito mga katropa. Na ata sa Europa, o nang naghanga mga mo padangat sa ilang mensahe, mo greet, mo pa shout out mga katropa. Wa, diri, gumikan kay accessible na tanan at our fingertips mga katropa. Kung naa kay budget niya, ganing gadget, na si budget kay pa-online na, budget man na. Kaya usah om na doon pa online kung di ka mo subscribe o promo mga katropa. Kaya na to, promo-promo naman yato. So, maka-access yun ka. Hindi ka itong pagsimbya, makabaw ka sa mga balita din yun sa pinaka-latest. Bisang tua ka na nung kan OFW ka, naa sa kinalayuan ng bahin sa tibuong kalibutan mga katropa. So, mauna ang impluensya niya mga bata, di pa mamagyan. Kanang daog-daogos ko ilan, wanto na yun sa ilang gadget mga katropa, computer baka nila, sa cellphone baka nila, o niya maka wifi, online, butang na dito, bullying. What to do? Ayos na ay mga inigawas website kung what to do, mga bayulinti ni mga ga-upload mga katropa. Labi na, mag-una sa SEO, kanang itawag search engine optimization, may unang mapislis bata, kaya ni Google ni Murap, SEO may tawag na. Kaya pauna na yung kinsay maka butang niya o kining content ma. So pauna na eh, pagbutang una, sus, ang mga active shooters may mag-una. Ang mga violinti man nga mga gigbuhaton o unsaon pag alkuntra iniga bullying. Mauna, may taong iniga upload mga katropa, iga search niya dito ang seminar bahin sa anti-bullying. Aga unsay buhaton nga tinarong nga buanto sa kining guidance counselor dahil na dangop nga dos principal dan-on ang ginikanan dahil dunay dialogue o niya sabutan hantun nga magkauli ang masing kahambing mga katropa mga bata hashtag ilang pamilya dahil niya dahil magkasuod pa mauna importante kayo mauna yung challenge na to mga ginikanan so kamo mga naminaw deron ako lang mong iskutan bahin ani kaya gamay kay gayunan nga naatay oras sa atong mga anak sabi na naatasun sa kining sakyanan isun sa kayo di mo magtinggan na idea isun sa kayo nga ga-cellphone pa na inyong anak niya nga ga-cellphone na gani tibok adlaw o baka mga snacks o lunch time nila niya sun sa iskulan paundaga sa nag-cellphone papaminawas anak ninyo mauna pila raman na 30 minutos tingali mga katropa taas na kayo uska oras maka pero taas na kayo uska oras eh. Sabi na sa iyo mong gikas-gikas bahay niya panungan doon iskulan. May na lang mga katropa na mahisgutan sila may labot ini. Ang ilang consciousness ba? Ilang mangunang simbako pala yung may tamo. Ilang mangunang ma-recall mga katropa nga unsa may akong buhaton. Kapamitang naatay mga fire drill pananglitan. Aron nga inig dunay sunog yun. Actual, soon sa eskwilahan mga katropa kabaw na sila kung sa ilang buhaton. Asa sila paingon nga doon fire exit. O niya, dagan sila mga katropa. Pinaka paspas gadagan unya adto sila sa open area di sila adto sa building labi na og dunay sunog diha sa ilang dapit mga katropa nga location sa ilang eskwelahan unya naay mga linog naay earthquake drill so ingon ana mga katropa mudagan man ni ipadagan ni sa ilang hunahuna in kaso nga mahitabo. So ang ato pag-ampo lang sa kanunay nga di in town mahitabo kay Jesus maita. Pait kayo ga sitwasyon baga katong mga biktima itaw na itong mga batang pinangga kay nato. Na isig bantayay ta sa atong mga anak, isig tanaw ta sa ato nga kinig palibot niya sa inyong ihato diha inyong anak, tanawa. Mas maayo, munaog mo niya sa inyong sakyanan. Kung di pa magandang mamalit, panungan doon sa inyong trabahoan, iparking sana, storyahang maestro, maestra, storyahang principal, storyahang guidance counselor, susiha sa mga entrance o exit. O niya tanawa nito sa inyong background niya, na mo'y background security, mas nindot kay masait ang inyong mapapunto niya ng doon sa mga administrators kiskulan. Kung naasa mo, hinanaw sa mong sini. Gamit mo kayo na mga katropa, kanyang observation ba, o niya action na yun. So inyo nga mapahimangnuan niya, o siya maayong buhaton, bahay sa gwardiya, o sa painugang nga security measures, sud sa eskwelahan, sud sa classroom. Mga ingon na, mga katropa, importante kayo na ang mabawaan sa atong mga anak. Kamusta mo niya, mga drivers karon taxi, di pasero ang jeep, bus, shuttle service. salamat kay nabinaw sa ilang mga radyo diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakyanan, mga ketrok. Lanog-lanog ta, there's my South Bus Terminal. Salamat kayo sa mga sidewalk vendors nga automatic na yun. Iniglad-lad sa ilang mga baligya na sa siras. Apil sa pag-abri mga katropa ang ilang mga transistor radio. Gagipag na, hasta perting laaya po tingali kong mga 8 oras na po, 12 oras ng uban mga katropa nga naasda, nasa sidewalk o niya, why mapaminaw? May na lang makabaw mo sa mga pinaka-latest mga katropa. Pinaagi sa atong mga kaubag reporters nga anaa sa field o on board sa patrol. Ano mga pinakaway kalabuan inyong mahibawan o sa mga katropa sa inyong pagpaabot niya nga dun ay mamalitay niya sa inyong area, sa inyong nahimutangan sa sidewalk. Kamping mo niya, expose kayo sa abog, uwan, init, saba. Pero ba may panginabuhian mga katropa? Importante, tinarong ang atong panginabuhian. Atong gipaningkamutan, gipasingtan ato mga katropa. Ang Ginoo nalay may bawo nato. Ang Ginoo nalay mutan ang mga katropa kay wa gyud na nagpakabutag bungol ang Ginoo sa atong panginahanglanon. Kung na ato mga pagsuway nga naagian karon mga katropa, labi ang paitang sitwasyon. Gihatag na sa Ginoo mga katropa o gipaagi na sa Ginoo na aron mas malingon pa ang atong pagtuo. Kay gikan ang nagkasakit, gikan ang nagkahagipot sa atong sitwasyon mga katropa, banukan ang atong kalampusan o niya. Magganit din na to, pero sa atong mga bata, mga katropa. At kaya mo na ang atong sakripisyon, hindi ka kalimutan. Atong iampo tanan, atong ihangan sa Ginoo. Atong ipakaliyak, atong labawang makagagahom ang atong mga kasakit, ang atong mga pagsuway. Atong nitagamtaman, hindi ka kalimutan na mga katropa. Das pantalan, grabe sa mga kafeterya, ha? Mga kananan, karinderya, mga katropa. Salamat kaayo kaninyong tanan. Sa panayong pagsunod, inig atong programa. Inig sayo sa kabuntagod karon. Eduardo Sanchez, sir. Thank you kayo. Mayong buntag na, Sir Ronnie Karen Tune. At pagkasikas na ito, sir. Panayon yun, halang doon ang yung. Pati na training sa kamping sa kanunay. Ang atong idol kayo nga marathoner, mga katropa. Ang pati sige lang yapon sa iyang gihigugmang paugnas kusog gabaw aga pagdagan mga katropa, Sir Ronnie. Good morning, Trini Gilo, always watching from Guadalupe, Cebu City. Salamat kayo niya ninyo, sir. Huwag belated happy birthday ngadto kag General Paul Labra. Pag-ampo ninong mayong panglawas na kanimo huwag padayon nga kalipay sa imong panerbisyo. Anak Guadalupe, mga katropa, labi ang kadaghan kayong natamangan ining ninong Paul. Ang inila, tinahod o tinamod diyan sa barangay Guadalupe, yung kinatibukan nga dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kung asan ipaingon si General Consial Paul Labra, mga katropa, daghan yun ding mga sumusunod, gamikan sa iyang tiunay o tinuray ng panerbisyo kantos katawan. Mapulis man siya o niya humana man siya sa iyang servisyo ng SPNP karon as a public servant, mga katropa, di isip konsyal sa South District. Happy birthday, ninong. Kung pag-ampos kanunay niya ni mo. J.R. Dabatos Pani. Good morning, Atty. Ray. Shout out na po na always Raminaw sa Banawa. Salamat kayo sa barangay Pahina, San Nicolas proper. Ito taghapon. Gabi, perting lami, aslitson ni mo, Kap, Clifford, Ninyali. Perting lami, agin tinood, kaya lami kayo, mga katropa, aglitson. Gawas nga, si Kap, gaya itong yanto. Hindi, sa natin lamon, nga, apil sa itong litson, pag-anto. May gihikay, mga katropa, ang pamilya ni Kap, Clifford June Ninyali. Salamat kayo sa pagsugat, Alec Bobet. Bigyan niyo mga suporta, ba? Thank you, guys, bet. Bigyan ako na makalimtan niyo mga kaayod rin ako, bet. Dito nag-abot ang mga katropa nilang Mayor Mike Rama, nilang Sir Franklin Ong, ang ato nga ABC Chief, mga katropa. Nakitaan siya nato dito ang atong suod gahigala, Juninho Bonito. Ninyo Bonito. Padilla, mga katropa. Ang hamis na ba kayo? Kung gignan mo rin, magkakartista, pre. Kahamis mo pa. Kusi ako sa aping, be. tanya Patrick seorang nama bagai katropa. Tu asal itu sila kapa seller Salvador Mambaling, kapa Gremar Barrete. Asa kini nga barangay Buhisan mga katropa. Tu asi konsihal June Alcover. Na adito bagay katropa uban sa kaubanan sab sa buhat. Apa si Kapitan Andales Barangay Punta Prinsesa. Salamat kay sa atong pakinghimamat dito bagay katropa sa mga bulupyo to akong agaw dito. Maabot kun siya na akirun sa kining katarungag pambarangay Slupon mga katropa. Kung agaw hilamihan ka, buutan sa naangayan sa mga laga diha sa barangay San Nicolas proper. Salamat kay gaw ha. Amping diha sa kanunay gaw. Kaya na naman gini kasing-kasing panerbisyo mga katropa, might as well muling ko niya. Kaya aron mas naghan pa ang maservisuan mga katropa diha sa sangguni ang barangay niya. Itong istorya si Kapitan Konsihal Sinon Bacos. Guys, good minimum man, nilabihan ka buutan mong ginayin mo man sa una pa kuno ka. Yung gaming ng istorya ni Capcon sa Senon. Yun niya, nalipay kay ko sa mga pagtulunan ngayong gihatag. Di nas politika, mga katropa, pa rin sa tibuok ka, niyang kinabuhi. Si 39 anyos, mga katropa. Iyaw mo na, mga 40 anyos nga nangalaga diha sa barangay San Nicolas proper. Isip pa, kapitan kanihan to, karong konsihal, mga katropa. Daghan kong mga napupo gagabiin ang mga pagtulunan. Nindot kayong sa umang mga konsyal. Gatuan dito mga katropa na busy malagun sila. Kaya mawalang eh. Na may ukason mga katropa. Na mga lingaw-lingaw, entertainment, kanta-kanta mga katropa. So, nakulit sa buksabok. Dito lang kong itapan ni Capcon sa Senon Bacos. Salamat kayo sa hugtanon, makanunayon, ug padayon nga suporta Capcon sa Senon Bacos. Jocelyn Destraza, good morning. Oventino Nadella, mayog pagpaminaw ni Alex Comendador. Mayog buntags banay Comendador. Dahil sinayawan sam si number one counselor, Lito Comendador. Apit ng kapistahon diha sa barangay inayawan. Pinanguluhan ni Kappa Attorney Brian Kirk, Repulyo. Ligaw kay niya ga pista magkakatroma nightly activities. Nakahan ay na. Of course, si Konsyalito. Andam na sa kanunay mga katropa kaya basta pista ganit. Sinaw na sa niya itong simbol niya. Yan yan, slaughterhouse ni Madam Evelyn Comendador. Ang yag manghod mga katropa. Teka yun eh, labi na magpakaon. Sa atong mga isong lambing ng inahanglan diyang napitan. Yan yung mga project niya. Dahil mga panglimpyos daan, kining pagpahamis dan spaltos, minto, na mga gumagumag ayuhon sa mga tao, mga katropa sa DEPW, baka sa DPWH. Sus, permanente ang linat ang baboy niya nga ipanghatag, ipakaon, mga katropa, sa banay komendador. Uban ining ilang pag-umang kong buutan sa gayo si Mark Anthony Apura o sa iyang kapikas nga si Madam LL. Good morning ninyong tanan diha sa inayawan. Lanog-lanog tanintong napita ha. Hasta sabs, kinasangan mga katropa sa Sitio Camanse kay naa si Sir Eugenio Boy Tagsip. Good morning diha, makwite sweater, nes lapu-lapu, mayog pagpaminaw diha, brad. Nature's Rohani. Eh, sakto kayo, school bus nas mga bata. Ang ginayatog roll baran. Maribel Villegas, good morning diha. May ganit, munggo sa iyo, Matroni. Kung sa una, asin. Dami ng asin, ha? Palunod kag asin. Perting pinuha, munggos, murag dagkok, lugas man. Di kayo, pero kanang asin, perting yan. Pero mo, atong di malimtan. Sir, no? Ako gitong idol, akong mitaliwan nga amahan. Bisan pa man, umay-umay gitong bakos na rin ako, katong bata pa ko. Pero mo, ito'y nakapatarong na to, bagay kay tropa. Bona nga karon wa naman ako nagigibuhat dahil naman lagi ning pagpadako sa bata mga katropa. Pero ako sila gingnan anak nga asya sa gigihuhat ta aga gikas munggos basin mo upgrade mo kasin wa pa mo kasuway batos ato ning suwayan diri kog magpamadlong mo ni lagi pasambot ada mga katropa nga mo nay atong nasinatian kog wala tay resentment wa tay kahiubos labot ana mga katropa. Leo Adlawan Kalesa. Patent sir, XFM pick up northbound. Salamat kayo, Marlon Ferran, may buntag attorney, pa-shoutout watching from Kimba Talisay. Lanug Destalisay sa pagkikatropa Lilith's Store Lestera Dulce Inayawan kag Sir German Soriano yung pagpaminaw ninyong tanan niya. Salamat kayo Takyo Angva. Good morning katropa Attorney Ray, greet ko sa Barangay Lawaan Dumanhong Barangay Kandabong watching Dinhing Napita. Salamat kay Sir LM Munez. Good morning Krisologo Ogbanan. Good morning, Attorney Ray, watching from Katangkas, Dumanhog, Cebu. Sabita niya, Dumanhog ba? Kamusta mo niya? Regards ko sa itong pinalanggang Vice Mayor Wado Hika. Ito nag-classmate ko, sukan pag grade 5, mga katropa. Sa Don Bosco, yung pagpaminaw ninyong tanan niya, Dumanhog. May muntag, katropa, Attorney Ray, kung asawa, kanhing guidance counselor sa secondary private school. Dili lalim ang iyang trabaho, tanang problema sa mga estudyante. Siya ang musulman. Labi na daghang mga estudyante badlungon. Tinuod yun na sir. Pero fulfilling kayo na. Kaya na mga bata nga tanaw ni muna hisalaag ba? O niya naglibog sa kinabuhi. O niya manabla na gani. Kaya nang imong una-una nga murag nasa suicidal tendencies. O niya makapaminaw kanila. O niya muhangop sila ni mo. Ilabi na musunod sila sa imong tambal. Jesus, porbida, maunay pin, labaw pa na swildo. Maunay pinakanindot nga pagbati niya. Imo ng tampo, ngantos katilingman, ilaminas kinabuhis bata, di na yun na kalimot niya. Kaya kanang mga orasa, kanang mga takna, akong diin na gikinahanglan niya ang maminaw, ilamina guidance counselor niya sa eskwelahan. O niya, napaminawan siya, o niya, natambangan siya, o niya, iyang gihangop, siya iyang kinatibok ang hunahunag kasing-kasing. O niya, wa na siya magpadayon, ngantos sa maot o dautan o bayulinting kining buhatunon mga katropa kay nalamdagan siya. Sinigadag ko alam mo bata, di yun na kalimot sa mga guidance counselor, di yun na kalimot sa mga maestro maestra, di yun na kalimot sa mga principal, mga administrators diha sa eskwelahan. Maunay pinaka-importante sa mga gingbuluhaton diha sa mga gada sa eskwelahan. Kaya ka mga ganda sa eskwelahan, mga katropa, i-considerar na silang sa balaod ang secondary parents. Basta as o oras ang ato mga bata, diha suod sa eskwelahan. Nung kadri na to, ay buntag pa lang, mga alas 7, eskwelahan na. Kuhaon na to, alas 5. Kita mga katropa, abutas balay, mga alas 7, kaya traffic man. Mga unta, magtuon sila, wala na. Ang atong interaction sa mga bata, 3 to 5 hours. Kaya human anak, matuog niya, balik na siyang cycle. On a weekend gani, bawiag yun ang inyong oras sa inyong mga anak. Kung mahimo mga katropa, ipokus niya. Kaya muna'y pinaka-importante ang panahon sa inyong mga anak. Nawag ni ga, wa, nagiyahan, no? Pila man itong mga balita, rap ga, ang mga maestro, gipangulata sa mga estudyante. Naapay nahitabo, napatay ang maestro. Asa ka na? Nahitabo nga bayulinte kay tungod gibadlong lang kay Garius soon sa eskwelahan. Adintos Don Bosco, makumot ganin ni mong buhok, pahakan ka magani. Pahakan ganin dos pare, mga katropa. Kay numdum yung ko, Father Langyaw, among ka principal, labihan ka. Particular kayo, labot din. Mo nang naanad ta mga katropa, ang atong buhok, di yun nakalapas dunggan. Lapas, guys, dunggan, kaya makumot. Awa na, impas ka niya. Suwata ng imong diary. O niya, gawa sana, pahakan yung ka. May magpatupin lang kanaan. Kaya mapurma pa ang imong buhok. Kaya kung pahakan ka niya, laong kayong pinahakan, panalaan mga katropa. Kapuliki ka nga ba, simiupaw niyong lampas niyo. Ano tagamahay, nalipay taan to mga katropa. In fact, pagkasal na ko, ay sus, akong i-ignis, paner, ikaw na rin ako, paner, may ikaw preside. Kaya, yun siya, nga naman dong, grabihan na nga, pahakan ko nang iani mo. So, kan green 5 ko, panong nga, 4th year high school. Asa ka na. Green 5 pa man ito magsugod ng Bosco sa una, mga katropa, karon green 1, pwede naman. Ingon ana, mga katropa, ang mga tao, ang atong itanaw, nga nakahatag, nakatampo, sa atong kalampusan, kaluos Ginoo, mga katropa, ipaagi sa atos Ginoo, nga ito nila. Pasalamaton kay tani anak nila mga katropa, wa yun tam makalimutan. Ngunit kuwang na nga klasihang disiplina ba? Kasi kaya nagkitawag Carino Brutal. Ngunit kuwang mga katropa mo na nga medyo huyang karon niya gamay lang kasama, wala, luon na dayo. Nga pangluon mga katropa, lahit na'y buhaton, lahit na'y ganaga sa utong. Gumikan sa exposure sa social media. Kaya nga tuwa social media, listen kita palit o 51K. Wah! Kaya magkakang Big Joss Putih Wantin. Ang picture, pwede pa sa ganapa, magkakatropa. Wah! Tunggu siya 51-10, buting sikat kayo suno. Sa mong panahon. Abot college, sa kaya pag elementary, pag high school, waman. Masiro man tanihan na pita. So ba, okay na, mga katropa, importante kayo karong mga orasa, ingunan na ang inyong kukabildo sa inyong mga anak. Good morning, Atty. Ray. Greet lang ko sa mga aruhanong kahipi families. Nasa Umka 3, Barangay Kiyot. Ampeng mo niya. Ala, mga silingan ako ng Kiyot na Green Belt, na Talavera, ano na to? Lloyd Ivan Arohano. Nasa San Carlos Heights, Santo Niño, Combati Clippers Drive. Binder Fox, good morning, Idol. Pwede mong utahan na? Anong panahong tatay ni Gong, wak mo din ang hitamo ng mga bata karoon sa rason. Rason niya kay perting luaga karoon. Ang rason niya kay daghang krimen. Dari sa ubos, dari sa kananan. Gumikan kay daghang krimen dito sa babaw. Grabe kinawatay dito. Anong mga tao? Ang ganyan sila masulban na kinawatay niya. Magpabadlong sa tadere. O na yung sitwasyon kay Gimirror Mata. Mirror man ang atong sitwasyon karon sa atong gobyerno, mga katropa. O, ni grabe kayo, ha? Gahapon ay balita, rap, katong dito sa Makati, ba? Musilibran, unta siya uban sa iyang anak ni Anto siyang Makati, rap. Pag Antong Makati sus dito, gibuno, rap, ha? Gipusil. Ha? Ang usa ka babae, nakuha CCTV. O niya, dali-dali, o nga, apas ang babae, gipusil, dali-dali sa dagat. Grabe nang hitamong krimen, rap. O niya, kita ka itong balita rap, ka traffic enforcer. Di sanding rin ito, bikira yung matigal ito. Traffic enforcer, kikundinar ko ni Mayor, huwag sa kinatimukaan itong lugar nila. Kaya abot ka, nanakpan baka itong namusil. Kaya nagpamadlong sa traffic ko. Sus, giluyo eh. Giulo, luyo sa ulo. Giposil, patay sa mga. Sabing patay. Huwag to. O niya, mga motor na ay Paris dito ka nagpasilong lang kay uwan kayo. Daay duha ka motor. Riding in tandem bali upatanan ang sakay. Ninaog ang mga backride. Gitulis ang motor oy. Wag yun giang-ang. Ang motor gigibit-bit mga katropa. Dito sa Manila ha. Seat of government. Kuan himo tang Malacañang mga katropa. Perfect agreement. Gahita kuwag to agreement mga katropa. Di lang ta mag-isgot ang mga kaso ga tinubo-tubo. Kaya lain sa mga racket niya, mga katropa. Bisa kinsa lang pamailan o kaso. O niya inigpasaka ng kaso, magkapuliki ng tag-usaon pag-dismiss. Lamina makapanghinuklog, mga katropa, ang kapasakang kaso. Ilamina ang mga otoridad nga nadasan. Nadasan o kapadasan o konsambo sa... Ano na yung kapait niya nga sitwasyon, mga katropa. Nagama biktima ng mga tarong, mga inosente. Nga mga negosyante, piliin lang. Ay kumpiyansa ng inyong mga IDs niya. Ay kumpiyansa ng inyong mga certificates niya. Kanang inyong background niya. So sa gamito na. Aron, mapasakaan mo ang kaso mga katropa. Rakit sa nilin sa Manila. Pwerte sa ding naghanak. Kining mga pataka lang pasangil mga katropa. O niya, andrisan ka. Kunuhay, nakadawat kang sa Pinas na kasong kriminal. O niya, na may kapirma-pirma para ni mo. Gisayupan mag-andres. Ano na naagi mo dawat kunuhay? So pasakang kaso kay wa man ka ni tumag. Wa man ka ni counter affidavit mga katropa. Then day, sabaya na. Gikas pagdawat sa Pina. Pasakan nito. Ang pilihan yung kaso katong non-bailable. Inigsaka na mga katropa ang mga racket. Racketos. Akin yung mga kriminal mga katropa. Ano yung manawag din mo? Ang isitol na ito ni kaso. Kayo at ikang 20 million sa kada. Ikaw na, ratol na kaniya. Magita ka, magkapuliki kang utang-utang. Pero kantong magkapanghinuklong mga katropa, magkapanganji, magkagayo o lamdag sa Espiritu Santo. Sa kahitasaan mga katropa, for me na musukol, oy. Lambi pa kay mao kang wakay kaso niya, wakay binuhatang nautan. Pero racket na dito sa Manila. Perteng nakuha na ka racket mga katropa. Ang nakakonsamo, ang mga anaas, gobyerno niya. Walang agay susihon sa NBI, kaya sige rin ka pagukon politika. Isgot ng politika, mga katropa, ang NBI may pasangat na sa buhatan sa Department of Justice, National Prosecution Service, at ingingong ghost flood control projects ko, no? There is a third district, mga katropa. Ayay ka! Third district, ano man, kinsa may galing ko na third district ka na ito. Huwag karon. si Kongresista Pablo Jan Garcia ang galingkod karon ang iyong asawa. Ganong tuwa mas 3rd District. Kaysa 3rd District, mga katropa, wala mo pirma sa impeachment si Kongresista Pablo Jan Garcia, batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Muna'y usas mga anggulong itanaw na. Tawag ko nag-ipisa ka ang kaso. Ihurot naman na nila, gilampurnas naman na. Unas Remilia. Kay laban man. Pero Remilia, ang Jinggoy Estrada, wala naman ng bangko. Bisa kinsa pa'y presidente niya, pirmi naman nila. Palindo, may tiraan na nila. Diha, pero Marcolita, gigukod mga katropa sa illegal campaign donation ko, no? Contribution. Kaya nidawat siya. Jesus, pumidakin sa may wak nidawat inyong donation niya. Wak lang na report, pero kamo nagdawat mong tanan niya. Sa may wak nagdawat mong donation, lami na national campaign, kinhangla ng pundo mga katropa. Asa na usahon mo na pag-abot niya sa kinalayuan. Ha? Nga bahin ng Pilipinas. Kung wak kay pundo niya, ang tunga-tunga. Kung munagan ka niya o niya pagpapilang, hindi ka mo gahin o panahon, oras o resources mga katropa kay dili man tininoon ng imo. Magka ka ng imo, kabaw kang pildi na ka pero fundraising tinanda. Pero wak mo siya mailan ng fundraising mga katropa kay tandao nila ay, sa mga musuporta. Ganun ako nisuportahan nga, klaron mo di ka naong. Urang kinig ako nga pundo na rin, itampo naman sa iyang balay. Hindi pa kusak. Aray kapait niya, karon mga katropa. Wala nga. So, ano ito? Si Marcolita. Si Bato, ano? Tago-tago ba? Aming ganyan kahapon kay naghaking balita. Napa si Attorney Bundok. Ang abogado sa mga katropa, Andres Campos, mga Duterte. Mo'y post-post o cryptic na message nga pray ko, no? Kay Paras Nason. Ganahom ta mga katropa, tan-aw to nga, baka nadakpan as bato, na ako na ni Tridor. So ba, pag Harry Roque mga katropa, wala pa ba? Igo ni Ping Lakson, nga iyang contact sa NBI o sa PNP o sa AFP, wala pa'y confirmation, lambot ana. Wala pa nga, tago-tago ko sa airport. Saan mo na hold departure order, may nakalupan. Tanan mga katropa, apil pa sila nga kanhi kongresista. Kasi Mike Defensor, human trafficking. Tuhan dito, nagtingkagol, mga katropa. Tanan! So, karo, di ano siya, that's 3rd District. Kung saka, may patumangon pa man eh, mga katropa, kung kinsa mga nagiganlan niya. Ada nga reklamo nga gisangan sa NBI, diha sa buhatan sa DOJ, mga katropa. Makakita ba ng reasonable certainty of conviction? Pursuan sa Department Circular 20 sa Department of Justice, mga katropa. Nga mas bugat nang ikinanglan aron ang kasong kriminal, mapasaka ng antos korte. Ay ang atong naandan, probable cause naman. Sa una, katong duna by basihan. Kasi nga rin masangat yun kay kung basihan lang daan, kung ebidensya gilandlan na niya, mga katropa, nga makatarunganon, o isa ka skorte. Anto na lang na skorte magdaong, mga katropa. Wala nga, naa kay i-counter niya. O diya, naa sa kay ebidensya, pero di kayo ka bangga ining ebidensya ng presenter's prosecution sa kiniga complainant. Buingon na yun ang piskal, mga katropa. Anto lang na sa korte kay best thrash out in the course of trial. Mas mayo malandlan din yung tanan niya. Pero karon di na. Ang piskal mo apil nag-build up ang kaso, mga katropa. Kao ba na ang sa DC-20? Kung gikinhanglan dugang pang-ebidensya, di pa na nila ipasaka. May magnuan pa nila ang kinig-complainant. Dignan pa nila ang dugang ang ebidensya, kaya nila pa ingon. Bauna niya. Kaya ang gikinhanglan, reasonable certainty of conviction. Daag yung puruhan nga makonbikto ang inyong ipasaka ang kaso. Kaya ni challenge ni mga katropa kay legislation man eh. Kay probable cause sa una niya karon gilisan lang pursuant to a department circular gikan niya sa Department of Justice pero gisustain din ba Supreme Court mga katropa. So ba pa sakto na higon ang mga maestrados korte Supreme bas bayo sa dinoon kay ang mga maabos korte kantong tinuray ka mga kaso mga katropa di kay kantong mga house show ka mga ebidensya parihagon ini ga iskab dito sa Manila aga pasakaan kang kaso bisang unsa na lang kunya di ay to Agustos mga inayupa ko ga sa Manila pa. Gustos mga kanahan ga buariglo lang na ikang tag 10 million mga katropa. Ay di ana ga ung-ung na ang imong kaso. Bisag kaimaw ka ga way basihan o di ka muskorte manismis lang yapo. Ano problema magun kay nan bilang mo lofen samtang ga dipinsa kasi mong kaso mga katropa. Ato ang kagating kagol kas bilang guan. Kau nak kalkan sini mo. Kau nak agayang pitulon, agayang sumpuon, agayang investigahan na si NBI. Kaya nagdako kayong binuang ang sindikato. Iha sa Manila, bagay kay tropa. Kaya itawag na sugama kita na, niyana, luoy kayo, bagay kay tropa. Usbone kaya atong justice system o ang kredibilidad, ang integridad, mo na uyog iniklasiha ng mga racket, mga katropa. So, karon reasonable certainty of conviction na ay puruhan nga makonbikto. Iga-anak na kabungat ka nun, mapasaka kang kaso kriminal, mga katropa. Atong tanawon, maka-hurdle ba na? O maka-kamut ba na? Niyan ang maonga gibungaton, mga katropa, ng ebidensya nga mapasaka ang kaso gikan sa Department of Justice sa Piskalia. Ito yung nagduntan karon kaya niyagi gukod na napita mga katropa sa 3rd District. Nag-appeal ang mga opisyal niya sa DPWH Engineering District niyang napita mga katropa. Pilas ang uban, walang investigasyon dito sa 7th District. Nag-aperti ba itong pagkapalduha mga katropa ang kinatimukan ng pundo sa 6 or 7 ka mga kongresista, katunga ang nadawat. Ha? Sa usa lang ka distrito, katuas pinakalayo sa habagatang Sugbo, ang bagong nga distrito, mga katropa. Nga perting pagkalayo, perting paggagamay ang distrito. Pero katunga, pasabot na niyas mga 14 bilyones pesos ang ibubo dito sa mga project. So siya, sagun ninyo dito. Dili kaya magpakamutang bungol mo sa pagsusi, gumikan kay mipirma sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Diferensya niya. Kung tanawa na ninyo, ayaw lang sa mga pukos na nagkakura mong kabayo sa dulo. Kinig, sige lang, alam, panayon lang, basta kontra politika, banat niya. Man sa ang giingong Erap Estrada, ang politika, weather lang. Ang mga santos mo niya, huwagin mo yung mga sa. Mga santos, nabagay sa mga katropa. Ikan pas pagka magkasasa. Akin yung mga naghinulsol na. Ang problema, nagbalis hangin ng 2020. Usaon ba ng paper trail mga katropa. Di ba na po hindi mapapas na niya. Kaya naaman yun ang isukaran. Naaman na yung digital footprint mga katropa. Mga record ninyo na kung sa mga punduha. Ang inyong ipanguha, ang inyong ipagkaw-kaw, ang inyong ipagkawat niya. Ayosan kay basta panundan na sa katawa nga itong isgutan. Nga apil tagbayan perting nakuha sa itong withholding tax mga katropa. Magkahinomdom pa ko gandong na ako sa guni ang panglungsod ka ng mga konsihal niya. Hindi lang na publikar kayo magyaw-yaw. Pero kinsa may di magyaw-yaw mga katropa kung kada buwan hapit 40 mil ang kaltasan sa imong sweldo. At 38 mil kapit in town kada buwan mga katropa. Asa ka na? Perting lisuraw niya. Baka sinati kag igunani nga klase nga paggobyerno. Unang makapaghinuklog ka agay pamaibayan pero wa makinag-andan kay di maihatag mong sweldo. Asa di pakaltasan, kaltasan madaan mga katropa. Nagpaita gini taon. Igunan na ang sitwasyon. Ano malipay lagi unta ta kung tarog ang paggamit sa pundo mga katropa. Minor Fox, good morning. Diha. Ram Delphine, mayong pagpaminaw. Dira sa General Maximum Avenue. El Jera B. Beherasco. Morning sir, watching from Kadasig Phase 1. Barangay Tisa. Ang luuyan ninyo na Tisa, madam. Sir, no? Kaya gagmay ng uwan, perting pagkabaha. Nakuha ba na sa drainage project niya? Lapas 10 milyones. Huwag yun ay gamito. Nagpaita ito. Shout out lang ko sa mga taga-Kadasig Phase 1, especially Jerome Sumalinog sa Beherasco family. Greetings from JR. Jera B. Salamat kay ninyo, Nestisa. Jay Adams, kumusta? Ika din is Casamira, South Naga. Kita na puntag Dennis Scott. Ay puntag na, Darce Jason. Salamat kay Rosa Villa, Villa Moore. Watching and listening sa Purok Auri, Mahayahay, Hubay, Liluan. Yung misis, tigpaminawan sa nato mga katropa, Madam May Yuson, Baby Megan, Panong na sa school. Salamat kay Sir Dart. Kamping mo kanunay niya. Joey Nunez, may buntag watching dere sa Cordova. pagpapaminaw ni Ling Rilien Nunez ang hamiling kapikas ni Sir Joey. Thank you kayo, sir. Michael Tampo Sr. Always watching from Angus, Lapu-Lapu City. Rica Ryan Overes. Good morning niya. Abig kanunay. Yeah, mayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Salamat kayo. Ryan Ross Gamalio. Amin silang Kevin Roa. Pabakit ni sila naglalis. Silang Raymond Gayati. Dolino Jerome Buisan. Dax Dakwa. Architect LL Tabo-Tabo. Ayan Gufer Villacor. Mayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Doc Mary Teresa Bolieno Aquino. Ayong sa mga doktor niya sa Pangasinan. Mayong pagpaminaw ninyong dito. Alex Nanan. Amping sa kanunay. Tumakaw mag-traffic enforcers, naminaw sa natong karong mga orasa. Salamat kayo, kaninyong tanan, mga kauban. Diyan sa Bus City Transportation Office. Kung gana mo'y problema, duulan na si Ella. Kay si Ella mo'y inahan sa kanunay panabang. Basta ni El, salamat kayo. Ambig muna ha. Mau Montes Claros. Ray Gabumpa. Jules Guapo. Bernard Minyosa na sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Ay, salamat kayo kanina. The manager, Madam Janet, chairman, mga board members, mga tropa, personal staff diha sa Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Mga members, naghan diha mga suod na ito, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Jason Lacerna, good morning na sir. Mga brandong sa Alpha Caparolo, ni ba? Diha? Salamat kayo sa inyong hugot kaya suporta. Last Mark Anthony Concepcion Goles diha sa Roro Chapter. Silang brother Stephen Rusana. Kung brother number one counselor Herbert Nognog Conde. Diha sa Barangay Kiyo. Epektibo. Diha hilabihag ka. Grabe yung manibisyo mga katropa. Basta na si Brad Nognog. Patik ng problema na skiyot. Nang suliran na skiyot, sulban inig brandugnog mga katropa. Gusto mong gatanan diha sa Rodo Chapter sa Pardo. Sabi sa blandog-landog sa tanya sa Pardo mga katropa kaya naghantang mga igsuon diha sa Akro. Mga Skeptrons. Altea Bato Malaki Pontillas watching from Negros Oriental. Salamat kayo kaninyong tanan niyo. Amping o ampo sa kanunay. Sa atong pagbalik mga katropa, ang hanay sa mga balita karong buntaga sa
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong dagna untop alas 7 na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: pipili sa mga butika.
4: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
4: Maluhoy mo ko sa usa, o'y muragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy? Ayaw!
6: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang

0: karon sa atong mga balita. Adlaw Miyerkules, pitsa 5 buwan sa Agosto, tuig 2026. Dindi sa ato LTO 7, temporaryong mupahunong sa pagpagdakop sa mga motor nga dunay aftermarket muffler.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, paggasto og 125 milyones pesos ng confidential funds. Suod sa 11 kaadlaw, dili illegal subay sa joint circular. Sigod sa testigo.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod, dito sa Iran, gihatagan lang og katapusang tsansa sa di pa posibleng pag-atake sa Amerika.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, utang sa Pilipinas, bisaka nagkapin 19 trilyones peso sa Hunyo. Tagdulaan 200 mil, matag Pinoy ang atong utang.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, posibleng peligro sa maglawas ang crash diet.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM Trending, post ni Attorney Jimmy Bondoc ug Harry Roque, nagpadayag ang posibleng nadakpan si Senador Bato de la Rosa.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, mga senador, bisang atong resolusyon pagdayag kang Alex Iala. Pinay tennis star, binaog og 15 milyones pesos sa 2026 Mubadala DC Open sa tennis.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Kim Chu, dili tinuod ginagburos sukwahi sa pregnancy rumor.
1: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang ekspesyal, taga Jensan nga 7 years na nga manaya ay gloto na kadaog og hapit 100 milyones pesos.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang bukal, balitang sa lokal.
0: Ipatuman sa LTO 7 ang temporaryong pagsuspensos pagdakop sa mga motorsiklo o pag-issue TOP nga gibase lamang sa paggamit og aftermarket muffler. Suma sa LTO Memorandum LVL 2026-184, pinirmahang LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, magpabilin ang maong direktiba samtang gisusi pag-usab sa LTO o Bans Department of Trade and Industry ang mga palisiya, lagda o enforcement guidelines bahin sa pag-modify sa exhaust system sa mga motorsiklo. Matun sa LTO, tumong sa maong review kung siguro nga patas o subay sa palaon ang pagpatuman sa mga regulasyon. Kaya nung naman itong Pebrero 23, gisugdan sa LTO 7 ang pagdakop sa mga motorsiklo kanunay non-compliant modified mufflers. Kinisubay sa Section 34, Paragraph J, Article 4 sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Diyan ginili ang paggamit sa mga sakyanan kanunay tambucho muffler nga makapahinungod og sumbra kasaba og dili mutuman sa gipatuman nga mga regulasyon.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Nakadawat og recognition of active surveillance on African swine fever ang labing minus 16 ka mga local government unit sa probinsya sa Sugbo gikan sa Bureau of Animal Industry suma pa sa Provincial Veterinary Office. Ang maong sertipikasyon nagpasabot nga ang mga LGUs adunay regular ka monitoring ug testing sa mga baboy og negatibo ang resulta sa African swine fever. Tungod dinhi nahimo nang luwas nga makabaligya o makapadas buhig baboy og mga produkto baboy ngadto sa mga probinsya og merkado ang mga hog raisers sa maong mga lugar. Bato ni Provincial Veterinarian Mary Rose Vigcoy, nagpabiling ASF-free ang probinsya sa Sugbo samtang nagpadayon ang regular ka surveillance ug testing sa mga baboy. Dugang pa niya, 5 ka mga LGUs, Bourbon, Taboylan, Tabugon, San Remeo ug Barili ang naghulat sa ilang recognition ug active surveillance sa ASF na certification o may negatibo usab sa ASF ang resulta sa testing sa ilang mga baboy na itong buwan sa Hulyo.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Giingon ni kanhi COA Intelligence and Confidential Fund Audit Unit Auditor Roderick Wamil, why provisions Joint Circular 2015-01 kanag nilis paggasto og 125 milyones pesos nga confidential fund sud lamang sa 11 kaadlaw. atol sa cross-examination sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte, gikonfirmar ni Wabil na ang maong kantidad wala gingong bawal sa maong regulasyon nga naglatid sa mga lagdas paggamit, pag-release, pag-report o pag-audit sa mga confidential funds. Matod ni Wabil, ang joint circular nag-ingon lamang nga ang cash advances kinahanglang limitado sa gikinahanglang soon sa tulo ka buwan. Gipasabot usab niya nga mao kini ang hinungdan nga nung 11 ka adlaw ang disbursement, gilakip lamang sa audit observation memorandum ug wala gilakip isip audit funding. Si Wabil mao'y nag-audit paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice

0: ang kalinaw sa pagkakaroon wapay konpirmadong kasabutan tali sa duha ka ng banging nasun.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Bisaka na nga to sa size 1125 ang ihap sa mga nagamatay tungod sa duha kalinog amigo sa Venezuela. Yan itong Hunyo, suma sa datos gipagawas sa ilang magbabalaon Jorge Rodriguez. Base sa iyang ipating kaimpormasyon sa Telegram. Pauning ginaghanon sa mga tao ang natambalan sa 61,000 yan sa mga ospital human sa linog. Samtang ginipinsahan ni Acting President Delcy Rodriguez, hagtumbang sa gobyerno batok sa mga pagsaway nga nalangan pag-abot sa mga sundao o guban pang mga opisyal sa mga lugar nga naapektuhan. Lakip na ang mga biktima nga na-trap sa mga guba ng mga buildings o infrastruktura.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:19 na.
1: Check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer po.

0: Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Regunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
2: Nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng akuha?
3: Malawag yung kamingawan pa.
2: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tatao. Nagturbo kita ko.
3: Gimingaw yung ko eh.
2: Ano sa may kamingawan mo? Nga sikim ka hikap ng akuha?
3: Naamang ko ani sa una.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang higpog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Ni nagmahay,
1: happy kaayo mi.
0: Og nibalik ang among regular na loving-loving.
1: Turbo lang,
0: ang exciting.
2: Food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galona. Senyor Jose de Se. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga pani,
5: mahamis nga kutis.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby.

0: siguro ang luwas ug angay kini sa ilang kahimtang sa panglawas. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santuan Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alas sa regahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM. Trending karon. Trending karon.
2: Post ni Attorney Jimmy Bundok ug Harry Roque, nagpadayag posibleng nadakpan si Bato de la Rosa. Ang storya pinagi ni katropag Philip Serohano.
3: Gipadayag ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque nga doon na kunoy ng hudas o mitraidor kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala siya mohatag og dugang detalye bahin sa iyahang pamahayag. Misunod kini sa may kailap nga balita nga giingong nadakpan na ang senador pinagi sa arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court o ICC tungod sa giingong kasong crime against humanity of murder kaya lambigit sa iyahang papel si kampanya batok sa illegal nga droga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dugang usab sa post ni Attorney Jimmy Bundok, usa sa mga abogado ni Bato nga ingong adunay dili mayong balita apan gipanghimakak ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang maong balita nga naresto na si De La Rosa. Bisan pa ni Mato di Matibag, nagbarayon ang paningkamot sa NBI sa pagpangita sa nimutangan sa senador. Para sa tumagatropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Tumigan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nag-iusin Pilipino para sa Pilipinas, kinin niyo certified Turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropag da koy-koy.
5: Niyadong Agosto 5,621, umayapos Manila ang napuka order of St. Clair kagipanguluhan ni Jeronima de la Asuncion. Human sa kapino sa katuig kabiyahe gikan sa Espanya. Ang ilang pagabot mo ay nagtukod sa unang kumbento sa Pilipinas. Sa tabang ni Dunia Ana de Vera, natukod ang Real Monasterio de Santa Clara Sud sa Intramuros. Nga opisyal ang nagyaplihan niyadong Oktubre 31, 1621. Ang kumbento na himong puyana sa mga madre o nagsugod sa istriktong kinabuhing pag-ampo po sa lagda ni Santa Clara. Bisan sa mga hagit o gadaot nga drasamong linog panakop sa Britanya o ikaduhang gubat sa kalibutan. Nagpadayon ang komunidad sa ilang misyon. Hangtod karon ang mga poor clare nagpabilin nga simbolos pagtuo, pag-ampo o pag-alagad nga nagpadayon sa espiritual nga panulondon nga gisugdan kapin 400 katuig na ang milapay. Sa adong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kada Lawag Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
6: Balitang sports, balita sa sports.
2: Sa kasikas sa paugnat kusog, mga senador, bisang atong resolusyon pagdaig kang Alex Ayala. Samtang Pinay tennis star minaugong 15 milyones pesos sa Mubadala DC Open sa tennis. Ang kompletong detalye pinagi ni katropang Jairo Biking.
7: Minsan ang mga resolusyon ang pipila ka senador Aron Daigon si Filipina tennis star Alex Ayala kuman sa iyang makasaysayong kadaugan sa 2026 Mubadala DC Open sa Washington DC. Pinaagi sa proposed Senate Resolution number 560, gidayeg ni Senador Bam Aquino si Ayala sa iyang talagsaong nahimo. Miduso usab si Senator Joel Villanueva og proposed Senate Resolution number 554 aron ilhon ang maong kadaugan nga matunian nagdala og dungog og garbo sa Pilipinas. Gilauman nga e-presentar ang duha ka resolution alang sa pag-aproba sa sesyon sa Senado. Nakahimo og kasaysayan si Ayala human mapildi ang top-seeded American na si Jessica Pegula ug mahimong unang Pilipino nga nakadaog og titulo sa Women's Tennis Association o WTA Tour Single. Tungod sa iyang pagkakampyon, nakadawat si Ayala og 500 WTA ranking points ug premium kantidad nga kapin 15.3 million. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Food. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, tingayin yung katropang Gyro by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw nagmamaneho sa...
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Asa dapitang traffic. Si katropang Eric Amaro on board sa patrol.
1: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
8: Good morning, my God. Sa mga katropang super Cebu, 80.3, Natron Rismay, and Bacalso Avenue, katropang Atuloy, mga kikilan habits may barangay Basak sa Nicolás, Cebu City. No? Din, katropang orasa, din sa ito nakita, blowing ang dagan usab sa ato ka mga sakyanan, pero mga lagi, katropang Atuloy, mga kikilan, dili ingon ana ka kinig yung kusog no kay tungod sa volume kun sa sakyanan sa pagkaron rush hour kadto mga dohi mga kaigsuunan po da so makita nato ha going north area ni ana to sa makita kadto mga dohi mga kay diya ato ka mga obserban nga pangyo da ini pagtas ang kutay sa mga sakyanan nga ini report aga dagan kay igsuod nila dinis may mambaling underpass nag-auto tagdagan dinis traffic ko katropang ito mga higala dinis babupod nga paingin paingunin dito sa either dinis may padung sa punta area tisa pa left turn o ganguban paingun po dinis may kuana mambaling area katropang ito mga kainsunan po da niya sa ato mga motorista ron no gikan sa probinsya ang mga dunay mga kikilab arit at medyo po init ang atong panahon maraglay lang mulga sa pag-uwan no unlike ato mga bilbay sa mga kuntagod nga sige yuga uwan katubang ito rin sa mga LTA karon babati na itong init sa hari na adlaw po no sa ato pagbadas po kaganina gikan sa kinipogya north area katubang ito rin mga kikilaan po so far so good po no dito sa mga FB Street usahay mo taas ang kotay sa mga sakyanan pero tungod sa counterflow lane no diri sa kinipog FBC Street going to north bound lane sa kinipog or kinipog northbound na gamit ang kinipong innermost portion sa southbound lane katapang ito rin mga kinilaan mali na katapang po nga dili kayo taas upside no flowing ng kaigdagan sa trapiko there is my SRP area katapang ito rin mga kinilaan yung mga orasa po na sa diripod no North Commission area katapang ito rin mga kinilaan upside lang may mga sakyanan ng mga nangaali po sa mga nagko nga disabled ng mga sakyanan flowing lang ang dagan sa kinipoga trapiko ha. There is my Bantal area. So, kagapon, gisugda naman ang kining discipline zone na motorcycle lane. Ganyan, nagita kagapon. Gato mga tari, mga kaigilaan. At mga sige, ako na, magsumba na na, no? So, ang ato ng mga motorcycle lane na anay sa outermost lane, Dublin nga daan, gato mga tari, mga kaigilaan po, na nanay blue line diha nga ator gyud motorsiklo dito katropa gyud relay mga katropa po nay mga mo sud sila sa innermost lane tunga nga dalan padlungon sila sa atong mga magbantay pod nga mga kinipong traffic enforcers pod da so going north and going south lane ani dunay nay motorcycle lane sa Bantal area katropa gyud mga kaigsuunan pod no so sa atong mga katropa nga muagi dito arelig kita kwalanta rightmost o kaning outermost lane lang kita agi kay para di tama nalabot din video ang katulong nating pergi swag hapus aning para citation no sumoto nga malimo di maduklan di mo maapsan na ng citation arelig mo agis Dublin mga drivers po nato na sumunta magbutor siklo po da kanya di maangay ma kini pong hanghang anong napoy sa motorcycle lane napoy mga kining sakyanan mo agi gitataw sa tog CCTO head Arkel RC nga kato mga slow moving vehicle pwede gyapon mo agi sa motorcycle lane o katong mo execute og right turn or di pagkabuhon ng kato mga tabi mga kahigalaan po da sa pag-set usab nato katubang rin sa Cebu City Transportation Office nga ilapong monitoring base pa rin sa base control operation o ingon man sa kinipong ilang kinipong monitoring mag-iskotag disgrasya sa kadalan si DC size karong puntag no mo ni latest po nila motorsiklo ni SUV drums may Ospina Boulevard RR London Street kanang nahagi ni kasagaran da no mo kalit o galiko ang mga motor niya mo sud good sila sa tinipong BRT lane sa na mabangga magkasungi so diya ato pa kapalimo kayla bantayan na diya nga area sa ito mga motorista po no sa lain pa murag kuan ani kagahapon pa ni sapon para kusar kit tabangga ang natala sa itong Cebu City Transportation Office sa kagiginang tanda ang to di mga oras sa katapang ito ni mga kaigalaan po sa itong mga katropa na mubiay karong kabuntaga so siguro usap na kinibang kondisyon way ubog way sabog defensive driving mga kaigalaan o safety first priority safety mga kaigalaan para likay disgrace sa luwas na muli sa itong tag sa kapamilya o para kondisyon mo niya mga kaigalaan di mo mag daydream di mo mag kinibang tawag aning duka o magmaniyong pangapi mo Santo Pasco Mix May tanyag diyan mabaskog ba inyong kalawasan good for the heart memory immune system alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropas na kasalip ko matagpuntag si katropang Eric Amaro XFM News
9: live report live report
2: salamat katropang Eric Amaro sa mong report naghatod sa itong oras alas 7:42 na.
9: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Atong takna alas 7:42.
9: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Atong kwaon karon ang kasika sa showbiz. Gisalikway ni It's Showtime ho si Andrew Dominguez. Nga naglibot nga mga chismis nga babdos ko no ang aktres nga si Kim Chu. Isugod ang espekulasyon human bukatang nga ang usaka viral TikTok video din makita si Kim gana naog sa usaka sakyanan. Daghag netizens ang nakatutok sa iyang tiyan. Og bingon nga murag ano na'y timailan sa baby bump. Usa ka komento gikan sa usa ka nagpailang nurse. Ang mingon, sigurado ko na siyang baby bump kini. Hinungdan nga gitumag kini ni Sean o gininay. Gitumag usap ni Sean ang umaga netizens nga nagduha-duha sa ilang pagkasuod ni Kim. Huwag nga makita nga suod sila isip mga kauban sa It's Showtime. Wa pa maghatag og pahayag si Kim Chu bahin sa maong pregnancy rumors. Samtang gipahima usab sa Star Budget. Kaya nagpabilin siyang determinado sa pagpanayon sa iyang kaso. Batok sa iyang igsuon kasi Lakambini may kalabutan sa ingong seryosong irregularidad sa ilang negosyo.
9: Kasikas Express Balita.
2: Atong kwaon karon ang dugang mahinungdanon ug sa atong pagbalik ang balitang ekspesyal o pulog sa kaluwasan.
9: XFM.
10: XFM.
11: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit na yung muto ni inupuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
13: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
14: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
15: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
14: Ano man?
15: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
14: Mali na nga kape ang imong giinom.
15: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
14: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Oh anak, maokin ni mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
18: Dili ko maoy, dili ko maoy.
17: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
18: Dili ko maoy, maldita ang maginasiya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilamparo.
17: Ay,
19: exciting!
20: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
21: Available sa mga butika.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil, Sis the Pain.
23: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
22: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
26: Abli na.
25: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic.
25: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 7:48.
9: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
27: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Taga Jensen nga 7 years na nga banaya ay luto, nagadaog og hapit 100 milyon pesos. Si katropag Ray Box istorya dire.
28: Kusog ang kanhi overseas Filipino worker OFW gikas General Santos City ang nagadaog og 97.9 million pesos nga jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw nga gihimo ni atong Hulyo 3. Ang nagadaog mao lamang ang bugtong nakatagna sa winning combinations nga 43, 2, 13, 5, 36 ug 1. Napalit ang maong ticket sa usa ka Lotto outlet sa General Santos City ang maong mananaog nga pag-ulamang mihunong sa pagtrabaho sa kawasan nasod ug karon nagdumala og gagmayng negosyo. Miingon nga, hapit pito na katuig siyang kanunay nga mutaya sa Lotto. Matod pa niya opat kalaki pick combination ang iyang gipalit sa kantidad nga 100 pesos o usaniin ang mitugma sa tanang unom ka winning numbers. Plano sa mananao, gagamiton ang bahin siyang nadaog aron mapalapad ang iyang negosyo. Makapalit og balay o makatigom alang sa iyang kaugmaon. Nindot yung plano. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybacks, alang sa Balitang Ekspesyal.
0: Kasikas Express Balita.
3: Sa kaluwasan.
4: Pulong.
3: Sa kaluwasan.
4: Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
5: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nag-ingon. Busa, kung kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag o mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag o mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos, nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan nga atong gikutlo karon, nagdugang na usab sa atong kaalam kung unsa ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Giauhag kita sa pagpamalandong nga kung unsa ang atong pagmahal o pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma o pagmahal sa Diyos nga atong langitnong amahan dinhi kanato nga iyang mga anak kay siya hingpit, matarong o mas mahigugmaon kung itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon og sakit o balatian ang iyang anak. Ang langit nung amahan nga mas mahigugmaon, labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon og balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian og kawadon dili gayud gikan sa Diyos. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa ato mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus dito sa krus maoy nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing isip imong manuluwas o imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
0: Kasikas Express Balita.
5: Alang sa pulong sa
2: ang pulong sa kaluwasan mo ay nag-tak-op ning atong tulubanon.
0: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Wala tayong igong oras. Musunod ang Bullseye. Sa ganda lang usap, kinatibok ang puwersa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager, Janley Baikig. At ang news director, Philip Serohano. At ang mga kaumang news reporters o news writers. At ang partner ng Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa naging usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong musgalagan sa kahanginan. Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang news. Katropa mo!

0: yung nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance, ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol, hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako nga akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Lahat siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, yung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix.
10: Action X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit?